0: your nothing nationwide.
1: Ito ay itang araw sa buong Kabuluan. 8 minuto na makalipas ang alas 8 umaga. At dito muna tayo sa ating health news habang inaantabayan natin ang report na magagaling po sa Kabikulan. Mga batang marunong sa gawaing bahay. Aba, my bright future ayon sa isang pag-aaral sa Harvard. Pero bago natin ipasok ang report ni Fatima Altaib, nasa linya na natin si Ruel Saldico mula po sa Legazpi. Ruel, good morning. Diyos Maringaga.
2: Yes, Diyos Maringaga, Kuya Angel. At ang sitwasyon natin ngayon dito ay mainit ang panahon sa mga oras nito dito sa bahagi ng Daraga at Legazpi at Kinabatan. Karanggali lang natin kanina sa ating mga kababayan at nag-monitor tayo sa mga evacuation center at sa mga magkasaka at upang tayo ay makita yung kanilang mga sitwasyon kung mapakinabangan pa ang kanilang mga pananim at nananawagan sila ng tulong sa ating pamahalaan lalo na kay Pangulong Marcos na agarang tulong dahil nga ang iba ay hindi na napakinabangan ang kanilang mga isinanim na mga gulay. Ano? So, ang sitwasyon ngayon sa ating pakipagunay naman kay Governor Noel Rosal ngayong umagang ito pagkatapos ng flag ceremony ngayong araw na ito ay sila ay magpatawag ng pagpupulong kasama ang Office of Civil Defense, ang PMP, Philippine Army at iba pa mga ayos ng pamahalaan upang alamin ang mga sitwasyon sa mga bawat barangay na apektado nitong pag-alboroto ng Bulkan Mayona. Sa mga oras nito, ang ating mga kababayan nagdadagdagan pa ang mga evacuees na dinadala dahil nga sa mga epekto ng pag-alboroto ng Bulkan Mayona na kung saan ay talagang ikinabigla ng mga residente ang pagbagsak ng napakapal na mga ashpol, Kuya Angel.
1: Pero ngayon, wala na. Wala ng ashpol as we speak.
2: Ngayon, Kuya Angel, may mga ashpol pa naman sa mga
1: kalsada.
2: Sa mga
1: yung mga alikabok na nasa daan nyo, hindi ba binabasa ng Bureau of Fire?
2: At patuloy ngayon, Kuya Angel, ano, dahil sa malawak na area, halos dalawang bayan, lalo na sa bayan ng Ginabatan, halos lahat ng barangay ang apektado. At yung iba naman ay nasa kanilang mga bubong at hindi pa naalis at sa kalsada at maging sa mga paninitin nila talagang pinagkatsagaan pa na kung meron pa mapakinabangan. Pero ang iba talagang apektado yung ating mga kababayan. May ilan din mga alagang hayop na tulad ng mga baka ay talagang hindi na mapakinabangan dahil may iba na namatay na at yan ang mga sitwasyon, Kuya Angel, sa mga oras nito dito sa dalawigin ng Alpay.
1: Kasi sabi ni Director Toto Bakulkol kanina na sa mga 2 inches daw yung kapal ng abo na naiwan sa mga bubong at sa daan.
2: Yes, Kuya Angel, talagang kanina sa ating pag-iikot talagang kailangan pa na magsuot ng face mask ang bawat residente dahil nga talagang kahit ikaw ay nasa loob ng bahay, makakapasok pa itong mga aspol na ito na ibinuga ng pag-alaboroto ng Bulkan Mayonda, Kuya Jeff.
1: Maraming salamat, Ruel. Ingat yan, ha? At sana nga, from time to time. Pero so far, hindi na nadagdagan yung ano, yung mga nasaktan? Wala naman? Okay na?
2: Wala naman masyado, Kuya Angel, at sa awa ng Diyos. At talagang nagkasagawa naman, maging ang Department of Social Development ay nag-iikot ngayon at inaalam nila ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan. So, Kuya Angel, ang ating mga sitwasyon na mula dito sa Lirigan Albay para sa radyo natin nationwide. Ito si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
1: Maraming salamat, Ruel Mabalos. 8:12, bang oras, sumong kapuluhan, balikan na natin si

0: healthy morning, Pilipinas! Mga mommies and daddies, summertime na, kaya more playtime para sa ating mga anak. Pero wait lang, more playtime does not mean only yung playtime. Ngayong bakasyon, turuan din po natin ang mga bata na tumulong sa gawaing bahay. Dahil ayon sa pag-aaral ng Harvard, ang mga batang marunong gumawa ng gawaing bahay ay mas mataas ang tsansa na maging successful sa buhay. Ayon sa 85 taong pag-aaral ng Harvard, sinuri ng mga mananaliksik ang background ng mahigit na 700 high achievers. At ang nakita nila, ang sikreto ng mga ito ay simpleng paggawa ng gawaing bahay. Ayon sa pag-aaral, ang mga gawaing bahay ay nakatutulong para ang mga bata ay maging independent at responsible. Dahilan para sila ay lumaking may kusa gawin at tapusin ang anumang gawain iharap sa kanila. Hindi lang road to success ang tatahaki ng mga batang marunong sa gawaing bahay, dagdag pa ng mga mananaliksik, maaari din silang lumaking masiyahin at mahilig tumulong. At sa murang edad na 4-5 taong gulang, mas tumataas din umano ang kanilang self-confidence at self-efficacy ng mga chikiting na binibigyan ng age-appropriate household chores. Para sa Usapang Kalusugan, ito po si Fatima Albaib, MX3, Dito Ako Believe.
1: Radyo natin nationwide!
2: Alam at Mita, samantala, balikan natin ang Bicol. Wala naman sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City. Kasama na natin si Miss A, Arlene Morales Maniaol. Miss A.
3: Yes, good morning, Sir Angel, at darili sa ating mga kasamahan. Sitwasyon ngayon dito sa Bicol, tila ba balik normal pa sa mantala sa kabila ng pag-alerto ng mga otoridad dito noong Sabado dahil sa biglang pagabuga ng pyroclastic density current o PDC na naghatid naman ng malawaking ashfall, particular ang bahagi ng 3rd District ng Lalawigan. Kasama sa mga nasa 3rd District ay ang bayan ng Ginugatan, Uwas at Ligaw City. Kahapon, nasa Albay si Defense Asip Bernardo Alejandro Defort, kasama si Mayor ng Ginugatan, Mayor Jema Ongpoko, dahil sa kanilang dinidiscuss ng mga pwedeng gawin. So Angel, sa kasalukuyan kasi wala naman masyadong kumbaga epekto doon sa mga nasa paanan ng vulkan na yun kasi pa nasa evacuation center pa rin sila. Mula noong mag-evacuate sila noong February hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin sila. Pero yung nangyari noong Sabado, syempre naka-alarma ito dahil sa malawak kasi yung sakop ng ashfall. Kung dati doon lang sa mga nasa 6 km PDZ, ngayon umabot ito sa mga Karatiga Bayan. Dito sa unang distrito, tila normal ang sitwasyon kasi maganda yung panahon at tila balik na rin sa normal ang vulkan ngayon sa kasalukuyan, Sir Angel.
2: Pero kayo, dyan sa Tabaco, hindi naman apektado? Malayo
3: hindi
2: na?
3: Malayo kami umabot. May mga barangay dito na 5 barangay ang nasa loob ng 6 km PDZ pero 47 kami. Kaya 5 lang yung apektado. Pero nasa safe zone sila, patuloy ang kanilang ginagawa. Parang normal lang.
2: Okay. Maraming salamat, Miss A. Ingat kayo dyan, ha? Mabalos.
3: Thank you, Sir Angel.
2: Si Miss A mula po sa 107.7 Radyo Natin, Tabaco City.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Ano ito? Entolala Beach. Ha? Ang Entolala Beach po ay number one sa talahan ng World's 50 Best Beaches 2026. Larga na! Samahan natin si Eli.
4: Larga na sa Palawan. Nakaka-proud na itinanghal na number one na pinakamagandang beach sa buong mundo, ang Entolala Beach, ayon sa 2026 World's Best 50 Beaches. Slice of heaven kung isalarawan ng mga evaluator ang Entolala na matatagpuan sa lalawigan ng El Nido, Palawan. Taglay nito ang matatayog na limestone cliff na nakatindig sa likuran ng mahabang baybayin na may puti at pinong buhangin. Tiyak na ma-e-enjoy nyo ang tanawin hangin, paglingoy at pagsisid dahil sa kalmado at napakalinis ng tubig na kulay turquoise. Dahil sa liblib ang destinasyon na ito, perfect ito sa mga nais ng tahimik at payapang lugar. Sa kanyang bangka, mararating naman ang mga paraisong bakasyon na ito. Pwedeng journal para sa budget-friendly na atake, pwede rin private tour kung gusto mo ng more intimate at hawak mo ang oras mo. Medyo pricey nga lang. Inirekomenda na mag-book sa pagitan ng Nobyembre hanggang Mayo. Naku, para sa mga kwarentahin, baka maisipan nyo ng mag-early retire dito. Ilang paalala sa mga pupunta sa Entaluna ay magdala ng sapat na cash dahil limitado ang signal at ATM. Pumunta ng mas maaga. Unahan mo na ang ibang turista para ikaw ang bida sa pictorial. Gaya ng kasabihan, early bird catches the view. Ay, early bird catches the room pala. Ang ranking ng 2026 World's Best 50 Beaches ay mula sa pinagsama-samang assessment ng travel experts, influencers, ambassadors, at professionals. Batay sa pamantayan ng natural na ganda, kakaibang katangian, at pangkalahatang karanasan. Katalbol ng radyo natin Brooks Point, Rojas, at Coron, Palawan, kami ay nagpapaalala na huwag maging dalihan sa sariling bayan. Ellen Bansal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Nationwide! Well, 19 ang oras sa buong kapuluan.
0: Simply G, simpleng ganda. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin Nationwide!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon, hanggang ngayon!
8: All you need is Fried! All you need is Fried!
5: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Wow! Amoy ayamanin! Natibuk mo, may pabango? Hindi, sis! Sensing G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
0: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy ay amanin!
3: Matibuk mo, may pabango?
4: Hindi, sis.
5: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
6: Malambot na ang buho, buong araw pabango with regular use.
7: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: I am Dr. Mia Rodio, a dentist, an aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jolene Magdangal po, for champion, ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura. Pero madali maloba. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: This is easy, who can stand sa Champion Dishwashing?
13: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Problemado ka ata, Nanay. Sobra na ang mga pest ng insekto sa aking palayan.
15: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang dirting lusong kabayo, pati ang itim na atangya o rice bag at roll mago.
14: Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito.
15: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown na mga ito.
16: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pest ng insekto nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Alvis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
11: Jolene Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
12: This is easy, who can stand sa Champion Dishwashing?
13: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na.
17: Radio Natin Nationwide! Nationwide!
18: Alas 8.24, Lunes po ngayon, kaya simula tayo ng bagong series ng mga trabaho tips ni Gladi Mabini. At ang pag-uusapan natin ay understanding toxic positivity in the workplace. Ayan, yung magpapasok ka na lang, puro pa toxic ang nakabutin mo. Ang pag-uusapan natin, dapat daw bang positive ka lang? Alamin natin kay Boss GM yan. Good morning, GM!
19: Trabaho Tips!
20: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Salamat sa Diyos sa biyaya ng panibagong linggo. At ngayong linggo, mga kaibigan, ang ating serye na pag-uusapan ay isang napapanahong issue sa opisina. Ito ang tinatawag na toxic positivity. Alam mo, yung lahat na lang kailangan okay ka, yung bawal mapagod, bawal ma-stress, bawal malungkot. Kapag nagsabi ka ng pagod ka na, sasabihin ka ng positive ka lang dapat, or mindset lang yan, or mas malala ang sitwasyon ng iba kesa sa'yo. Pero ang tanong, ang mga ganito ba ay nakakatulong talaga? Hindi masama ang maging positive. Sa totoo lang, malaking tulong ang pagiging hopeful at encouraging sa trabaho. Pero nagiging toxic positivity kapag dinidismiss na natin ang totoong nararamdaman ng tao. Halimbawa, meron kang katrabaho na overloaded na sa kanyang trabaho at imbes na pakinggan siya, ang sasabihin mo ay, kaya mo yan, huwag ka nang magreklamo. O kaya naman, may empleyado na emotionally drained na. Pero ang isasabihin sagot ay magpasalamat ka na lang na may trabaho ka. Minsan hindi natin napapansin, imbes na makatulong, lalo nating pinapabigat ang kanilang pakiramdam. Maging sa Biblia, hindi itinuro na itago lang palagi ang nararamdaman. Sa Romans 12:15 ang sabi, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak sa mga umiiyak. Ibig sabihin, hindi lahat ng sitwasyon kailangan ay agad lagyan ng okay lang yan. Minsan, ang kailangan ng tao, siya ay pakinggan, unawain, samahan. Kaya sa pagpasok natin today sa trabaho natin, narito ang dapat nating tandaan. Bago tayo magbigay ng advice, mag-validate muna. Instead na sabihin agad na huwag ka kasi ma-stress, subukan na iparamdam na nakikita mo ang kanyang sitwasyon by saying mukhang mabigat ang workload mo. O kaya naman, instead na sabihan na kaya mo yan. Kapag feeling mo nag-vivent sa'yo ang iyong kasama dahil nabibigatan, you can try saying paano kita matutulungan. Simple lang, pero malaking bagay yan sa workplace culture. At kung ikaw naman ang nahihirapan, hindi ibig sabihin ay mahina ka kapag napapagod ka. Hindi ka rin less professional dahil stress ka. At hindi kasalanan ang umamin na kailangan mo ng pahinga. Kasi even Ecclesiastes reminds us na may tamang panahon para sa lahat ng bagay, kasama ang pagpapahinga. Kasi nga, hindi naman tayo mga robots. Tao tayo, napapagod, limitado. Ang tunay na positivity, hindi yung pinipilit mo na maging okay kahit na hindi ka okay. Ang healthy na positivity, may kasamang empathy, pakikinig at malasakit. Sa workplace mga kaibigan, hindi lang productivity ang mahalaga. Mas higit ang pagtrato natin sa isa't isa. Makatulong nawa ang mga kaisipan ni ito para sa radyo natin Nationwide, Gladi Madini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
19: Radyo natin Nationwide!
18: Thank you, Boss GM! O, pero pagka nag-alok ka naman, o, paano ako makakatulong sa'yo? Huwag mo na sundan ng basta may libreng breakfast. Masama naman dating nun. Paano ako makakatulong sa'yo? Pagkatapos dudugtungan ng ang lagay baka lalong mag-wishit yung ano, hindi na positive ano yan. Hindi na positive approach ano ha. Basta yung ano, mag-o-offer ka ng tulong bukas palad ng pag-alalay ng walang kapalit. Ayan ha. O, ingat po kayo sa mga BBI ha. Tsaka dapat cool ho tayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano din pong nasa isip ng ibang nagmamaneho. Kahit anong ingat mo, kung yung katabi mong sasakyan hindi naman nag-iingat ano ha, o kaya medyo may pinagdaraanan, dapat kulang din ho kayo para kahit na may konting perwisyong mangyari sa inyo, di ba? Importante cool ka pa rin ano ha, para hindi hahantong sa mas malaking problema ang isang aksidente. Ay paano po, di magkarinigan tayo bukas. Uy, Angel Angel Palmona, sagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Oras sa buong kapuluan.
19: Radyo natin Nationwide! Nationwide!
18: Alas 8:30.
1: The mighty sound across the archipelago. Radyo natin Nationwide!
3: R.H. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang piradyo. Sa Pilipinas, usa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
19: RH!
1: Serving the Philippines.
4: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide, NBC.
21: Manila Broadcasting Company.

0: Umaga at Kalusugan. Coming up next.
1: Enjumar Camonias. Mapapakinggan si Kasanggang Enjumar Camonias. Enjumar Camonias. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
2: Nakakaabot pa
1: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan.
3: Pakinggan! Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga at Kalusuga!

0: Harmonias.
1: Magandang umaga!
0: Magandang umaga! Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga, lalo na po yung ating mga suki. Mga parents kong minamahal, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Sa mga tito, mga tita, mga lolo't mga lula, sa lahat po ng senior citizen, good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po kayo mga parents kong minamahal, ha? Dapat kayo po'y nagkakape ngayon, ha, ng Mark Cafe at umiinom ng masustansyang Mark Choco. Ingat po tayo, ha, mga kasangga. Talaga namang lagana po yung trangkaso ngayon, ha.

0: tayo po'y gumamit ng face mask, kahit anong face mask, basta ingatan natin yung ating family.
1: Correct!
0: Yan po mga parents kong minamahal ay nakakahawa sadya, ha? Kung sa isang pamilya may sinisipot inuubo mag-face mask na para hindi malalinan yung inyong kapatid, yung inyong nanay, tatay, isipin na lang natin hindi maganda yung kalagayan sa kalusugan natin. Yung panahon nga ng COVID-19, ginawa natin yung pag-iingat. Ito pa kayang trangkaso, ano? Kayang-kaya po nating labanan yan. Saka yung pneumonia, mga parents kong minamahal. Kaya dapat lang talagang maagapan. Ang lagi kong binabanggit sa inyo, bago magkaroon ng trangkaso at saka magkaroon ng ganyang mga sakit na lumalaganap, yung pagpapalakas ng immune system. Yung vitamin C natin, mga parents ko, hindi natin masyado na pagtutuon ng pansin. Yung vitamin C na 500 mg na may zinc, yan po'y napakagaling, mga parents kong minamahal, ha? Kaya lamang, siyempre, wala naman tayong nararamdamang masama sa katawan, kaya bali, wala po sa atin. Paano po ngayon, mga parents kong minamahal? Ang daming namamakyaw ng vitamin C natin, yung may zinc. Kapagkat yung zinc po, yan yung po yung may kakayanang ibalik ang panlasa at pang-amoy natin. Magaling na klaseng zinc yan, eh. Nasa vitamin C natin, 500 mg na ating sodium ascorbate, tapos may kasama po yung zinc, 10 mg. Ngayon nagkakaubusan po ay subukan po natin sa pharmacy kung may mabibili pa tayo, sapagkat alam ng ating mga parents na ito po talaga ay puro 500 mg. Try po natin, mga kasangga. Subukan natin sa may outlet natin, baka marami pang stock si Kati. Pakiwin na ninyo, mag-isa-isang kahon na kayo para may stock po kayo. Magaling po yan, sapagkat yan po ay nakakatulong sa atin, ha? Marami pong natutulungan ng ating vitamin C. Ang ginagawa po natin, sa awa naman Diyos, sana po naman hindi ako, alam ko kung kakapitan ako ng trangkaso, ubo at sipon, hindi malala, sapagkat ako'y naka-vitamin C at ako'y tumutumar ng Mark Capsule. Mark Capsule sa umaga pagkatapos kumain, Mark C Vitamin C sa tanghali pagkatapos kumain, susundutin ko sa paggabi ng isang Mark Capsule. Ha? Kung kayo po ay nahihirapan sa budget, kaya nyo dalawa lamang, ay di dalawa lamang, yung Mark Capsule sa umaga pagkatapos kumain at saka yung Vitamin C plus Zinc. Yun po yung Mark C sa tanghali po yun. Tapos magkape na lang kayo ng magkape ng magkape. Kompleto rin naman yan sa mga supplement, mga parents kong minamahal. Kaya ang sarap ng mga produkto nito pong Gemma Herbs Incorporated, sapagkat yan po'y ginawa para makatulong sa ating kapwa, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay talaga ay para sa inyo. At yan po na may ligtas, sapagkat yan po ay sertifikado ng Food and Drug Administration at ito pong halal. Kaya tayo po ay talagang nakatitiyak na yung produkto natin ay sigurado para sa ating kalusugan. Ano? Kaya sa ating mga parents, mga kasangga, good morning sa ating lahat. San man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga taga lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, hani. Maupay nga aga ha inyong atanan sa mga taga Leyte.
2: Good morning! Good morning!
3: Kasangga at kalusugan!
0: Yung mga kasangga natin sa Kabikulan, abay, siyempre naman, mga parents kong minamahal, marhay na aga po, mga taga Bicol, ha? Yan po yung ating mga kasangga sa Bicol. Yung mga Rotarian sa Bicol ay talaga namang yan ang ating ding mga suki, mga parents kong minamahalan, eh. Sa mga taga Quezon Province, good morning. Infanta Pulillo area, mga taga Pugi, good morning. Siyempre, good morning din sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, ha? Mga taga Lucena City, mga taga Marinduque Province, ha? Yan sa bahagi po ng Romblon, yan, good morning. Sa mga taga Romblon Province, mga taga Palawan, mga taga Batangas, Mindoro, yan, good morning po. Malusog na umaga sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents ko, ha. Kaya sa ating lahat, malusog na umaga sa mga bumabiyahe, mag-ingat po tayo palagi, ha. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat, mga parents kong minamahal, ha. Yung may pang publikong sasakyan, may pang pribado, mag-ingat palagi. Yung mga magmumotor, mag-ingat palagi, mga parents ko, ha. Nawa po kayo'y makauwi ng maayos sa inyong tahanan sa pamagitan ng inyong pag-iingat, mga parents kong minamahal. So, line po natin mga kasangga, 0918-277-7788, ha? 0918-277-7788 sa mga nagtatanong, sa mga nagpapadala ng minsay, sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Indio Mar Camonas. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala at babalik po tayo, mga parents kong minamahal. Gusto ko pong kayo'y

0: kayo'y nakikinig.
1: Kayo ay nakikinig
0: sa programang Kasangga at Kalusihan.
1: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, mare. 12 sachets at 21 drums. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin mag-iba panuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, makatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
4: Tungay at epekbibang vitamins ang kailangan mo. Mag-Mark C. Vitamin C plus zinc ka na, kaibigan. Produkto ng JMR Herbs Incorporated.
5: Kasangkang NGR Kamoyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.

0: Camonias. Timbal Camonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Ano po, habang tayo po humihigop ng masarap na Marcape at Marchoco, atin pong bigyan daan. Ito po ang ating kailangan-kailangan ngayon at nagkakaubusan, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ayan na nga po mga kasangga. Sinasabi ko na sa ating mga parents nung una pa man, huwag kayong magpawala ng Vitamin C Plus Zinc mga kasangga, sapagkat kailangan po nating magpalakas ng resistensya, magpalakas ng immune system mga parents kong minamahal. Ano? So yan, kailangan nating tumumar ng vitamin C sa tanghali pagkatapos kumain at ng may capsule sa umaga pagkatapos kumain mga parents ko, ha? Kaya yung mga nagba-vitamin C, yung umiinom or tumutumar ng Mercy Vitamin C Plus Zinc, wala pong trangkaso yan mga kasangga. Walang pneumonia, ha? Napakahirap pong magkasakit ngayon sapagkat mga parents kong minamahal, kung magpapa-hospital kayo ay puno na po, ha? Puno na po ang hospital ngayon sapagkat napakaraming nagpapa-confine. Baka doon pa rin kayo malalinan ng malalang sakit sapagkat yan po ay lumalala, ha? Yung pneumonia dahil sa sipon at ubo, ha? Kaya mag-iingat po tayo mga parents kong minamahal, ha? Hindi po yan na COVID-19 mga parents kong minamahal. Bagamat yan po yung viral sapagkat talagang nakakahawa, pero hindi naman po yung katulad ng COVID-19, hani. Yan po ay talagang nakakahawa yung trangkaso, ha? Yung may mga ubo at sipon. Kaya kung kayo po ay may ubo at sipon, para po sa inyong pamilya, abay mag-face mask po tayo, ha? Mag-cover na po tayo ng ating bibig para hindi po

0: Magkatrangkaso ay kasunod naman si tatay, kasunod naman yung anak, ay naku po, Maria Josepang, sabi ko nga, dapat po tayo mag-ingat palagi, ha? Uminom ng maraming tubig, mag-juice po tayo, meron naman dyang Mark Juice, 9-in-1 plus 1 juice drink, meron po dyang vitamin C, ang Mark si vitamin C plus zinc, abay, dapat yan po namimaintain natin sa ating katawan, ha? Lagi tayong tumamarnay ang mga kasangga. Huwag ko kayong mag-alala sapagkat yung ating Marchi Vitamin C Plus Zinc ay yan po ay registrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Kaya safe po tayo sa purong vitamin C natin mga kasangga. Sinasabi nga po at itinatanong ng ating mga tagapakinig, ano raw talaga ba ang nagagawa ng vitamin C sa ating pangatawan? Ito pong vitamin C natin, mga parents kong minama, lalo po yung ating Mark C na medyo nagkakaubusan ngayon, kaya dapat kayo'y mamili na sa mga drugstore. Mayroon po sa Lucena City, mga taga Quezon Province, pwede kayo dyan sa may outlet ng Merchan. Dyan po sa pagitan ng 7-Eleven at Entrepreneur Bank, baka may maraming pang stocks diyan, ay samantalahin po natin sapagkat sinasabi ko sa inyo, nagkakaubusan ngayon ang vitamin C, mga parents kong minamahal, lalo na po yung may zinc, ha? Yung pong may zinc, yung po yung magandang mineral na may kakayanang maibalik ang panlasa at pang-amoy, hani. Yan po ay nasa Mark C Vitamin C Plus Zinc, mga parents kong minamahal.
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: Engimar Camonias!
4: Engimar Camonias!
3: Engimar Camonias!
4: Camonias!
3: Camonias!
0: Ito pong Mark C Vitamin C Plus Zinc, nagtataglay po ito ng sodium ascorbate na isang uri ng vitamin C na mas madaling magagamit ng katawan at di gaanong nakapangangasim ng sikmura. Mga parents kong minamahal, mahalaga po ang vitamin C lalo sa panahong ito na maraming tinatrangkaso, inuubo at sinisipon, ha, sapagkat ang ating vitamin C, lalo po itong Mark C, ay mabisang antioxidant na makatutulong upang maprotektahan ang mga cells sa ating katawan laban naman sa mga free radicals na nagdudulot ng ilang malalang karamdaman. Ayan, mga parents ko, ha. Tandaan po natin, ha, yung Mark C Vitamin C Plus Zinc. Sapagkat ito po mga kasangga ay may kakayanan din na patibayin o pagtibayin ang istruktura ng ating balat na pangunahing depensa ng ating katawan at pabilisin ang paggaling ng mga sugat. Yan mga kasangga, ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo na mahusay po ang vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc. May kakayanan din itong tulungan ang ating mga white blood cells na gampanan ang mga layon nito na depensahan ang katawan laban naman sa mga infeksyon. Kapag naka-vitamin C tayo, mga parents kong minamahal, yung infeksyon natin, ha, yan po ay matutulungan na mawala or madepensahan po, mga parents kong minamahal. Itong ating Mark C ay isang napakahalagang bitamina na kailangan ng katawan, ngunit hindi nito kayang likain ng katawan ang vitamin C. Ang vitamin C natin ay nagmula po sa laboratory, mga parents kong minamahal. Mahalaga po ang tamang pagkain at pag-inom ng mga supplement upang magkaroon ng sapat na level ng vitamin C ang ating katawan. Dahil bukod dito, mga parents kong minamahal, hindi po talaga nalilikha ng katawan ang vitamin C. Di rin ito nagtatagal sa katawan sapagkat walang kakayanan ang ating katawan na mag-imbak ng vitamin C. Kailangan talagang lagi tayong araw-araw naka-vitamin C, mga parents ko, ha? Tapos yung sinasabi nating isang uring mineral, ito po yung tinatawag nating sulfate monohydrate or yung pong zinc, ha? Ito ay isang uring zinc na kung saan ay pinaka masaganang mineral na matatagpuan sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay kailangan sa mga proseso ng katawan tulad ng metabolism, digestion, immune system, reproduction at growth and development. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng malusog na immune system dahil kailangan ito sa cells function at cells signaling katulad ng vitamin C. Mahalaga itong mineral para sa malusog na pangatawan, ngunit hindi nito kayang likhain ng katawan. Kaya mahalaga ang tamang pagkain at pag-inom ng mga supplement upang magkaroon ng sapat na level ng zinc sa katawan. Maliwanag mga parents kong minamahal, ha? Mark C, Vitamin C plus Zinc, lagi natin tatandaan, yan po ang dapat nating tumarin. Ngayon, mayroon tayong tinatawag na Mark Capsule Herbal Food Supplement. Sa umaga natin tumarin yun. Tapos sa tanghali yung Mark C, Vitamin C plus Zinc. Ang problema ngayon, nagkakaubusan ng vitamin C mga parents kong minamahal. Yung vitamin C na nakahalo po doon sa ating Mark Capsule, limitado lang po yun mga parents kong minamahal. Unlike po dito, sa Mark C, Vitamin C plus Zinc ay 500 mg na may 10 mg po na zinc. Ha? Kaya marami pong tumutumar ng ating Mark C, Vitamin C plus Zinc sapagkat napakabisa po nito para sa ating kalusugan. Yan po'y produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pwede po natin mabili sa mga drugstore at pharmacy. Subukan natin sa Shopee, Lazada, sa TikTok, basta huwag natin kalilimutan yung JMR Marketing Online Shop Store para nakadirekta tayo sa company mga parents kong minamahal at para maging tama rin ang produktong ipadadala po sa inyo. Maraming salamat at malusog na umaga sa ating mga kasangga.
2: Matanglay, mabigat ang pakiramdam at laging mataas ang presyon sa dugo. Kasangga, para sa mas magaan na pakiramdam at para ma-manage ang blood pressure, mag-Mark C Ascorbic Acid plus Zinc araw-araw. Nakakatulong din ito para maiwasan ang heart disease, iron deficiency at lalong lalakas ang ating immune system. Kaya mag-Mark C Ascorbic Acid plus Zinc araw-araw para always kang healthy.
4: Ang Mark C ay isang nutritional supplement na naglalaman ng sodium ascorbate o vitamin C at zinc. Tumutulong ang Mark C Ascorbic Acid plus Zinc na palakasin ang immune system ng ating katawan at nagbibigay ng antioxidant effects. Kung saan tinutulungan ito ang natural na depensa ng ating katawan upang labanan ang mapanirang free radicals. Mas nagiging mataas ang free radicals ng katawan kung tayo ay exposed sa polusyon, usok, alkohol, nasanhi ng pagkasira ng cells, at ganun din kapag tayo ay tumatanda na, kaya tayo nangihina at nagkakasakit. Sa tulong ng Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, mapipigilan ang pagkasira ng mga cells, ang pagtanda, at ang pagkakaroon ng karamdaman. Nakakatulong sa produksyon ng collagen, nasang kailangan upang mapanatiling matibay at healthy ang ating balat. Nagpapasigla rin ng ating normal growth at nangunguna sa pagsasaayos at pagpapalit ng mga cells na sadyang napakahalaga para manatiling malusog ang katawan at malayo sa anumang karamdaman. Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc. Pinagsani po ersa para maprotektahan ang ating mga kasangga. Available na po ito sa mga drugstores na malapit sa inyong lugar. Para sa katanungan, tumawag or mag-text sa 0947-645-3153.

0: Si Kuya Sep Mandia nang gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
1: Ako si Sep Mandia, barangay Bilipado, gumaka Quezon. Lahat na ang produkto niya, sinubukan ko. Yung markapsoy, markabe, saka yung choco. Itilim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Marky Vitamin C Plastic kasi maganda sa katawan.
0: Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito

0: Mark C. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Mark C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1+1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate.
2: Chocol nanam,
3: healthy sa katawan.
2: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
2: Mark Juice 9-in-1+1 Drink Mix.
3: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
2: Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
2: At Mark C, vitamin C plus zinc, ang puro vitamin C
3: ng ating mga kasangga.
2: Mark Up Capsule food supplement.
3: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia food supplement,
3: ang pampatanis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural, herbal soap
3: para sa malinis na kutis.
2: Oh well scent oil liniment,
3: ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
2: Mabibili sa mga butika,
3: grocery
2: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
3: Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada,
2: Shopee
3: at TikTok.
2: Call them now at 0947-645-3153.
1: Kayo'y nakikinig.
4: Kayo ay nakikinig
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Sakit sa ulo dahil sa migraine. Di rin makainom o makakain ng mayasukal dahil siya ay diabetic. Ito, si Ate Talehia Matibag.
6: Talehia, si Matibag, 5, Barangay Mabalor, Sal, Batangas. 69 years old. Makasi brown rice po ang iniinom ko dahil sa aking migraine at sa diabetic po ako ay di bawal na po ang asukal. Kaya makasi brown rice ang ginagamit ko.
5: Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra. Sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar.
1: Kayo po ay nakikinig
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Hatid sa inyo
2: ng Jmar Herbs Incorporated Nationwide. Jmar Camonias.
7: Jmar Camonias.
2: Ang pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Jmar Camonias.
7: Jmar Camonias.
2: Jmar Camonias.
1: Kasangga at Kalusugan.
8: Yan po mga kasangga, ang kabuuan ng ating programang Kasangga at Kalusugan. Yun, mga parents kong minamahal, ha? Bago po tayo magpaalam ng tuluyan, abay mga parents kong minamahal, pag kayo po'y bibili ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, ng Mark Cafe with Brown Rice, kasama ang Mark Choco, isama na po natin ang Mark Capsule Herbal Food Supplement at ito pong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Kailangan po niyan sa panahong ito, mga parents kong minamahal. Ano po? So anyway, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Mga parents kong minamahal.

karamdaman. Dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pumulumik ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat, nakasangga natin. Walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe para naman sa FV Live. Para naman sa kasanggang news update, nariyan po mga sariwang impormasyon. Mula naman kay kasanggang Arvin Enriquez. Para naman dito naman sa ating mga research. Tungkol naman sa mga impormasyon ng ating mga produkto, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasanga at Kalusugan. I love you all.

0: Alternative Health Program
1: para ipaala ang kagandahan ng produktong Herbal
0: at unawain ang mga benepisyo nito
1: sa ating kalusugan.
0: May mga impormasyon at practical tips
1: na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay
0: ng ating mga kasangga.
1: Kasangga at kalusugan
0: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: kini kani inyo produkto. Gainom po ko o coffee mix.
1: Ah, gainom po ka kita ex coffee mix.
0: Ah.
1: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
0: Okay na yun siya. Wala na kong ibati karo. Pero bisa wala na kong ibati karo nag-maintenance siya ko. So nag-ibong nga mo inyong kani. Mga ganaan ka ikong inyong kaya po ko mo kaon dan bila po ko matulog.
1: Wala yung lain rin ang katumbar nila o di free bike di take sa bandit sa mimbro sa pabili. Ikaw ra?
0: Ah, ang parit po. Bawa po akong laban sa iya ah. Murag nato po ako atong gigan sa hospital. Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikanit na magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, na yung auto nga. Ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo din yung buuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kay na daw siya ipatutaakto.
1: Oo din?
0: Dayon, opo nga, di pa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit at to, natagi sa dahil itong nga kuhan ka nung naang bihang opera. Pero na mo sa akong buwan na, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Opo nga, amo na hayo na lang sa doktor. Sa di pa ang target niya nga
1: opera,
0: amo na lang siya hindi pa gawa.
1: Pag inom sa D3 bio sa imong bana, o D3 sa bandit, kumusta on sa resulta?
0: Okay siya sa ay sir. Ano ito gino? Nahulian siya. O, kuhan pa lang. Mura, nang gawat na mo sa gigan sa hospital sa Mayo.
1: Then?
0: Dayon, kahantod karong mga bulan na karoon sa ginoo maayon na siya.

0: daw. Salamat jud kayo kay murag nakakuha jud kami og wayang epekto sa mga produkto ninyo. Nay akong gi-try balot akong mga kauban diri, mangayon jud sila mainom sa mga produkto kay mayo jud, mayo epekto. Murag nakaingon jud sa mga kauban ninyo na ang inyong mga produkto puno sa tanalan.
1: Ma'am, ang siya gani, ngalan ni mo, ma'am?
0: Milagro po. Victory
1: by Health News. Ayaw galimod sa pag-inom sa epektibong garantisado nga herbal supplements karon ganaas mga butika D3 Bio. Pag matas buntag, nakainom na tag D3 Bio, then nakainom na taog DTX Coffee Mix. Speaking of DTX Coffee Mix, kay daganang unta na dok, DTX Coffee Mix, pangaslong na ba akong tiyan? Pwede ra ko ana? Dok, may high blood ko, may diabetes ko. Pwede ra ba ko anang DTX Coffee Mix? Ang DTX Coffee Mix na ay duha ka variant, na ay duha ka klase. Pwede tang kagamit higala atong DTX Coffee Mix or either katong DTX Premium Coffee Mix. Kay may mga sugar blocker na. So, safety ni siya sa mga diabetes at the same time sa may mga high blood. Kaya may stevia man to. Ang kanindot kay na ato siya ay Ganoderma. Ang Ganoderma, muna siya gitawag of the herbs of immortality. Imported ka na nga ingredients na gikan sa Cambodia. Nga ang antioxidants nga na aning Ganoderma, gana sa DTX Premium Coffee Mix, na ani siya ay ergotay

0: kanin. Ang nagkanindot aning ergotayonin sa tanan ng mga antioxidants na musulod sa itong lawas na gikan sa pagkaon. Muni sa'y antioxidants na pinakadugay magpundo sa lawas. Nga muni sa'y antioxidants na ga-recycle sa tanang mga antioxidants na gasulod sa lawas. So we all know na kaning cancer, kaning atong mga sakit o balatian karon, kaning atong mga organo, nga nung madaot kaning atong mga organs, tungod ni sa itong mga gikaon, ginainom, nagakos og oxidative stress, nagakos og kadautan sa ito ang mga selula. Ayaw kalimot nga kining tanan, makuha na ito sa pag-inom. Sa ito ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod ko apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Different by Health News! DTX 500 Health Alert!
3: Third days, Pantay, 51, Saliseno, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pagsikuskan, akong kidney hubag. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nagbatoke. Hubag na gano'n akong kidney, na akong mga organ sa ilalong, lumpiw. Napag-operahan ako, inuwa nang gyapon po DTX. DTX ay gudhan to tiyo, maagpalit na lang sa mga DTX gyapon. May pa DTX inyong balito ninyo inimpin kay Kulisal. Sa ako na ibasuhan, ikan sa pag-opera, DTX hindi ako gimintin or lain.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika!
0: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muli ang to ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginamutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala, nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na ito mapaubos ang blood pressure. Dapat na sa 1,300 gani na 1,500 milligram na kutsaritang asin. Raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itaguhan tagtulo. Pagpalihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya 6 grams na sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang itong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong, ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, yung may problema na atong kidney. Bili na nato na ibayang sa tuang lamesa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pinita mong gamit ang kalamansi na lang, sausawan, kalamansi. Ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamanggini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Sisundaan ni Moderatio. Ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nalikay sa mga kanguns.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Labi na yun kung ang kanguns nga ito ang ginakaon. Parat! Kung saan na ito pag-ila o pagkabalong ang parat. Basaha! Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang ang ginakaon. Tantawa ninyo na yung umandira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pag sabihing per servings, isa kahiwa rana. Isa kahiwa rana ha? Dilitong usag yun ka. Lata. Kaya naman lang itong dito. Per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba? Usa kahiwa. Per serving man. Kung imo lang kaon kag mga tulo kahiwa, di titaas ang sodium nga. Ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Lantawa ang nutrition level.
4: TVX 500.
3: Magandang araw, tatay. Ano po yung pangalan?
5: Ricardo Alvidera.
3: Ilan taon na po kayo?
5: 75.
3: Anong inyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
5: Noon, hindi na dumatog. Bago nalingin ako noon, tapos pigmi lang kung ano yun sa tumala.
3: Mm-hmm.
5: Kung 7 years na tumalang kanto ko yung limo, sa inyo niya. Daw mga mitigaan ko siya to sa para sugar test, blamang ako yung sugar. So, 14. Tapos ito, mitigaan mo ko siya gulong na 15 din siya to.
3: Oo.
5: Ay, nakumpay ko man tapos yung pagkaon na po nga yun. Huwag yung bakaw ko, hindi ba na iwasan ko na. Madali mga 1 year ko rin. Siyempre, mabako ko niya ako lang. So, may nabuhay na kurba-ibla. Kasi ito, nabuhay niya ako na kurba. Magkuba ako yung iba.
3: So, ano nasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio, MITC?
5: Sige, ganyan. Diya, ikada weekly, yung kapatangin ko diya. 10 na D3Bio, 10 na MITC, 10 na DTX, 1 week niya.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
5: Basta, 5
3: ba? Okay, 5.5.
4: DTX 500! Kapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert! DTX 500!
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Doon taga o gabi.
7: Pero pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Nami, inidyo kayo kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500!
8: Mga ka-DTX! Oh, sa gamahimsogon, babungahon nga adlaw. Hopefully, himsogligo ng panglawas sa gihapon na dog hands. Lima na lang yung magkauban. At dyan ninyo sa DTX 500 Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C, muni pangontra nato sa may high blood, pangontra nato ni siya sa may mga diabetes. Tungod kay ang mga naguna nga mga sakit karon nga naa karon sa tuang katilingban, kaning high blood o kaning gitawag nga diabetes, sakit kini mga higala nga posible nga mo grabe o mukos kini kadautan, gani musangko kini sa kapahulayan. Ay galimot sa pag-inom sa pinakataas o antioxidants na herbal supplements. Herbal ha? Nga naa sa mga butika DTX 500. I-partner ninyo na sa pag-inom sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang high blood, muubos o dako kayo siya katabang aron nga makalikay ta sa pagbaton ng stroke tungod kay kaning high blood ta, pwede tang ma-stroke. At the same time, kung diabetic ko ta, pwede tang magka-stroke o mag-cause kaning komplikasyon sa kasing-kasing. Gani, dagan, ang bisan pa man, ang kantong may mga medication maintenance, ay sa kadugay nga wag yapon gitagan o bangdagan ng kahimsog sa panglawas tungod kay gasalig lang ta sa itong mga medication o tambal, isang ko gihapon sa pagka-stroke. Gani, isang ko pagyod mga higala sa pagbaton o mga komplikasyon.
4: DTX 500 Health Alert!
8: Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500 kauban ng Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. Ang DTX 500 na anisay ampalaya, ngunit pinakapatsada kaayong herbal. May ingredients nga itong gisagol sa DTX 500 kauban ang B-sugar, sugar cane extract. Katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na naay 1.3 million orak value sa iyahang antioxidants. Remember, pag ang tao taas og antioxidants, bisan pa man kung naatay high blood, naatay diabetes, layo kita nga madaot ang atong mga organo. Number one, ang atong mga ugat, mambuto ka na. Ang atong ugat, magbara ka ng mga kolesterol, mag-cause ka na og manang oxidation or oxidative stress, muhinong dan nga mag-cause og aneurysm, mag-cause og ballooning, plaque, sa mga ugat, sa brain, na kung walay sweto, kung may high blood ta, kung kita atakihon, pwede ka nang mubuto, musangko mga higala sa pagbato ng ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Ayaw hulata nga imong lawas, magka-stroke. Guna atay high blood, inom na sa DTX 500, inom na sa Mighty C para ligon, himsog ang atong mga ugat, layo ang atong mga organo, gikan sa kadautan, makuha na to usab sa mga chemicalized.
4: DTX 500 Health Alert!
0: Ay kalimot, dapat naaging pampakalas, pampawala, pampatanggal sa mga chemicals nga gasulod sa tuang lawas. Kinahanglan na atay sustansya nga paras atay, paras kidney, paras mga organo. Niya na, sulbat na kanunay ang pag-inom sa DTX 500 og 96.
4: DTX 500!
6: Lailay Dilacos, taas ang akong nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalang subong yung sugar?
6: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dubo ko man, 120 over 80. DTX 500
4: nag-inom. DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Kailan itong score ganito?
7: 470.
8: Nagtiko 2.
7: Sa gabi, 2. Sa
8: kailan na lang yung mga blood sugar?
7: 160.
8: Inom ka mo sa DTX 500.
7: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Ibo, bigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: May mga high blood, may mga bukol, gangul-ngul, dira. DTX 500 ang atong sulbad, ana. Then Mighty C. Mighty C, importante ha, ang Mighty C. Magkaedad na na, dapat natin vitamin C. Ligo na itong bukog. Kung mga pita, DTX Coffee Mix kana nami no no dilitabang sa tura dilipuntam is nagkakapi ka na nagadetox ka pa kana anam anyway sa tungkol sa limitado mo sa ibabay kung mapon mag-uban-uban gabunta
4: DTX

0: Time check. It is now 9:45 a.m.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Masangkay, may pahabol na libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Sa numanini, tigamyan mga pecha, Abril 27 ngadto Mayo 5, 2026. Alas 8 na agad, tutup alas 4:30 tungkulo. Pagdagmit kay ini in first round and first serve basis. Libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang sugan ng Tacloban. Permigo dinong dumi nga health is well, not prevention is better than cure.
4: Ang DTX 500, Mighty 6, DTX Coffee Mix at D3 Bag ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy, Downtown, Kalbayog Beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown, Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle.

0: DTX 500.
1: Bibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butik.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSA.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sa akin lang ang rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: DTX500. DTX500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX500!
2: Ako, Mario Flores, racing tayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakailin ko yung DTX.
1: DTX500! Bumali sa mga butika!
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Gamer, Toto Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH, FDA CDRR Permit Number 0023. Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Ang atlong patulog ko sa mga dami ako sumubo. Wala namang makamaga ako pero sabukan. Wala namang ako ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sumbukan na lang ang humanap dyan sa kunang rasko ko. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay ng kanyang kako. Maganda. Ayun po, binagdun na lang po ako. Malayang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabuli ako ulit, patuloy na, pinabuli ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katalan ko? Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Cheers sa barkada natin! Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Danduay light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
11: Ako si Lene Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y buko sa akong liog. Wala rin dako tungkol sa akong litumal na DTS 500 o DT Bio. Mamani akong dinintin. Kaya meron akong kita ang drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom ako. Ngunit nagpubong ka rin sa ako ang buko sa liog. Katong uban, na binigyan ba sa lawas, muna makasumbad sa iyong mga problema, gamay ka tayong bastuhan mo tatadlaw, din nga sa Bikibayo o DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
12: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon na tao dito sa construction. Ano bang sekreto?
13: Wala pare.
12: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain.
13: Tamang oras ng pagtulog.
12: At tamang oras magpapawis.
13: Para healthy tayo lagi.
12: Gaya ngayon.
13: Tamang oras na para...
12: Oras na para ano pare?
13: Para mag-coffee break pare.
12: Hirap namang puro na lang trabaho.
13: Kailangan lagi may katuwang tayo.
12: Wait po.
13: Share tayo.
12: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
13: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
12: Iba ka talaga pare ko. Ah. Liba ko sa'yo sa sipag.
1: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
13: Ang sarap ng natural.
1: Available at the generics pharmacy and other drug stores near you.
14: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: time check. It is now 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan lang may kasama.
3: Mga sangkay, may pahabol na libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Sa numanini, tigamyan mga pecha, Abril 27 nga doon Mayo 5, 2026. Alas 8 na agad, tutup alas 4 and medya tungkulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libreng check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang haabini na veteranos ng mga dalan siyudan ng Tacloban. Permigod hinong dumi nga health is well, not prevention is better than cure.
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog, Beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para man sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle.

0: 500. Bibili sa mga butik. 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butik.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GS

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sa kanilang ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: GTX 500. GTX 500 has charambine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. GTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: GTX 500.
2: Ako Mario Flores, racing driver sa Nakiban. Anak sakit, high blood. Pagkailan ko yung GTX, ang pupilit, matanggal naman na ako sa
1: pupilit. GTX 500,
3: mabali sa mga butika.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
6: Jmar, todo panalo at magka-premyo Rumble Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Ang matlong patulog ko sa inyo, lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sabukan ko. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala naman masama ako. Sabukan na naman mahinamak dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko karayo ko ako, maganda. Maraming napapatunay na naman ikaw ko maganda. Ayun po, dinag din na lang po ako. Ano yung karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katalan ko? Ano, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaano may kasama?
5: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Ako si Jimmy Lagordo. Akong edad, 65 anos. Doon na po'y buko sa akong liog. Wala rin na po tungod sa akong itumal na BTS 500 o Victory Bio. Naman yung akong limintin. Kaya meron akong kita ang drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta namin mainom ako. Muna nagpugong ka rin sa ako ang buko sa liog. Katong uban, nga dunay gyud sa lawas, muna makasumbad sa iyong mga problema. Gamay ra tayong bastohon matag adlaw. Dili nga sa Victory Bio o BTS 500.
1: GTX 500!
3: Mabalik sa mga butika.
1: Victory Bio!
3: Mabibilis sa mga butika.
12: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
13: Ano bang sekreto?
12: Wala pare.
13: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Pagtamang oras ng pagkain.
12: Tamang oras ng pagtulog.
13: Tamang oras magpapawis.
12: Para healthy tayo lagi.
13: Gaya ngayon, tamang oras na para.
12: Oras na para ano pare?
13: Para mag-coffee break pare. Hirap namang puro na lang trabaho.
12: Kailangan lagi may katuwang tayo.
13: O ito,
12: share tayo.
13: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
12: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
13: Iba ka talaga pare ko.
12: Iba ko sa'yo sa sipag.
1: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
12: Ang sarap ng natural.
1: Available
12: at the generic store. Pharmacy and other drugstores near you.
14: Continuous music.
15: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasamang.

0: Time check, it is now 10:45 a.m.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan lang may kasama.
2: Masangkay, may pahabol na libreng at check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Sa numanini, tigamyan mga pecha, Abril 27 nga to Mayo 5, 2026. Alas 8 na agad, tugtog alas 4, imedya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first round and first serve basis. Libreng at check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahibumutang haabini na veteranos ng mga dalang syudad ng Tacloban. Permigo dinong duming, health is well, and prevention is better than cure.
3: Ang DTX 500, Mighty 6, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog, Beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zomar Pharmacy, Downtown Kalbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para man sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
5: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle.

0: gasoline for you. Tara na, visit Duke's Sangkobarg Honda Branch today at Magsaysay Extension, Barangay Rawis, Cobarg City, where quality meets affordability and every customer leaves with a smile. For more inquiries, you may call 0998-5392484 or 0905-8855-288. Duke's Sangkobarg Honda.
1: DTX 500, lagi kamong mahuguto at lagi naihihit. Ito ay sintoman ng diabetes. DTX 500 ka by Ampalaya Extract na sagana sa Sharon T na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSA.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Maginom na sa kanila ng rice cube para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis glycine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako Mario Flores, nursing technician at idam. Anak sakit, high blood. Pakailin ko yung DTX. Ang pupilit, matanggal ng mga
5: pupilit. DTX 500!
7: Bumali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tagduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tagduay. Drink responsibly.
10: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsari. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsari, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
13: Amat yung patulog ko sa inyo, lang ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sumubukan. Marami na po ako sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala naman masama ako. Sumubukan na nga maghinganap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko parayo ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay ng ganda. Ikaw ko maganda. Ayun po, binagbino lang po ako. Ano yung karted? Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ang gumanda ang kondisyon ng katalan ko. Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Cheers sa barkada natin, Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ako si Junel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Dinapibo ko sa akong liog. Wala rin dako tungkol sa akong vitamal na DTS 500 o Victory Bio. Namang niya akong dinintin. Kaya meron akong kita ang drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta namin mainom ako. Muna nagpugong ka sa ako ang buko sa liog. Katong uban, na binigibat ko sa lahat. Muna makasumbad sa iyong mga problema. Gamay na tayong basto ko matag-adlaw. Dito nga sa Victory Bio o DTX 500.
5: DTX 500!
7: Bumali sa mga butika.
5: Victory Bio!
7: Mabibilis sa mga butika.
16: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
17: Wala pare.
16: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain, tamang oras ng pagtulog, at tamang oras magpapawis para healthy tayo lagi.
17: Gaya ngayon, tamang oras na para...
16: Oras na para ano pare?
17: Para mag-coffee break pare. Hirap namang puro na lang trabaho.
16: Kailangan lagi may katuwang tayo.
17: Wait po.
16: Share tayo.
17: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
16: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
17: Iba ka talaga pare ko. Iba ko sa'yo sa sipag.
7: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
16: Ang sarap ng natural.
7: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
18: Continuous music, Radio Broadway.
19: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: time check, it is now 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tanduay Life. Gaan lang may kasama.
2: Mga sangkay, may pahabol na libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Sa numanini, tigamyan mga pecha, Abril 27 nga Mayo 5, 2026. Alas 8 na agad, tugtog alas 4, imedya tungkulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang sugan ng Tacloban. Permigod hinong dumi nga health is well, that prevention is better than cure.
3: Ang DTX 500, Mighty Seat, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown, Kalbayog, Beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown, Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para man sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
5: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle.

0: gasoline for you. Tara na, visit Duke Sangkobarg Honda Branch today at Magsaysay Extension, Barangay Rawis, Kobarg City, where quality meets affordability and every customer leaves with a smile. For more inquiries, you may call 0998-5392484 or 0905-8855-288. Duwit sang kabay ganda.
1: DTX 500, lagi ka bang luto at lagi naihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may ampalaya extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sa akin lang ang rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyay. Rice coffee any time of the day
4: for a healthy family. DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ako Mario Flores, nursing tayo sa matidam. Anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTX. Ang pupilip, matanggal naman
5: natin sa pupilip. GTX 500!
7: Bumali sa mga butika.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tagduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tagduay.
9: Drink responsibly.
10: J-Mar, Tudo Panalo, at magka-premyo Raffle Primo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Tudo Panalo, at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Ang ating patulog ko sa mga lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sumubukan. Marami na po ako sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala naman masama ako sumubukan na naman mahumanap dyan sa kunang rasko ko. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako maganda. Marami napapatunay na ang kagulong maganda. Ayun po, dahil din na lang po ako. Malayang karpet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Agad gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga, ako ako ah. Maganda nga.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ako si Jimmy Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y buko sa akong liog. Wala rin dako tungkol sa akong litumal na DTS 500 o DT Bio. Mamani akong dinintin. Kaya ka, meron akong kita ang drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom ako. Ngunit nagpubong ka rin sa ako ang buko sa liog. Katong uban, na binigyan natin sa lawas, muna makasumbad sa inyong mga problema. Gamay na tayong bastohan mo tag-adlaw. Dini nga sa Duty Bio o Duty 500.
5: DTX 500!
7: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio!
7: Mabibilis sa mga butika.
16: Pare, mukhang hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
17: Ano ba sekreto?
16: Wala pare.
17: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain.
16: Tamang oras ng pagtulog.
17: At tamang oras magpapawis.
16: Para healthy tayo lagi.
17: Gaya ngayon, tamang oras na para...
16: Oras na para ano pare?
17: Para mag-coffee break pare.
16: Hirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
16: O ito,
17: share tayo.
16: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
17: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
16: Iba ka talaga pare ko. Ang iba ko sa'yo sa sipag.
5: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
17: Ang sarap ng natural.
5: Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
18: Continuous music, Radio Tatin.
19: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: time check, it is now 11:45 a.m.
1: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Masangkay, may pahabol na libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Sa numanini, tigamyan mga pecha, Abril 27 ng Mayo 5, 2026, alas 8 na agad, tugtog alas 4:30 at tungkol. Pagdagmit kay ini in first round and first serve basis. Libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahibumutang haabinida veteranos ng mga dalang syudad ng Tacloban. Permigod hinong duni nga health is well, and prevention is better than cure.
4: Ang DTX 500, Mighty 6, DTX Coffee Mix at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog, Beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Kalbayog, at sa 3Z Young Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para man sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle.

0: friends, bibili sa mga butika. TX500.
1: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX500.
0: TX500, bibili sa mga butika.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GS

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sa kanila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyay. Rice coffee any time of the day for a
4: healthy family. DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis glycine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
5: Ako Mario Flores, resin tayo sa nagtidam. Anak sakit, high blood. Pakainin ko yung DTX.
2: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tagduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tagduay.
8: Drink responsibly.
9: Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Primo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipaminigay. Itodo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Ang atlong patulog ko sa mga lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sumubukan. Wala naman ako sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala naman masama ako sumubukan na naman mahinanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming papatunay na naman ako maganda. Ayun po, dahil din na lang po ako. Maliwang karpet. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Cheers sa barkada natin! Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swab na good. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Ako si Junel Lagordo. Akong edad, 65 anos. Doon ako buko sa akong liog. Wala rin dako tungkol sa akong itumal na DTS 500 o DTS Bio. Namanin akong dinintin. Kaya meron akong kita ng drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta namin mainit ako. Muna nagpubong ka rin sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, na binigyan natin sa lawas, muna makasumbad sa iyong mga problema. Gamay na tayong basta ko matag-adlaw. Dini nga sa Dikibayo o DTX 500.
2: DTX 500!
6: Mabalis sa mga butika.
2: Hitrate Bio!
6: Mabibili sa mga butika.
13: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ha?
14: Ano bang sekreto?
13: Wala pare.
14: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
13: Dapat tamang oras ng pagkain.
14: Tamang oras ng pagtulog.
13: Tamang oras magpapawis.
14: Para healthy tayo lagi.
13: Gaya ngayon.
14: Tamang oras na para...
13: Oras na para ano pare?
14: Para mag-coffee break pare. Hirap namang puro na lang trabaho.
13: Kailangan lagi may katuwang tayo.
14: Wait po.
13: Share tayo.
14: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
13: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
14: Iba ka talaga pare ko. Liba ko sa'yo sa sipag.
6: Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.
13: Ang sarap ng natural.
6: Available at the generic pharmacy. See and other drugstores near you.
15: Continuous music.
16: This song is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide,
2: NBC. Manila Broadcasting Company.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Ngayunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan halin at ating pakinggan. Programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito binubuo ng 15 sangkap ng mga gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng mayoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibina ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa ginaw, luna para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang nikalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Nibalado po ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas na roon, tara na. Kwentuhan na tayo at meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
6: Magandang kalusugan man po, Kuya Boy.
5: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
6: Ay, Teresita po, dito sa Nanda at sa likod ng Cebu.
5: Ah, okay po, Nanay Teresita. Kumusta po? Ano po mga panglilingkod okay. Si Kuya Boy sa inyo?
6: Well, kayo lang kayo mga kakaan, makabag-deliver yung, ano, yung rice capsule sa ano.
5: Capsule? Ayan. Apo, apo. Sige po, Nanay. At ipo-follow up ko po ulit. Nasabi ko na rin po.
6: Ano, naikot ko yung mga lahat ng South Star Drag ba sa ano? Sa bayan?
5: Opo.
6: Wala daw.
5: Wala daw.
6: Kahit
5: okay.
6: doon sa ano, sa Dimerick, wala.
5: Opo. Sa ano po? Sa Cabral Bicolandia Supermarket, wala po?
6: Wala din. Doon nga ako bumili ng ano? Doon nga ako bumili ng sabon.
5: Sabon. Opo. Tama. Sige po. Sige po, Nana.
6: Tapos ako bumili ko, kinuha ko.
5: Yes, at i-follow po natin yung adi po namang rice plus herbal capsule. Okay po, Nanay. Hayaan po ninyo. Sige po, at babanggitin po natin if ever na meron na naman ang adi po namang rice plus herbal capsule. At nasabi ko na rin po yun kagabi sa adi po namang mga deliveries at yun po, at ginagawa po ng paraan, Nanay.
6: Yan na nga, Kuya Boy. Kasi pag nakakainom ako ng rice capsule, parang malakas yung suhod ko, yung ano pag ano ko, galaw ko.
5: Yes, opo. Tama. Sige po, Nanay. Mayroon po
6: kasi pag rice coffee lang, nakakainom ako lahat na ano. Lahat ng araw ay ano,
5: araw-araw. Araw-araw, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang babanggitin ulit sa atin po namang mga delivery siya.
6: Bumili na ako ng ano, ng sabon sa tahan.
5: Sabon,
6: tatlong kahon na rice cup ang binili ko.
5: Very good.
6: Para
5: very
6: sa
5: good.
6: Akong ano.
5: Yes. Hindi po na uubusan sa binibilhan po ninyo?
6: Ha?
5: Hindi po na uubusan sa binibilhan po ninyo?
6: Kaya nga, gusto. Sa Thailand daw pa ako magde-deliver dyan ng rice capsule.
5: Capsule na kayo po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at gagawa po natin ang paraan.
6: Capsule na lang kasi nakabuli na po ng rice coffee at yung sabon.
5: Mm-hmm. Sige po. Okay po, Nanay.
6: Matagal ko na rin nagamitin yung sabon.
5: Noted po. Matagal maubos kasi, di ba?
6: Kaso yun eh.
5: Opo, Nanay. Sige po. Maraming salamat.
6: Asibinti lang doon. Asibinti lang sa Cabral ang sabon.
5: Ang sabon, opo. Araw-araw niyo pong ginagamit yung ating sabon?
6: Oo, araw-araw nga.
5: Sa paliligo, Nanay?
6: Oo.
5: Sige, opo.
6: Kahit alas 8 gabi na, naliligo pa ko
5: saan. Okay po, Nanay.
6: Kasi sabi ko nga, ang tagal ko na hindi nakakatawag si Kuya Boy.
5: At least, nandiyan pa rin po kayo, Nanay. Ano po, patuloy pa rin sa pag-tutok po sa ating programa. Lagi naman po kayo nakikinig. Alam ko po yun.

0: Lagi naman talaga ako nakikinig sa'yo.
1: Thank you, Kaya Rosana. Salamat po. Salamat po.
0: Salamat din.
1: Bye-bye po. Apo. Thank you very much.
0: Bye-bye.
1: Ang kaibigan si Nanay Teresita ng Naga City na naghahanap po ng ating Rice Plus Herbal Capsule. Kung ang lugar po ninyo, mga kaibigan, pareho po na wala na din po ng ating po namang ibang mga produkto o ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, itawag niyo po yan sa amin, mga kaibigan. Ano po? At ating po namang gagawan po ng paraan. Atin po namang papaalam sa atin po namang mga deliveries yan.

Kaya po, itawag po ninyo mga kaibigan, 0969 226-9623 yung adi mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa adi mo naman pala doon mga kaibigan.

Wag po sa ating mga numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating balatutunan, mga kaibigan. Itawag nyo na po yan sa atin.

Ito po mga kaibigan, sabi dito Kuya Boy, paano po makakaiwas sa heat stroke? Napakagandang tanong po at napapanahon dahil nga po sobrang init po ng ating po namang panahon ngayon. Marami po ang nagkakaroon ng problema po sa dahil po sa init ng panahon mga kaibigan. Alam niyo po yung pagkaka-heat stroke po ay napakadaling mapansin at kayang-kayang maiwasan po ng bawat isa.

po sa atin, sabi po sa mga pag-aaral, ano po? Eh, kaya naman, simple lang din daw po yung mga paraan para maiwasan po yung sobrang pag-init ng katawan o yung overheating. Ilan po sa mga dapat natin gawin ay yung magsuot po ng maluluwag na damit sa panahon po na tag-init. Ano po, umiwas daw po sa pagkakaroon ng sunburn sapagkat maaaring maapektuhan po ng kondisyong ito ang abilidad ng katawan na i-regulate po naman ang temperatura sa loob po ng ating katawan. Uminom po ng maraming tubig sa panahon po na sobrang init. Ano po, huwag manatili ng matagal sa lugar na sobrang init gaya po ng mga sasakyan na nakaparada sa katirikan po ng araw. Hanggat maaari, huwag lumabas po ng bahay sa oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Diyan po yung tindi ng init po, mga kaibigan. At huwag pong biglaan pupunta sa mga lugar na mainit. Tiyaking nasa tamang kondisyon ang katawan bago lumipat sa lugar na mainit na hindi nakasanayan po ng ating katawan. Maging alisto po sa init ng kapaligiran, lalo na kung dumaranas po ng ilang kondisyon gaya po ng pagiging obese po natin. Ano po, yung malaki o kaya mataba, ano po, sobrang timbang. Kung nakakaramdam na po ng sobrang init ng katawan, magtungo po sa lugar na may lilim, presko at may malamig na hangin. Ang pagiinom po araw-araw ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa atin. Makakatulong po sa atin, mga kaibigan, para po naman mapalakas po naman yung ating immune system na kung saan po, mga kaibigan, magiging malakas po yung ating resistensya sa ganitong mga uri ng problema po sa kalusugan. Kaya po yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay talagang kinakailangan po natin sa araw-araw. Dapat po araw-araw tayong umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. At the same time, mga kaibigan, dapat tayo po ay hindi lang po isa, dalawa, tatlo. Yun po yung mga the best na pwede po natin gawin sa pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, mga kaibigan.

0: Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623, yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. May mga katanungan din po kayo. Kung gusto nyo pong kami yung tumawag sa inyo, i-message nyo lang po kami. I-text nyo lang po kayo, mga kaibigan. Kami po yung tatawag sa inyo. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan lang po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Kumusta po kayo?
1: Mabuti po bala. Mayroon nila akong pinto sa iyo, Kuya Boy. Go ahead po, Rice Cooper.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Ang Rice Cooper po, Kuya Boy, napaka talaga ng mabuti masarap.
0: Opo.
1: Yung asawa ko,
0: opo,
1: magtubo. Kagan nang nagubukos ko ng dalhin sa doktor.
0: Opo.
1: Nung apat na sutsi lang ang pinainom ko, naalis yung ubo niya.
0: Wow.
1: Ay, maraming patalamat ko. Nagpasalamat kay Kuya Boy pati sa Rice Cooper.
0: Salamat po sa inyo.
1: Tapos nung bukol niya sa, nung mga sinabi ko siya, nabukol siya sa balita.
0: Opo.
1: Wala na. Malis na po, Kuya Boy.
0: Wow.
1: Wala na. Matakot nga po ako, Kuya Boy. Baka kakusis na yun.
0: Opo.
1: Malis, Kuya Boy.
0: Wow. Dahil po sa ating Rice Coffee.
1: Dahil po sa Rice Coffee.
0: Maraming salamat.
1: Matakot ako, Kuya Boy. Nagtaba ako, pero hindi na naman akong tumawin.
0: Opo.
1: Nagtaba ako sa Rice Coffee. Dahil nga sa atin, ba't ka tumataba? Ang kinakain ko lang ko, kami na kaunti, kaya ang isda na kaunti, kaunti. Ba't ka tumaba? Sa atin. Dahil kapo sa Rice Cooks.
0: Opo, Nanay.
1: Nagpunta na ako. May nagpunta dito ng mga nagtinda sa matukad ni, ano nga naman, buko.
0: Opo.
1: Ano ba ang yung tanawin sa karton? Ano ba ang yung dami sa pinang nakaano mo, nakahilira dyan, Rice Cooks ako niya?
0: Uh-huh.
1: Ano ang tinda ka? Opo. Hindi ka ako kapag ginulangan sa akin naman yan. Ano dami-dami naman ang susunin mo? Kasi ka ako, umaga tapon ako ng inong, ba't ka ako asawa ko? Ano ba ka ako? Masarap? Masarap ka ako. Pero ano-ano, inasukalan pa. Sabi ko naman, hindi yun inasukalan. Yan ba ako buwang-buwang-buwang ang asukal niyan?
0: Yes.
1: Husband ba? Nakipaka sa akin, husband ba ako, Kuya Boy? Sabi ko hindi naman ang hatso. Hindi ka ako yung hatso. Bukang nila sa akin yan.
0: Tama.
1: May dalawa dito natulong gabi-gabi ka ng tinda sa matupat ng mga hambuko.
0: Opo.
1: Kaya sikmang panyakit ko sila, bibili rin lang sila sa masarap pala.
0: Yes.
1: Gusto ko, hindi na kayo makikita sa akin, hindi na wala na ako. Gusto ko na makikita na nila ang Rice Cooper.
0: Yes.
1: Yung mga ano ko man yan, yung Rice Cooper, hindi tayo binuwanan. Wala opo talaga sa karamuan.
0: Ah, wala pa sa karamuan ng 25-in-1. Okay po. Sige po lang yan. At sasabihin
1: mo po. Kasi ano nga rin ko, yung sabon wala nga talaga, inikip ko na yung mga
0: sabon sa dataw. Tsaka sabon wala pa. Okay po. Okay po.
1: Wala pa.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, at ako Kuya Boy, mga paganda na kuta-kuta, nandito na mga survival.
0: Nandiyan na, nandiyan na.
1: Nandiyan na, kasi yung dumba sa isang isla ng anong kalo.
0: Opo.
1: Nang cute, na cute siya.
0: Opo. Sige po. Okay, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na kulang na nga yung, okay, wala pa ng ano natin dyan, ng sabon, tsaka ng ating 25-in-1. Yes, opo.
1: Yung mga nanday nagtaka, andito na sa mga dingding ko lang. Dami-dami na, may gusto ngayon ako tinpinta yun. Sabi na kakulit ko ni Kuya Boy, di gawin ko ng Christmas tree, tinbol.
0: Tama, tama po.
1: Sino ang Kuya Boy? Yung kakulit ng sila ng kanino.
0: Opo, opo. Tama po.
1: Okay. Tama rin ako ang number ni Kuya Boy. Tama rin ako palagi ko nakibig.
0: Opo, opo. Maraming salamat po.
1: Kasi naano ko nga, talagang masarap na patulog ko, naano ko nga walang tumatawag sa'yo, ako daw kako tatawag.
0: Yes.
1: Matatumundaga ka sa Kuya Boy, tamahinit ka dito sa bahay.
0: Correct, correct. Napakaganda po dyan sa inyo talaga, sobra. Karamoa, thank you. Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat po yung boy sa Rice Cooper. Talagang nalis yung ibu ng asawa ko, pati yung, ano, parang itlog na ba yun sa balikat niya yung anong gano'n. Uh-huh. Kung dahil sa Rice Cooper, kung hindi ka dahil sa Rice Cooper, ay yan, upirahan na yata yun.
0: Yes. Buti na lang po at buti na lang po at sinunod po kayo ng asawa po ninyo na uminom din ng ating Rice Coffee.
1: Sinunod na po, Rice, eh, sabi daw ka, ko na kami pambili, ikaw na lang ang uminom. Sabi ko, uminom ka ng Rice Coffee, para ka kumalik. Apat na sa si Kuya Boy talaga yung katotohanan. Apat na sa si. Dalawang araw lang.
0: Opo.
1: Masarap lang kung nakala na yung ibu niya.
0: Opo. Maraming salamat.
1: Kaya,
0: very good po yun.
1: Kaya, kanyang na nagpunta dito, ano ko, ay po, bumili ako kayo ng ganito. mahal daw para sa kuwan sibing kita din sa binibigyan ko.
0: Opo. Yes.
1: Kaya, salamat sa Rice Cookies niya, Boy. Salamat sa iyo. Salamat sa Rice Cookies.
0: Thank you very much po, Nanay Pataya. Maraming maraming salamat po sa inyo at lagi pong makinig sa ating programa at patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Mag-iingat din po kayo lagi, Nanay, ha?
1: Kaya
0: nainit po kami ito, sobrang init. Sobrang init ako. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Bye-bye po, Nanay. Yes po, Nanay. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Nanay Patria ng Karamoan, mga kaibigan, patuloy po sa pagkwento ng tungkol po sa ating rice coffee na kung saan po, mga kaibigan, napakagandang gawain po natin na maikwento po sa lahat ng mga kakilala natin dahil po sa nakakatulong na tayo kapag tayo po nagkukwento patungkol po naman sa ating rice coffee. Marami tayong natutulungan na gumaling din yung kanila po naman mga karamdaman. Ito pong isang paraan kung paano po natin na maibabalik, di ba, na tayo po natulungan, gumanda yung ating po naman kalusugan, maibahagi po natin sa iba. Nang sa gayon po ay makatulong din po tayo sa iba natin mga kababayan na meron din pong mga iniindang karamdaman na katulad po natin. Na sila po ay makaranas din ng kagalingan. Makaranas din po ng magandang pakiramdam dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. At syempre sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Pinagdarasal natin na baka ito na po yung kasagutan sa mga dasal po natin, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, mga kaibigan. Hanapin lang po yung tamang produkto po natin. Lagi ko pong sinasabi para hindi tayo magkamali. Dahil pag nagkamali po tayo, nasasayang yung ating po namang pera at nawawala yung pagkakataon na tayo po ay maging malusog. Nawawala yung pagkakataon po natin na tayo po, mga kaibigan, ay makuha din po natin yung kagalingan na yung maibsan yung ating po namang mga iniindang karamdaman. Hanapin po yung tamang produkto, RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, mga kaibigan.

Diyan po sa radyo natin, Buwak Marinduque, tayo pinapapakinggan dyan ng live. Hello po naman sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Marinduque. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin, dyan po naman sa Quezon Province. Diyan po mismo sa Calawag, Quezon. Radyo natin, Calawag, Quezon. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan na nakatutok po naman sa atin. At syempre, 88.1 FM Pasalinggaya. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay huwag tayong manatiling nakikinig lang po. Dapat po ay umiinom din po tayo ng ating rice coffee. Kasi hindi po tayo, hindi po mabibigyan po ng solusyon ang mga iniinom po nating karamdaman kung nakikinig lang tayo. Dapat po umiinom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Dapat po ay nagsisimula tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Simulan po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Ito po natin yung lagi po natin sinasabi sa inyo. RISE, nasa kulay gintong bilaw na karton. At syempre dyan po sa karton na yan, mga kaibigan, makikita nyo po yung larawan po naman ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw, mga kaibigan. So yan po yung aanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Itawag nyo na po yan 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text po sa amin. Kung halimbawa, hindi kayo makakatawag mga kaibigan, pwede nyo i-text sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Kami po yung magdadial ng inyong number para tawagan po kayo at maibahagi po ninyo ang inyong po naman mga kwento dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating malamang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Wala na naman po tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, lagi pong makinig sa ating po naman programa para po naman lagi po kayong informed. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman ng colon cancer.
2: Ito po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: May na yung katawa, walang gatang tumain. Isang araw, siguro mga ilang kutara na naubos ko na kanin po. At ito, ito ko makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ang madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan ko. At saka yung diyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, kasi lalak po, hindi ko na ako magtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pinimang ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Para wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung nagpa-pick up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung 19 months, sabi ko, sa totoo lang po, dahil talaga dito. Pero bumili ako ng ano, 19 rice yung mga herbal ni Kuya Boto. Ayan po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: Bio Health News.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa D3 Bio kada adlaw. Usa sa mga tong mahinabi nga tabangan siya sa iyahang sakit. And of course, ang kanindot mga higala kay ang iyahang husband natabangan usab. May bato sa abdo, natabangan usab sa pag-inom sa D3 Bio. Ma'am, unsay ngalan na ito, ma'am? Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pag-inom pagdumal sa D3 Bio GTX 500?
2: Oh, pwede. Kung gumati sa agisa akong tiyan nga indugay na kung ipamati mo rin yain kaayo, papasigap na ko sa doktor na daw ko yung fat liver. Tapos, binisitaan ko niya ang tambal para sa fat liver. Nahikap ko sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto. Maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot akong tambalikan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Painom po ko ang coffee mix.
1: Ah, may gainom ka GTX coffee mix.
2: Ah.
1: Regarding sa mga fatty liver, kumusta?
2: Okay na yun siya. Wala na ko yung ibati karo. Pero isa wala na ko yung ibati pero nag-maintenance lang ko. So lang ito nga mo inong kami. Mga ganaan ka ikong inom, kailangan ko kumukaon, dahil ganaan ko kumatulog.
1: Ma, wala ilain na rin katumbar nila o D3 bike GTX 700 sa membro sa mga bilay. Ikaw ra?
2: Ah, ang parin po. Baka kaya kong laban sa iya ah. Murag natok na ba ako atong ligan sa hospital? Masi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikanit lang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dahil auto nga. Ipa check up na mo siya. Pagpasigap na mo din kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat kung operahan siya kay na daw siya pato sa akto.
1: Oo din.
2: Dahil auto nga, ipa-admit na mo siya nga. Pagpa-admit at to, natagit na dahil itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Pero na mo sa akong kuan ha, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, ang mga hayan na lang sa doktor. Sabi pa, ang target niya nga,
1: Felicia.
2: Opera, ang mo na lang siyang ipagawa.
1: Pag-inom sa D3 Bio sa imong bana, o D3 Bandit, kumusta ang si resulta?
2: Okay siya sa Acer. Talo isang Ginoo. Nahulian siya. O, kuhaan pa lang. Murag, nang gawas na matagigan sa hospital sa Mayo.
1: Then?
2: Dahil kahantod karong mga bulan na talo isang Ginoo maayon na siya. Murag,

0: daw. Salamat jud kayo kay murag nakakuha jud kami og wine epekto sa maong produkto ninyo. Nay akong gitay balot akong mga kauban diri, ngayon jud silang mainom sa maong produkto kay mayo jud, mayo epekto.
1: Yeah.
0: Murag nakaingon jud sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa tanalan.
1: Ma'am, ang sagani, ngalan ni mo, ma'am?
0: Milagro po. Health
1: News. Ayaw galimod sa pag-inom sa epektibong garantisado nga herbal supplements karon nga naas mga butika D3 Bio. Pag matas buntag, nakainom na tag D3 Bio, then nakainom na taog DTX Coffee Mix. Speaking of DTX Coffee Mix, kay dagan ang unta na dok, DTX Coffee Mix, kapangaslong na ba akong tiyan? Pwede ra ko ana? Dok, may high blood ko, may diabetes ko. Pwede ra ba ko anang DTX Coffee Mix? Ang DTX Coffee Mix na ay duha ka variant, na ay duha ka klase. Pwede tang kagamit higala atong DTX Coffee Mix or either katong DTX Premium Coffee Mix. Kay may mga sugar blocker na. So, safety ni siya sa mga diabetes at the same time sa may mga high blood. Kay may stevia man to. Ang kanindot kay na ato siya ay Ganoderma. Ang Ganoderma, muna siya gitawag of the herbs of immortality. Imported ka na nga ingredients na gikan sa Cambodia. Nya ang antioxidants nga na aning Ganoderma, ganaa sa DTX Premium Coffee Mix. Naa ni siya'y ergothionine. Ang nagkanindot aning ergothionine sa tanan nga mga antioxidants nga musulod sa tong lawas nga gikan sa pagkaon. Muna siya'y antioxidants nga pinakadugay magpundo sa lawas. Nya muna siya'y antioxidants nga ga-recycle sa tanang mga antioxidants nga gasulod sa lawas. So we all know nga kaning cancer, kaning atong mga sakit o balatian karon, kaning atong mga organo, nga nung madaot kaning atong mga organs, tungod ni sa itong mga gikaon, ginainom, nga gakos og oxidative stress, nga gakos og kadautan sa ito ang mga selula. Ayaw kalimot nga kining tanan, makuha na ito sa pag-inom sa ito ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! D3 Bio Health News! DTX 500 Health Alert!
4: Third day, Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pagsitiskan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubang lagi daw ang kidney na akong mga organ sa ilalong, lumpiw. Napag operahan ako, inuwa nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to pero maagpalit na akong sama DTX gyapon. May pa DTX inyong baliton, inyong inintid kay kalasal. Sa ako lang basihan, ikan sa pag-opera, DTX ay ako gimintid na lain.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika!
1: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat, pwede ni mag-lead mga higala sa pagsaka sa blood pressure. Kung himarat ka ita. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na ito mapaubos ang blood pressure. Dapat na sa 1,300 gani na 1,500 milligram na kutsaritang asin raunta na ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduhan tagtulo. Pagpalihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin naana siya 6 grams na sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood or either natay problema sa kidney, kung samot ang itong problema or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bago-o. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. Yung may problema.

0: isda, sariwa nga isda kaysa mga dried fish, mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba, mga ham, dry goods, eh mas maayo tong preska. Nalikay sa mga canned goods.
1: DJX 500 Health Alert.
0: Labi na gyud kong ang canned goods nga ato ang ginakaon. Parat unsaon nato pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawan ninyo na iuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman na gitog dito. Per servings, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa ka hiwa per serving man. Kung imo lang kaon kag mga tulo ka hiwa, di titaas ang sodium nga imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
2: TPX 500. Magandang araw, tatay. Ano po yung pangalan?
3: Ricardo Alvidera.
2: Ilang taon na po kayo?
3: 75.
2: Ano yung inyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Roja?
3: Noon, hindi na dumatog. Bago nalingin ako noon, tapos pirmi lang kung ano yung sa tumala. Kung si Vinyo, sa tumala ka, to kung siyang imo, sa imo niya. Dahil mga mitigaan ko sa to, sa para sugar test, bala na ako yung sugar, sa 14. Tapos sa to, mitigaan ko siyang gulong na 15 days ito.
2: Oo.
3: Ay, nakumpay ko man tapos yung pagkaon na pag nga hinugin mo tayo kung hindi na iwasan ko na. Wala ni mga 1 year ko rin. Mga 15 baba ko din ako. So, may nabay na kuiba ibra. Kasi ito, doon niya ako nakubaan. Magkuba ako ibra.
2: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX ni Tribaya Mighty C?
3: Naya, sige, din ano. Diya, ikada weekly yan. Kapag ko diya. 10 nga di Tribayo, 10 nga Mighty C, 10 nga DTX. One.
2: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
3: Basta, 5.5 ba?
2: Okay, 5.5.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
5: Pero pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Nami ni Joker kung tulog sa DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mga ka-DTX. Oh, sa gamahimsogon, babungahon nga adlaw. Hopefully himsog ligo ng panglawas sa gihapon na dog hands. Lima na lang yung magkauban. At dyan ninyo sa DTX 500 Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C, muni pangontra nato sa may high blood, pangontra nato ni siya sa may mga diabetes. Tungod kay ang mga naguna nga mga sakit karon nga naa karon sa tuang katilingban, kaning high blood o kaning gitawag nga diabetes, sakit kini mga higala nga posible nga mo grabe o mukos kini kadautan, gani musangko kini sa kapahulayan. Ay galimot sa pagginom sa pinakataas o antioxidants nga herbal supplements, herbal ha, nga naa sa mga butika, DTX 500, ipartner ninyo na sa pagginom sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang adlaw-adlaw nga pagginom sa DTX 500 o Mighty C, ang high blood, muubos, o dako kayo siya katabang aron nga makalikay ta sa pagbaton og stroke tungod kay kaning high blood ta, pwede tang ma-stroke. At the same time, kung diabetic ko ta, pwede tang magka-stroke o mag-cause kaning komplikasyon sa kasing-kasing. Gani, dagan, ang bisan pa man, ang kantong may mga medication maintenance, sa kadugay nga wag yapon kita ganog bangdagan ang kahimsog sa panglawas, tungod kay gasalig lang ta sa itong mga medication o tambal, isang ko gihapon sa pagka-stroke, gani, isang ko pagyod mga higala sa pagbaton o mga komplikasyon.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Ay galimot sa pag-inom sa DTX 500 kauban ng Mighty C, ang alkaline based ka vitamin C. Ang DTX 500 na anisay ampalaya, ngunit pinakapatsada kaayong herbal. May ingredients nga itong gisagol sa DTX 500 kauban ang disugard sugar cane extract. Katong pinakapait nga parte sa panit sa tubo na naay 1.3 million orak value sa iyahang antioxidants. Remember, pag ang tao taas og antioxidants, bisan pa man kung naatay high blood, naatay diabetes, layo kita nga madaot ang atong mga organ. plano. Number one, ang atong mga ugat, mambuto ka na, ang atong ugat, magbara.

0: ka ng mga kolesterol, mag-cause ka na og manang oxidation or oxidative stress, mahinungdan nga mag-cause og aneurysm, mag-cause og ballooning, plaque sa mga ugat, sa brain, nga kung walay sweto, kung may high blood ta, kung kita atakihon, pwede ka nang mubuto, musangko mga higala sa pagbato ng ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Ayaw hulata nga imong lawas, magka-stroke. Guna atay high blood, inom na sa DTX 500, inom na sa Mighty C para ligon, himsog ang atong mga ugat, layo ang atong mga organo, gikan sa kadautan, makuha na to usab sa mga chemicalized
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ay galimot, dapat naaging pampakalas, pampawala, pampatanggal sa mga chemicals nga gasulod sa tuang lawas. Kinahanglan na atay sustansya nga paras atay, paras kidney, paras mga organo. Niya na, sulbat na kanunay ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C.
1: DTX 500!
2: Lay Lady Lacoste, taas ang akong nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong yung sugar?
2: Tigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan pong score ganito?
6: 470.
5: Tiko 2.
6: Sa gabi 2. Sa
3: ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Ilong kamusang DTX 500.
5: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tubod.
7: Rites na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
8: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
7: Ibo, bigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: May mga high blood, may mga bukol, gangul-ngul, dira. DTX 500 ang atong sulbad, ana. Then Mighty C. Mighty C, importante ha, ang Mighty C. Magkaedad, dana, dapat natin vitamin C. Ligo na itong bukong. Kung mga pita, DTX Coffee Mix ka na nami, no? No? Dilitabang, sakto na nilipuntam is. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa, ka na, no? Anyway, sa itong oras, limitan mo sa ibabay kung mapun mag-uban-uban gabunta.
1: DTX

0: Sunrise.
1: Mga impormasyong panghalo sugat, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Ngayunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito binubuo ng 15 sangkap na hamba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong panghalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibina ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't lagi tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton, ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa ginaw, Luta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang legalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay nalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan. Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Anibalado po ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. Sanda ako mabungay ng Pilipinas na roon, tara na. Kwentuhan na tayo at meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
3: Magandang kalusugan man po, Kuya Boy.
2: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
3: Ay, si Teresita po. Dito sa Naga, sa likod ng Cebuik.
2: Ah, okay po, Nanay Teresita. Kumusta po? Ano po may panglinig ko si Kuya Boy sa inyo?
3: Kaya lang kayo makabag-deliver yung ano, yung rice capsule sa
2: Capsule, apo, apo. Sige po, Nanay. At ipo-follow ko po ulit. Nasabi ko na rin po.
3: Naikot ko yung mga lahat ng South Star Bragg sa ano, sa bayan. Wala daw.
2: Kahit
3: doon sa ano, sa Binirik, wala.
2: Apo. Sa ano po? Sa Cabral Bicolandia Supermarket, wala po?
3: Wala din. Doon nga sa bumili ng ano, doon nga sa bumili ng sabon.
2: Apo. Tama. Sige po. Sige po, Nanay.
3: Ang binili ko, kinuha ko.
2: Yes, at i-follow po natin yung adi po namang Rice Plus Herbal Capsule. Okay po, Nanay. Hayaan po ninyo. Sige po, at babagitin po natin if ever na meron na naman ang adi po namang Rice Plus Herbal Capsule. At nasabi ko na rin po yun kagabi sa adi po namang mga deliveries at yun po, at ginagawa po ng paraan, Nanay.
3: Yun na nga, Kuya Boy. Kasi pag nakakainom ako ng Rice Capsule, parang malakas yung suhod ko, yung ano, pag ano ko, galaw ko.
2: Yes, opo. Tama. Sige po, Nanay. Mayroon po
3: niyo. Rice coffee lang, ano, nakakainom ako lahat na ano. Lahat ng araw,
2: araw-araw. Araw-araw, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang babanggitin ulit sa atin po namang mga delivery siya.
3: Bumili nga ako ng ano, ng sabon sa tahanan. Sabon, opo. Tatlong kahon na rice coffee ang binili ko.
2: Very good.
3: Para
2: very
3: sa akong ano.
2: Yes. Hindi po na uubusan sa binibilhan po ninyo?
3: Ha?
2: Hindi po na uubusan sa binibilhan po ninyo?
3: Kaya nga, Diyos ko. Sa Thailand daw pa ako magbe-deliver dyan ng rice capsule.
2: Capsule na kayo po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at gagawa po natin ng paraan.
3: Capsule na lang kasi nakabili na ako ng rice coffee at yung sabon.
2: Mm-hmm. Sige po. Okay po, Nanay.
3: Matagal ko na rin nagamitin yung sabon.
2: Noted po. Matagal maulmos kasi, di ba?
3: Ako yun eh.
2: Opo, Nanay. Sige po. Maraming salamat.
3: Asibinti lang doon. Asibinti lang sa Cabral ang sabon.
2: Ang sabon, opo. Araw-araw niyo pong ginagamit yung ating sabon?
3: Oo, araw-araw nga.
2: Sa paliligo, Nanay?
3: Oo.
2: Sige. Opo.
3: Kahit alas 8 ng gabi na, naliligo pa ko sa
2: sabon. Okay po, Nanay.
3: Kasi sabi ko nga, ang tagal ko nang ginakakatawag si Kuya Boy.
2: At least, nandiyan pa rin po kayo, Nanay. Ano po, patuloy pa rin sa pag-tutok po sa ating programa. Lagi naman po kayo nakikinig. Alam ko po yun. At,
3: lagi akong nakikinig.
2: Yes, maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat, Nanay.
3: Pag-ising ko ng alas 4 ng ano, babuksan ko ng radyo. Hanggang maghapon na yan. Hanggang na yan mag, ano, sign off. Ay, matapos yung, ano, programa mo.
2: Yes, tama. Maraming salamat po. Thank you very much, Nanay.
3: Okay.
2: Po. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming
3: bye-bye.
2: Salamat.
3: God bless.
2: Mag-iingat po kayo lagi. Ingat po lagi. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye.
3: Lagi naman talaga ako nakikinig sa'yo.
2: Thank you very much, Nanay. Salamat po. Salamat po.
3: Salamat din.
2: Bye-bye po. Apo. Thank you very
3: bye-bye.
2: Much. Ang kaibigan si Nanay Teresita ng Naga City. Naghahanap po ng ating Rice Plus Herbal Capsule. Kung ang lugar po ninyo, mga kaibigan, pareho po na wala na din po ng ating po namang ibang mga produkto o ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, itawag niyo po yan sa amin, mga kaibigan. Ano po? At ating po namang gagawan po ng paraan. Atin po namang papaalam sa atin po namang mga deliveries yan.

Kaya po itawag po ninyo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan sa ating po naman palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating palatutunan, mga kaibigan. Itawag nyo na po yan sa atin

Ito po mga kaibigan, sabi dito Kuya Boy, paano ba makakaiwas sa heat stroke? Napakagandang tanong po at napapanahon dahil nga po sobrang init po ng ating po namang panahon ngayon. Marami po ang nagkakaroon ng problema po sa dahil po sa init ng panahon mga kaibigan. Alam niyo po yung pagkaka-heatstroke po ay napakadaling mapansin at kayang-kayang maiwasan po ng bawat isa po sa atin, sabi po sa mga pag-aaral. Ano po? Kaya naman, simple lang din daw po yung mga paraan para maiwasan po yung sobrang pag-init ng katawan o yung overheating. Ilan po sa mga dapat natin gawin ay yung magsuot po ng maluluwag na damit sa panahon po na tag-init. Ano po, umiwas daw po sa pagkakaroon ng sunburn sapagkat maaaring maapektuhan po ng kondisyong ito ang abilidad ng katawan na irregulate po naman ang temperatura sa loob po ng ating katawan. Uminom po ng maraming tubig sa panahon po na sobrang init. Ano po, huwag manatili ng matagal sa lugar na sobrang init gaya po ng mga sasakyan na nakaparada sa katirikan po ng araw. Hanggat maaari huwag lumabas po ng bahay sa oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Diyan po yung tindi ng init po mga kaibigan. At huwag pong biglaan pupunta sa mga lugar na mainit. Tiyaking nasa tamang kondisyon ang katawan bago lumipat sa lugar na mainit na hindi nakasanayan po ng ating katawan. Maging alisto po sa init ng kapaligiran lalo na kung dumaranas po ng ilang kondisyon gaya po ng pagiging obese po natin. Ano po? Yung malaki o kaya mataba. Ano po? Sobrang timbang. Kung nakakaramdam na po ng sobrang init ng katawan, magtungo po sa lugar na may lilim, presko at may malamig na hangin. Ang pagiinom po araw-araw ng ating rice coffee mga kaibigan, makakatulong po sa atin. Makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman mapalakas po naman yung ating immune system na kung saan po mga kaibigan magiging malakas po yung ating resistensya sa ganitong mga uri ng problema po sa kalusugan. Kaya po yung ating rice coffee po mga kaibigan ay talagang kinakailangan po natin sa araw-araw. Dapat po araw-araw tayong umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At the same time mga kaibigan, dapat tayo po ay hindi lang po isa, dalawa, tatlo, yun po yung mga the best na pwede po natin gawin sa pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 mga kaibigan.

0: Tawag po sa ating mga namang numero 0969-226-9623, yung ating mga namang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. May mga katanungan din po kayo. Kung gusto nyo pong kami yung tumawag sa inyo, i-message nyo lang po kami. I-text nyo lang po kami, mga kaibigan. Kami po yung tatawag sa inyo. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan lang po, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Kumusta po kayo?
1: Mabuti po, Baba. Mayroon mo akong pinto sa iyo, Kuya Boy. Go ahead po, Rice Cooper.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Ang Rice Cooper po, Kuya Boy, napaka talagang mabing sa masarap.
0: Opo.
1: Yung asawa ko,
0: opo,
1: magtubo. Matagal nang nag-ubuso ko lang dalhin sa doktor.
0: Opo.
1: Nung apat na suci lang ang pinainom ko, naalis yung ubo niya.
0: Wow.
1: Ayun, maraming patalamat ko. Nagpasalamat kay Kuya Boy pati sa Rice Cooper.
0: Salamat po sa inyo.
1: Tapos nung bukol niya sa, nung mga sinabi ko siya, nabukol siya sa balita.
0: Opo.
1: Wala na. Malik na po, Kuya Boy.
0: Wow.
1: Wala na. Matakot nga po ako, Kuya Boy. Baka kakusis na yun.
0: Opo.
1: Malik, Kuya Boy.
0: Wow. Dahil po sa ating rice coffee.
1: Dahil po nga sa rice coffee.
0: Maraming salamat.
1: Ako, Kuya Boy. Nagtama ako, pero nila naman akong kumain.
0: Opo.
1: Nagtama ako sa rice coffee. Dahil nga sa akin, ba't ka tumatama? Ang kinakain ko lang ko, kami na kaunti, kaya ang isda na kaunti. Ba't kayo tumaba sa akin? Dahil pa ako sa rice cooks.
0: Opo, Nanay.
1: Nagpunta na ako, na nagpunta dito ng mga, nagpunta sa matukad ni, ano nga naman, buko.
0: Opo.
1: Ano ba yung tanawin sa karton? Ano ba yung dati sa pila na taano mo, nakahilira dyan, rice cookie sa akin niya? Ano ang pindata? Opo. Hindi ka ako kapag ginawa mo sa akin naman yan. Ano ba ang dami naman at sinu mo? Kasi ka ako, umaga tapon ako naminom, ba't ka ako asawa ko? Ano ba ka ako? Masarap. Masarap ka ako. Pero ano, nasukalan ba? Sabi ko naman, hindi yung nasukalan. Yung ka akong buwakiral ang asukal niyan. At doon dyan, nakipaan ka akong hotdog daw po, Kuya Boy. Sabi ko, hindi naman yung hotdog. Hindi ka ako yung hotdog. Ang grasa ko yan.
0: Tama.
1: May dalawa dito natulong, gabi-gabi, ka nang tinda sa matupat ng mga buko.
0: Opo.
1: Kaya sikmang, pinakit ko sila, bibili rin daw sila sa masarap pala.
0: Yes.
1: Kaya ko, hindi na kayo makakit sa akin, hindi na wala na ako. Gusto ko na makikman nila ang rice cooker.
0: Yes.
1: Yung mga ano ko man yan, yung rice for 25 in 100, wala talaga sa karamuan.
0: Ah, wala pa sa karamuan ng 25 in 1. Okay po. Sige po lang yan. At sasabihin
1: mo po. Kasi ano nga rin kay Kuya Boy, yung sabon wala nga talaga, inikot po na yung mga
0: sabon. Oh, tsaka sabon wala pa. Okay po. Okay po. Wala pa. Okay po.
1: At ako Kuya Boy, mapaganda na kuta-kuta. Nandito na mga survival.
0: Nandiyan na.
1: Nandiyan na yan. Kasi yung doon bata, isang isla ng anong kano.
0: Opo.
1: Nang cute.
0: Opo. Sige po. Okay, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na kulang na nga yung, okay, wala pa ng ano natin dyan, ng sabon, tsaka ng ating 25 in 1. Yes, opo.
1: Yung marami ang nagtaka, hindi ko na sa mga dinding ko lang. Ang dami-dami na, may gusto nga yung aking pinto yun. Sabi na kakulo ko ni Kuya Boy, di gawin ko ng Christmas tree, chicken ball.
0: Tama po.
1: Sino naman Kuya Boy? Yung kakulo na sila nung kanino.
0: Opo. Tama po.
1: Okay. Tama rin ako ang number ni Kuya Boy. Pero hindi ka ako palagi sa nakibig.
0: Opo. Maraming salamat po.
1: Kasi naano ko nga, talagang masarap na patulog ko naano ko nga walang tumatawag sa'yo. Ako daw ka ako tatawag.
0: Yes.
1: Matutumundaga ka sa Kuya Boy. Tama, yes. Inip ka dito sa bahay.
0: Correct. Napakaganda po dyan sa inyo talaga. Sobra. Karamo, thank you. Thank you very much po, Nanay.
1: Salamat po yung sa rice cooker. Talagang malis yung ubo ng asawa ko, pati yung, ano, parang itlog na ba yun sa balikat niya yung anong kano. Kung dahil sa rice cooker, kung hindi sa dahil sa rice cooker, ay wag, upirahan na yata yun.
0: Yes. Buti na lang po at sinunod po kayo ng asawa po ninyo na uminom din ng ating rice coffee.
1: Uminom na po, Rece, sabi daw ka, wala tayong pambili, ikaw na lang ang uminom. Sabi ko, uminom ka ng Rece, para ka kumalik. Apat na sa si Kuya Boy talaga yung katotohanan. Apat na sa si, dalawang araw lang.
0: Opo.
1: Masarap lang kung nakala na yung ubo niya.
0: Opo. Maraming salamat. Kaya, po, Nanay. Very good po yun.
1: Kaya, pag nang nagpunta dito, ano ko, ay po, bumili ako kayo ng ganito. Mahal daw, paano kung ang sibing kita din sa binibigyan ko?
0: Opo. Yes.
1: Kaya, salamat sa Rice Cookie, Kuya Boy. Salamat sa iyo, salamat sa Rice Cookie.
0: Thank you very much po, Nanay Pataya. Maraming maraming salamat po sa inyo at lagi pong makinig sa ating programa at patuloy po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee. Mag-iingat din po kayo lagi, Nanay, ha? Sobrang init ako. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Bye-bye po, Nanay. Yes po, Nanay. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Nanay Patria ng Karamoan, mga kaibigan, patuloy po sa pagkwento ng tungkol po sa ating Rice Coffee na kung saan po, mga kaibigan, napakagandang gawain po natin na maikwento po sa lahat ng mga kakilala natin dahil po sa nakakatulong nga tayo kapag tayo po nagkukwento patungkol po naman sa ating Rice Coffee. Marami tayong natutulungan na gumaling din yung kanila po naman mga karamdaman. Ito pong isang paraan kung paano po natin na maibabalik, diba, na tayo po yung natulungan, gumanda yung ating po namang kalusugan, maibahagi po natin sa iba. Nang sa gayon po ay makatulong din po tayo sa iba nating mga kababayan na meron din pong mga iniindang karamdaman na katulad po natin. Na sila po ay makaranas din ng kagalingan, makaranas din po ng magandang pakiramdam dahil po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee. At syempre sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee, mga kaibigan, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Pinagdarasal natin na baka ito na po yung kasagutan sa mga dasal po natin, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, mga kaibigan. Hanapin lang po yung tamang produkto po natin. Lagi ko pong sinasabi para hindi tayo magkamali. Dahil pag nagkamali po tayo, nasasayang yung ating po namang pera at nawawala yung pagkakataon na tayo po ay maging malusog. Nawawala yung pagkakataon po natin na tayo po, mga kaibigan, ay makuha din po natin yung kagalingan na yung maibsan yung ating po namang mga iniindang karamdaman. Hanapin po yung tamang produkto, RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, mga kaibigan.

Diyan po sa radyo natin, Buwak Marinduque, tayo pinapapakinggan dyan ng live. Hello po naman sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Marinduque. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin, dyan po naman sa Quezon Province. Diyan po mismo sa Calawag, Quezon. Radyo natin, Calawag, Quezon. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan na nakatutok po naman sa atin. At syempre, 88.1 FM Pasalinggaya. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay huwag tayong manatiling nakikinig lang po. Dapat po ay umiinom din po tayo ng ating rice coffee. Kasi hindi po tayo, hindi po mabibigyan po ng solusyon ang mga iniinom po nating karamdaman kung nakikinig lang tayo. Dapat po umiinom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Dapat po ay nagsisimula tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Simulan po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan.

Hanapin lang po yung tamang produkto po natin, yung lagi po natin sinasabi sa inyo. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton. At syempre dyan po sa karton na yan, mga kaibigan, makikita nyo po yung larawan po naman ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw, mga kaibigan. So yan po yung aanapin po natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Itawag nyo na po yan, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatang.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text po sa amin. Kung halimbawa, hindi kayo makakatawag mga kaibigan, pwede nyo i-text sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Kami po yung magdadial ng inyong number para tawagan po kayo at maibahagi po ninyo ang inyong po naman mga kwento dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Wala na naman po tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, lagi pong makinig sa ating po naman programa para po naman lagi po kayong informed. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman ng colon cancer.
1: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: May layong katawa, walang gamang kumain. Isang araw, siguro mga ilang kutara na naubos ko na kanin po. At ito, ito ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung diyan po. Pero sa walong box lang po ng restaurant po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, kasi lalak po, hindi ko na ako magtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pinimam ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung pinrayo kasi yung restaurant po. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napag-pick up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung 19 months, sabi ko, tututuwa lang po. Doon ka lang yan dito. Pero bumilit ako ng ano, 19 rice ko yung mga herbal ni Kuya. Pero ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong

0: Ave Maria Purissima,
1: sin pecado concebida.
0: Tunos santigaman Santa Cruz sa amon mga kaaway, bawiyon mo kami ginuong ng Diyos namon, sa ngalan sa amay sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Nato ako sa Diyos na may makagalaong sanyatanan magburo at sanlangit o santuna. O Kaniso Kristo, yabugtungan ako at ang ginawagin panam kung sa larang San Espiritu Santo. Iginanak ni Santa Maria Berenguin sakit sa sugo ni Poncio Pilato ginaisang sa krus na matay ginubong. Himusa sa mga infierno sa ikatulong kadlo na buhiniwatida sa mga minatay. Simaka sa mga langit na lingkod sa tuwa sa Diyos na may makagalaong sanyatanan. Ikang dito makaniniwat ni maghukong sa mga buhiyog sa mga minatay. Nato ako sa Diyos Espiritu Santo ang may Santa Iglesia Katolika na may pagkambitan sa mga santos na may kaorasan mga salang may pagkabuhi sa mga lawas na may kinabuhin o aray katugtuban.
1: Matuman kunta.
0: Amay namon nga da ka sa mga langit pagdayawan na ni mong aran. Ikan ni mong sama na ni mong binadiyan ni pasunod na ni mong pagbuti ni sa tuna subas pagsunda dito sa langit.
1: Para mo kami niya sin karanan namo sa ikinadlaw, pagaluman amon mga sala, sugas ng pagwara namo sa nakasala sa amon. Nandiri mo kami bayan, basi diri kami pagdagon sa mga panulay, kundi bubuya kami sa mga karataan.
0: Naghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, sada sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, ginadayo manan imo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Hiyanom sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, sada sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, ginadayo manan imo anak ng si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Hiyanom sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa nga Diyos, sada sa imo, ginadayo ka labi

0: Kaya, men.
1: Himaya sa Magsanak sa Espiritu Santo.
0: Sugas at ang tinikangan niyan sa kadayinan ng sangatanan ng mga katuigan matuman kunta.
1: Ang mga misteryo sa kanipan siya pa ang tihimo at tao sa Diyos Anak dito sa putling atiyan ni Maria Santissima. Amay naman nga daka sa mga langit pagdayawan na ni Mungaran, ikaw nung usama na ni Mubinghadiyan ni Pasunodan ni Mupagbuti ni Satuna sugas at pagsundan dito sa langit.
0: Para mo kami niyasin karanan namo sa ikinadlaw, pagwadumuan amon mga sala, sugas ng pagwara namo sa nakasala sa amon, nandiri mo kami bayaan, basa diri kami pagdagosan mga panunay, kundi bawiya kami sa mga karataan.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang manahimo anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasisala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang manahimo anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasisala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang mananimo anak ng si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasasala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang mananimo anak ng si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasasala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang mananimo anak ng si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasasala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang mananimo anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasasala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo, ginadayo ka labi sa mga babae na tanan, ginadayo ang mananimo anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami yan ang pakasasala, niyanog sa oras na namun ikamatay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa adal sa imo,

0: siyang ginawa ng Diyos sa Adal sa Imo, hinadayo kalabisan mga babae ng tanan, hinadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa Adal sa Imo, hinadayo kalabisan mga babae ng tanan, hinadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala, niyanong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Himayo sa amin, sana ako sa Espiritu Santo.
1: Sugas itong tinikangan niya sa kadayinan ng sangatayan ng mga katuigan matuman punta.
0: O marigin pa ng punta ang awal ay sala.
1: Igampo mo kami nga ng upsay.

0: Yung sa kanipain pagduaw ni Maria Santissima kan Santa Isabel.
1: Amay namon nga, lakas sa mga langit pagdiyaw na ninungaran, ikan mo sa amon na nimo inhalian ni pasunod na nimo pagbutin ni sa tunas sugas ng pagsunod ito sa langit.
0: Tagan mo kami niyan, sigara namon sa kinadlaw, pagwari mo na ang mga sala sugas sa pagwara namon sa sala sa nakasala sa amon.

0: Jesus. Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami pagkasasala. Inaw sa oras na namin ikamatay. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa hada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan ni ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namin ikamatay. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno kasing grasya ang ginawa Diyos sa hada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan ni ginadayo mananimo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namin ikamatay.

0: So, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinaog sa oras na namin ikaw matay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, ang puno kasing grasya ang ginawa Diyos na hada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae na tanan ni ginadayo manan imo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinaog sa oras na namin ikaw matay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, ang puno kasing grasya ang ginawa Diyos na hada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan ni ginadayo manan imo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinaog sa oras na namin ikaw matay. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, ang puno kasing grasya ang ginawa Diyos na hada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan ni ginadayo manan imo anak ka si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Hinaog sa oras na namin ikaw matay. Amen.
1: Himaya sa Ama, yung sana akong si Espiritu Santo.
0: Sugat sa tantinikaman niyan sa kadiyan ng sanatanan ng mga katwigan na tumangkunta. O marihim panampun ka, waray sala.
1: Igapo mo kami nga dangok sa imo.

0: pagkatao sa nanak sa Diyos dito sa Belen. Amay namunyada ka sa mga langit, pagdayawan na ni Mungaran, ikan ni Musamo na ni Muginhadiyan, ni Pasunod na ni Mupagbote, ni Satuna, sugal sa pagsunod dito sa langit.
1: Nagal mo kami niya, sin karayon namo sa ikinadlaw, pagbadumanaon mga sala, sugal sa pagwara namo sa nakasala sa amon. Nagliri mo kami bayan, basta diri kami pagdagusan mga panulay, kundi bawiya kami sin mga karataan.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sin grasya, ang ginawa nga Diyos sa adal sa imo. Hinadayo ka labi sa mga babae nga tanang hinadayo, mananim mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami ang nagpakasasala. Nianog sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sin grasya, ang ginawa nga Diyos sa adal sa imo. Hinadayo ka labi.

0: The same mo, ginadayo kalabisan mga babaeng at anani ginadayo ang mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigang po mo kami ang nagpakasasala. Niya nagsaura sa namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, nga napuno kasing grasyang ginawa nga Diyos sa same mo.

0: siyang ginawa ng Diyos sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae na tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Reisa Diyos, igapo mo kami ang nagpakasasala. Niyanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa imo. Ginadayo kalabisan mga babae na tanan, ginadayo mananimo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Reisa Diyos, igapo mo kami ang nagpakasasala. Niyanag sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, nga napuno kasing grasya ang ginawa ng Diyos sa imo.

0: ugnayan sa may sanak si Espiritu Santo.
1: Sugo sa tantinikangan yan sa kadayunan ng sangatan yung mga katuligan matuman punta.
0: Kamariging panampun ka oray sala.
1: Inapo mo kami nga dangop sa imo.
0: Pagsus ko pa sa ilo kami sa ang mga salagos sa kami sa kanayos sa infiyano.
1: Pagdian ng mga kalagsalangit na binauli na kinahanan sa niyong pagkanuhoy.
0: Ani ko pati misteryo sa kanipan paghalas yung pagputli ni Maria dito sa templo sa Jerusalem.
1: Amay namon nga daka sa mga langit pagliyaw na ni Mungaran. Ika di mo sa amon na ni Maginhalian ni Pasunalid ni Mupagbuti ni Satuna suka sa pagsunan ito sa langit.
0: Talon mo kami niyan, sigaral namo si Kinadla, pagwali mo naon mga sala suka sa pagwala namo si sala sa nakasala sa amon.

0: Larry's Nadyo, sigaan po mo kami magpakasasala. Ginawag sa oras na namin ni kamataya, men.
1: Maghimaya ka, Maria, kapuno kasing grasya ang ginawa ang Diyos na hada sa imo. Ginadayo ka labisan mga babae at anani ginadayo manan imo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, Larry's Nadyo, sigaan po mo kami magpakasasala. Ginawag sa oras na

0: Sa Diyos, sige lang po mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na namin ni kamataya, men.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sin grasya ang ginawa ng Diyos na nada sa imo. Ginadayo ka lang, bisan mga babae at anani, ginadayo manalim mo anak ka si Jesus.
0: Santa Maria, rin sa Diyos, sige lang po mo kami magpakasasala. Hinawag sa oras na

0: Jesus.
1: Imaya Santa Maria, Risa Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namin ikamatay. Amen.
0: Imaya sama yung sana ako sa Espiritu Santo.
1: Sugal sa itong tinikangan niya sa kanilang nagsangatanan ng mga katuligan matuman kung tao maliging panampun ka o Risa la.
0: Igampo mo kami nga dangop sa imo.
1: O Jesus ko,

0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos. Father, sa imo, inidayo ka labi sa mga babae na tanahing ginadayo, manunin mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigan po mo kami ang nagpakasasala. Niyanam sa oras na namun ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa ng Diyos. Father, sa imo, inidayo ka labi sa mga babae na tanahing ginadayo, manunin mo anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigan po mo kami ang nagpakasasala.

0: Sa imo, hinadayo kalabis ang mga babae na tanan ginadayo mananimanak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigapo mo kami ang nagpakasasala. Nganong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na pumukasing grasyang ginawa nga Diyos sa adal sa imo. Hinadayo kalabis ang mga babae na tanan ginadayo mananimanak na si Jesus.
1: Santa Maria, Risa Diyos, sigapo mo kami ang nagpakasasala. Nganong sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, na puno kasing grasyang ginawa nga Diyos sa adal sa imo. Hinadayo

Mayo, samay sana ako sa Espiritu Santo. Sugas at ng tinikangan niya sa kadirinan ng sangatay niya mga katuigan matuman kunta. Pamaligin pa lang kung kawarang sala. Igapo mo kami nga dangop sa imo. Jesus ko, pasaylo kami sa aming mga sala daw sa kami sa kalayo sa impyano. Magdaya mga kalag sa langit labi na kinilangan sa niyo pagkaluhol. Maghimaya kahadi. Maghimaya kahadi.

0: Reverend Maria, igaan po mo kami santos ngayon sa Diyos.
1: Base kami matakos sa pagsapos sa mga isinahan sa amo ni sa Kristo.
0: Magaan po kita, O Diyos, inyukat mga kami sa niyong bugtong anak, pinagis niya kinabuhi kamatayan ng pagkabanaw sa mga balong sa kinabuhi na dayon.

0: ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bag ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga BetterHelp Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. BetterHelp Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. BetterHelp Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
1: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Looking for a Honda motorcycle that will take you to places? Come on down to Durixam Kalbayog Honda, your trusted award-winning motorcycle dealer.

0: DTX 500.
1: Bibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butik.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sa kanila ng rice cube para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice cube any time of the day
4: for a healthy family. Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
5: Pag-swak sa bulsa, swak ang saya.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis machine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Ako Mario Flores. Racing tayo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pagkailan ko yung mga DTX, ang pupilit, matanggal ng mga ako sa
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Primo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
14: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
16: Pangatlong patulog ko sa mga lalo ako sumubo. Wala naman makamaga ako pero sabukan ko. Marami na po ako sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala naman masama ako. Sabukan na nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay ng kundang ikaw ko rin maganda. Ayun po, dahil din na lang po ako. Ganyang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, patuloy na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako ah, maganda nga.
15: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y buko sa akong liog. Wala rin dako tungkol sa akong litumal na DTS 500 o DT Bio. Mamani akong limintin. Kaya ka, meron akong kita ang drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta namin mainom ako. Muna nagpubong ka rin sa ako ang buko sa liog. Katong uban, nga binigyan natin sa lawas, muna makasumbad sa inyong mga problema. Gamay ka tayong gasto ko matatablaw. Dini nga sa Dutri Bayo o DTX 500.
8: DTX 500!
10: Mabali sa mga butika.
8: D3 Bayo!
10: Mabibili sa mga butika.
17: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
19: Wala pare.
17: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain. Tamang oras ng pagtulog. Tamang oras magpapawis. Para healthy tayo lagi.
19: Gaya ngayon.
17: Tamang oras na para...
19: Oras na para ano pare?
17: Para mag-coffee break pare.
19: Hirap namang puro na lang trabaho.
17: Kailangan lagi may katuwang tayo.
19: O ito,
17: share tayo.
19: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
17: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
19: Iba ka talaga pare ko.
17: Iba ko sa'yo sa sipag.
10: Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix.
19: Ang sarap ng natural.
10: Available at the generics pharmacy and other drug stores near you.

0: Unwind.
1: Time check. It is now 7:16.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3. Dito ako bilib.
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
6: Champion! Tapat po sa inyo.
5: Wala nang taghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide!
1: Hi! Ito po si Dennis ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako, believe.
6: Wow! Amoy yayamanin!
5: Natibuhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis! Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, huwag araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Gigan sa number

0: StarWax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Natibong umi pa ba mo?
2: Hindi, sis.
3: Sunsun G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo, tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Simply G. Simpleng ganda.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo, tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin
8: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang pa'y ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
3: Radio
4: Nationwide.
5: This is Easy Hugo Stands, a champion dishwashing.
4: Easy Hugo.
0: Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
1: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Kapilay ko pa tayo,
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS,
2: nationwide. This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero magdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radio
2: Nationwide! This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
3: Easy Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
1: Easy Hugo.
3: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Nationwide!
5: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang PCRH at Radyo Natin Network Headline News.
6: Tinatawang mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo hanggang taong 2027. Ito'y sa harap ng nagpapatuloy na oil supply disruptions sa Strait of Hormuz, lungsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa pagdaya ng DBS Bank at First Metro Securities Brokerage Corporation, maglalaro sa $85 hanggang $90 ang kada bariles ng Brent crude sa pagtatapos ng taon. Mas mataas sa nauna ng estimate na $80 to $85. Para naman sa taong 2027, nakikitang papalo ito ng $72 hanggang $77 kada bariles, mas mataas sa unang outlook na $65 to $70. Sa ilalim ng isang base case scenario na may 50% probability, kahit magkaroon ng kasunduan sa Middle East ngayong second quarter ng 2026 at unti-unti nang magbukas ang Strait of Hormuz ngayong buwan o sa Hunyo, ay aabutin pa rin ang ilang buwan para bumalik sa normal ang presyuhan ng langis. Bago umano bumaba sa $80 ang kada bariles ng langis, ay posibleng sumipa muna ito ng $90 hanggang sa $110 at umakyat pa ng $125 per barrel. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Benzal. Magandang gabi.
5: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang PCRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Serving the Philippines.
7: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganda ng Pinoy!
6: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: hot soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit konektado, i-shield mo. Kapili protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan, ang dapat ho ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
3: Health in Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
4: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
5: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
4: Ano dapat?
5: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Dili mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
4: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
5: Okay.
4: Okay lang din.
5: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Suportado ng Senado ang panawagan ng Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions o HEIs na suspindihin muna ang planong tuition fee hike sa gitna ng patuloy na pagdaas sa mga pangunahing bilihin. Para kay Senadora Pia Cayetano, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagpapanatili ng abot-kayang edukasyon para sa mga pamilyang Pilipino. Panahon na rin anya para magtulungan ang pribadong sektor at ang gobyerno upang pag-aanin ang pasa ng mga estudyante lalo na sa gitna ng krisis sa langis. Inimok din ng senadora ang mga HEIs na humanap ng alternatibong paraan sa pagtugon sa mga hamon sa kanilang operasyon na hindi ipapasa ang pasanin sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ella Nibensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K-

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: na noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Health in Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
5: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
4: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
5: Ano dapat?
4: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, tsaka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Dili mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
5: Pero yung iba talaga medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
4: Okay. Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, one or two cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, inyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabangan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang nabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon na mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hinapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day. With God our constant guide, may He grant us wisdom in all our decisions, courage to rise our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share with the good of our families and community and our country. May He spark in us a love for truth, a respect for one another, and an urgency to serve. May He preserve us from unselfish pride and help us to live in peace with one another as brothers. Amen.
1: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
2: Nationwide!
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo.
2: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. RH!
4: Kababayan na nahihirapan talaga na harapin kung ano man yung mga pagsubok na nangyayari po sa atin ngayon. Kung minsan may mga kababayan tayo, both sa ano, sa mayayaman, sa mga mahihirap. Minsan yung mga mahihirap mas matatatag. Kaya nila yan, maliwala, padadaanin lang nila kapag ka problema. Pagdating sa gutom, kung minsan sinasabi nila, kaya na yan, dadaan na lang sa tulong, sa tawa. Pero just the same, syempre, deep inside, minsan ang kagutuman ay nakakaburyong din, ha? Lagi po natin ipagdasal ang bawat isa, tsaka tigilan na po muna natin yung mga pagtatalo sa isyu ng politika. Hayaan na po natin sa pamahalaan niyan. Wala naman po tayo magagawa dyan kung magtalo tayo, talo tayo sa social media, di ba? Instead, ipatatagin natin ang bawat isa. Sa bandang huli naman po, ang mga Pilipino dapat talaga nagdadamayan. Ano man yung pinaghahatian, pagdating dyan sa taas, sa ating pamahalaan, kahit pa paano, dapat aware tayo dyan. Ano ba ang magagawa natin dyan sa susunod na halalan? Kasi tapos na ang halalan Alamin natin, maging wise na talaga tayo at huwag tayong magpapadala sa mga pambobola. Pero sa ngayon, yun lang po ang ating maibibigay. Kung kayo may lakas-lakas na loob, talaga kayo may nalalaman sa mga hokus-pokus sa politika, sa pamahalaan, pwede mo kayong dumulog. Diyan po, sa Korte Suprema, sa Ombudsman, kayo na po, magbigay ng reklamo. Lalo na kung kayo na may ebidensya. Pero kung wala po, huwag na po kayong makipag-away kung mga hearsay-hearsay lang. At hindi pa rin naman natin talaga alam ang katotohanan sa bawat isa sa kanilang mga nagpupukulan ng mga alegasyon. Kung tayo'y manood ng balita, alamin natin, magbasa ng dyaryo, alamin natin ang mga batas, alamin natin ang mga katotohanan. Pero huwag po nating dalhin ng personal, naaawayin mo natin ang ating mga kapwa. Tama na ho yung mga pintasan siraan na. And ulitin ko, ako ay talagang advocate ng anti-fake news. Yung mga lumalabas sa social media, yung mga lumalabas ho na mga fake news dyan sa social media, pinakamarami dyan. Bago ho nyo po paniwalaan, bago nyo i-share, bago kayo pumatol, alamin nyo po muna ng ang katotohanan at huwag po kayong basta-bastang naniniwala. Kailangan nyo alam na ninyo kung papaano mag-fact check. Okay, huwag po tayo makikipagpatayan sa mga ganyan, ha? At huwag po tayong makikipagmurahan sa ating mga kapwa na wala din na nakikibalita lang din naman talaga yung iba, ha? Dito tayo tumutok kung paano tayo makakatulong sa iba. Lalo na marami po tayo mga kababayan nga ho na apektuhan dyan sa Bicol, dito sa Eastern Samar, Eastern Visayas. Yan ang pagtuunan natin. Kung wala tayong may tutulong, dasal. Pwedeng-pwede ho yan, ha? Doon sa ating mga kababayan, baka sakaling ho may nakikinig ng radyo, nakakapag-chat, nakakapag-text sa mga oras na ito, pwede nyo rin po ibigay sa amin ang inyong sitwasyon ngayon, lalo na at dyan sa dyan sa Eastern Visayas, ang alam ho natin, ang sabi ho ng Feebox, ay posible pong maramdaman ang mga aftershock. So, sa mga oras na ito po ba, kayo ho'y may mga nararamdaman pa yung mga pagyanig na hindi kayo patutulugin. Pwede nyo pong ibahagi po yan sa amin, ha? Samantala, sa iba pa po nating mga balita, ayun, yung mga pag-share din ho, ha, sa mga video-video, lalo na kung wala naman ho kayong, kumbaga ay, direktang, hindi ho kayo direktang kasali dyan sa mga ganyan. Huwag nyo na hong i-share, baka ho kayo madamay, kagaya na lamang yung nangyari, no? Bagamat itong video na to ay totoong nangyari, yung sa NBI, yung away po ng pagtatalo po ng NBI Director Melvin Matibag at saka ng kanyang kaibigan, okay, huwag na ho tayo makishare-share pa. Kasi wala naman ho tayo mapapala tungkol dyan. Ayan, may nakasuhan tuloy at may nasampulan. Anyway, doon sa mga pagbati po natin, Dominic Hasim, isang magandang umaga. Sabi niya, let's just pray for one another and let God handle the work. Tama po yan. Maraming salamat. Ayan, ha? At ganun din, West Triangle. Good morning sa iyo, ha? Mr. Dominic Hasim. Rolando Miranda de la Cruz, isang maganda umaga. Binabati rin po natin, Ma'am Ivy Gutierrez, Senyor Elga Rico, Henry Escalante de Lujan, Jonah Cabarles, mula sa Masbate. Sa mga taga-Botola na Zambales, isang magandang umaga po, Hanzala Bangkola Tarambisa. Rodrigo Marbebe. Nabanggit ko na ba si Rodrigo Marbebe? Good morning po sa inyo. Rose Aguilar. Isang maganda umaga po. Nelson Baria. Wala sa baka kay Albay. Uy, kumusta na po kayo dyan, sir? Ayun mo ba'y matindi rin ang dami ng abon na ibinagsak dyan sa inyong lugar? Sabi nga po ng P-Box at tayo rin po ng DPWH. Doon sa mga lugar na binagsakan po ng abo, yung mga kaya nyo hong linisin, kayang palisin, kayang ipunin at ilagay sa isang tabi na hindi makakaabala po sa inyo, yung mga abo, ayusin nyo na daw yan bago pa dumating ang tagulan at baka yan po'y mabuo. Kapag po yan nabuo, minsan po yan naninigas na parabang semento. At yan po ay po pwedeng pagmula na ng mas matindi pang pagbaha. Nieves Alva Esplana, good morning. Bakit ko nga po pala yan sinasabi? Dalawang tropical dalawang low pressure area ang ating binabantayan daw ho. At parehong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, yung isa ay papasok bagamat hindi magiging bagyo this week. Habang yung isa naman daw po ay possible sa Sabado o sa weekend papasok at posible na maging isang bagyo. Okay? So, ano bang ina-expect natin dyan? Di magkakaroon ng mga pag-ulan. Nieves Alba, mula sa Tayuman, San Francisco, Quezon. Good morning at sa inyong pamilya po sa Esplana Family. Magandang umaga. Helen Dagil sa Maniego, Tessie Pendon. Ganun din kay Reynaldo Rodriguez sa mga taga Santa Maria, Laguna. Magandang umaga sa mga taga Novaliches, Congress Village, Barangay 173. Carlito Morana, Bini. Bakit may Bini? Talaga ba apelido mo may Bini? Idol, fan ka ng Bini. Takurong City, Sultan Kudarat sa mga kababayan na dyan. Good morning, Lando Abaw. Maganda umaga po kay Tenevilla sa Brooks Point, Palawan. Loida Ibanez, Sacramento ng Santa Rosa, Laguna. At ganoon din po, pagbati, isang maganda umaga, Raul Ledo. Mula sa Mansalay, Oriental, Mindoro. Uy, kabayan, kumusta ka na dyan, ha? Lakas ba ng ulan dyan? Yung umuulan po sana, huwag mag-cause ng pagbaha. Okay lang na umulan sa sobrang init ngayon. Ah. Maganda-ganda po yan ang kaunti para kahit papaano ay madagdagan na yung ating mga dam. Huwag lang pong mag-cause ng pagbaha. Ha? Benji Siongko, mula sa Sampaloc, Maynila. Ganun din kay Cheroke, kay Danny Muyot. Maganda umaga kay Sammy Salcedo ng Pangasinan at sa bayan ng mga Aldana. Kay Albino Trinio, good morning. Kay Emma Flores, maganda umaga. Jose Magallanes Licaros. Manuelita Espertinas Donoso, Sam Nana, Blestoli Banggit. Marami pong salamat. Ay talaga, nagla-lunch ka ngayon, Sam Nana. Maraming salamat and happy lunch sa'yo. Naway mabusog ka at masarapan sa kinakain mo kung ano man yan. Ivy Gutierrez, Mauro, June, Aspiliaga, isang magandang umaga po sa inyo. At ganun din po doon sa mga nasa YouTube. Kay Bentong, isang magandang umaga rin po. Lester Felipe, happy watching. Mula sa Cagayan Valley. Ganun din po pagbati natin kay Paul Edward Panganiban, Ronald Aban. Binabati rin po natin yung course Navarro Galindez kay Miguelito Marcela. Maraming salamat kung gusto yung mga pinapadalang emoji, ha? Bentong, good morning muli sa iyo. Milo Morteso, binabati daw niya ang kanyang asawa, si Mila. Ano naman ang pangalan? Si Milo ba ito? Milo, Milo. Milo, tapos ang kanyang misis, si Mila, from North Caloocan. Ronald Aban. Maganda umaga, Susana Darain. Mula sa Vancouver, Canada. Bentong, maganda umaga sa ating mga kababayan dyan sa Bakakay. At ganoon din po ang pagbati natin kay Philemon Mamuwad. Good morning sa iyo, Sir Philemon Mamuwad. Kay Alberto Perez ng Baclaran Paranaque. Binabati rin po natin Chadrax. Maganda umaga rin po. At kay Popstan, kay JV Soyo. Isang maganda umaga rin po. And kay Teresita o Teresa Pamintuan. Good morning, Ma'am Kisses. Tama po, kayo dapat sana. Kaya po dapat sana ay sama-sama po tayo para sa kabutihan ng lahat. Kay Will Manares ng General Trias Cavite, isang maganda umaga, Ma'am Kisses. Bakit po ko sino-sino na lang ipinapakita sa FB na nagkoko? Ano? Sa nagko-comment sa politika. Kaya nga ho, actually, marami ho yan. Wala na ho tayong magagawa, wala ho tayong control dyan. Lalo na, kung marami po ang nag-share at nagpo-post, talaga pong lalabas yung mga komentaryo ng mga yan. Anyway, dito sa Pilipinas, meron po tayong kalayaan para sa ganyan na magpahayag po ng ating mga saloobin. Pero nakadepende po yan sa inyo. At ang importante po, walang masama magpahayag po ng inyong saloobin at paniniwala, basta't huwag po tayong makikipag-away. At laging tatandaan na kapag po tayo ay naglabasa ng kung ano man ang ating ihahayag sa social media, siguruhin na wala po tayong masasagasaan. At kung may masagasaan man, siguruhin po na totoo ang inyong sinasabi at hindi po kayo mapupunta o malalagay sa alanganin o makakasuhan ng libel o cyber libel. Okay? Hayaan na lang natin yung Hindi naman sa ganun. Hayaan natin malimalita na ninakaw. Makalimutan din natin yan. Sabi ni Johnny Gabor. Hindi sa ganun, Johnny Gabor. Ang sinasabi ko lamang, matuto tayo. So, anong gagawin mo ngayon dyan sa malimalita? Di pumunta ka dito sa Pilipinas at magsampa ka ng kaso. Ganun na. So, pwede yun kung kaya mo eh. Eh, kung hindi naman, at tayo ho ay meron po kaya kakayahan na bumoto sa mga susunod, pumili ho tayo ng tama. Para po sa susunod, wala na tayong galit na ganyan. Diba? Jose Elmer Ramirez. Yun, maganda umaga mula sa Kalamba. Sa mga hindi ko po mababati na ko, pasensya na po. Pero oras na po para tayo ho ay magpaalam na. Maganda umaga po sa inyo. At maraming maraming salamat sa lahat po ng tumutok, sumama sa ating balitaan, nagkomento. Against man o hindi, sa akin binabanggit kanina, okay lang yan. Karapatan niyo po yan. Pero ang pinagpapasalamat ko, tayo po'y magkakasama. Tayo po'y magkakasama nagbalitaan, nagbatian. At ganun din po ay nagpahayag na ating mga saloobin through this program. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Hobson. Ito po ang Balitang Prombi. Susunod na si Kong Angel Palmona sa Tamagandang Umaga, Pilipinas. Oras. Oras po natin. 4 na minuto bago umaga, 4. Good morning and happy Tuesday.
5: Number 1
6: na naman
5: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, inyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan. Naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: unang-unahan sa Pilipinas.
1: Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of NBC Media Group.
2: Dalawang minuto na makamit para sa alas 4 ng umaga.
3: And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH.
4: Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Maganda Umaga Pilipinas.
1: DZRH, Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas.
2: Martes na tayo ngayon, May 5, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte, inaprubahan ng Justice Panel sa botong 55-0. Speaker Bongi D. may panawagan sa mga fake news peddler, itigil ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Pagutan ni NBA Director Matibag at kaibigan nag-viral, nagpakalat ng video tinutukoy na. Sa ngayon, sinulosad ang e-bike e-mobility loan. Isa sa dalawang LP sa labas ng Philippine Area Responsibility, posibleng ma-develop bilang bagyo. Ang Eastern Samar, nadali kahapon ng magnitude 6.0 na lindol. Samantala, 20 lugar sa bansa nakapagtala ng Danger Level Heat Index kahapon. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen.
1: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas!
2: Sa detalye ng mga balita, dalawang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa rito may medium chance na ma-develop bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Sa uling report ng PAGASA, unlikely mababa ang chance na maging tropical depression ng LPA. Sa susunod na 24 oras, ito huling namataan sa layong 1,350 km silangan ng Northern Mindanao. Pero yung LPA 05B ay may medium o katamtamang posibilidad na maging tropical depression. Huli naman itong namataan sa layong 2,870 km silangan ng Northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, dalawang LPA ay wala namang direktang epekto pa sa bansa. Patuloy namang makakaapekto ang isuli sa lagay ng panahon sa buong bansa, partikular na sa Western Visayas, Negros Island Region, Sambuanga Peninsula, Bangsamoro, Autonomous Region, and Muslim Mindanao. Doon din sa Palawan na magdudulot ng mga pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na sa dakong hapon at gabi. Asahan naman ang general fair weather sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, pero posible din ang isolated rain showers at mga thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Kahit medyo umuulan na husay ang lugar, 20 lugar naman sa bansa ang nakapagtala ng Danger Level Heat Index kahapon, Lunes. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan ng tao kapag pinagsama ang temperatura at humidity na maaaring magresulta ng heat cramps at heat exhaustion, at ang pinakamalala ay heat stroke. Sa 20 lugar, ang Dagupan City sa Pangasinan at Catanduanes ang nakapagrehistro ng pinakamataas na heat index. Umabot ito ng 44 degrees Celsius. Ito na ang ikatlong magkasunod na araw na ang Dagupan City ay nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa. Samantala, iba pang mga lugar na nakaranas din na mataas na lamang init ay ang mga sumusunod. Sa Sinangit, Ilocos Sur at sa Lawag, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Batac, Ilocos Norte, Baclotan, La Union, Tugigaraw City sa Cagayan, Iba Zambales, sa Camiling, Tarlac, Aburlan, Palawan, Pili, Camarines Sur, ayan, puro 42 yan. 42 degrees Celsius ang naramdaman sa Mambusao, Capiz. 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, may nga agad sa mga kauturan tala sa Negros, Dumangas, ganun din sa Baybaylite. Sa Borongan Eastern Samar, 43 degrees Celsius. Nako, maupay nga agad sa mga kababayan natin dyan po sa Borongan. Sa Zamboanga City, Buenos Dias, Zamboanga, 42 degrees Celsius. 42 din sa Surigao City at Hinatuan, Surigao del Sur. Sa Butuan City, sa Agusan, naku, mas mainit. 43 degrees Celsius. Samantala, sa Pol naman ang intensity 6 na lakas ng pagdinig ang dalawang bayan ng Nisan Samar. Matapos sumama ang magnitude 6 na lindol sa mga nabanggit na lugar alas 2 ng hapon. Kahapon to. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tektonik ang sanhi ng pagdinig may lalim na 57 kilometers lamang. Ang sentro ng malakas na lindol ay nasa layong 18 kilometers hilagang-silangan ng San Julian, Eastern Samar. Naramdaman ang lindol sa lakas ng intensity 6 sa Mayan din ng Salcedo, intensity 5 sa Canabid, Sulat at Taps sa Eastern Samar. Intensity 4 naman sa Arteche, Balangiga, doon din sa Balangkayan, City of Borongan, Dolores, General MacArthur. Ganun din sa Giporlo, Sernani, Gipapad, Lawaan, Llorente, Maslog. Sa Maydalong, Urasa, Ginupandan. Naramdaman din sa San Policarpio, Eastern Samar, ang intensity 5. Alang-alang sa Burawen, Carigara, Dagami, Dulag, Julita, Palo. Sa East Pastrana, Santa Fe, Tabuntabon, Panawan at Tolosa. Yan po naman ay sa Leyte. Naramdaman din ang intensity 4. Sa City of Tacloban, Katubig, Gamay, Lawang, Lapinig, Malapas, Mondragon, Palapag, Pambuhan, Rosario. Ganon din sa San Roque, Selvino, San Odin, Samar, Basay, City of Calbayo, Calbiga, City of Catbalogan, Gandara, Hinabangan, Diabong, Matuginaw, Motiong, Pagsanhan, Paranas, Pinabakdaw, San George, San Jose de Bawan, San Sebastian, Santa Margarita, Santa Rita, Tarangan, Samarian, at sa Loreto, Dinagat Island. Ayan, ha? Kaganito may mga pagyanig talaga na tutunto natin itong mga bayan na bihira natin marinig ang mga pangalan. Ay, mahaba pa pala ito. Pero nananatili ang babala ng P-Box na posible ang mga aftershocks at damage na epekto ng magnitude 6 na lindol. Antumayan po ninyo mga mamayang update mula po kay Dr. Toto Bacolcol.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Tingnan naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na katutok ang pamahalaan sa pagtugon sa sitwasyon sa Albay sa gitna ng pag-albruto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, nagtungo na mismo sa lalawigan si Public Works Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang mga kalsadro na nabalot ng makapal na abong ibinuga ng bulkan. Kapanig naman ang Department of Health na mahaginaan niya ang ahensya ng face mask bilang proteksyon sa ASPOL habang tinutugan na naman ang DSWD ang pangangailangan sa pagkain at iba pang essential supplies lalong-lalo na ng mga ebakwi. Ngunit ang Pangulo, tuloy-tuloy naman ang koordinasyon nila sa pamahalaang panlalawigan para sa pag-abot ng tulong sa mga apektadong residente.
6: I spoke also to the governor and sabi naman na lahat ng needs ng Albay so far and meron tayong support ng binigay. So, unfortunately, we are used to mayon, but never mind, we are able to minimize the effects of the asphalt that is going into certain populated areas that inaalala natin. The first question.
2: Mahilagan sa mga taga-Hinubaan, Negros Occidental, mahirapan ng sa lokal na pamahalaan ng Albay ang paglilinis sa Makapal Labo na binagsak ng bulkan matapos ang pagtaas ng demanda sa tubig sa buong lalawigan. Sa bayan ng Ginabatan, sinabi ng mga opisyal na malaking itinaas ng konsumo nila ng tubig bunsod ng tuloy-tuloy na flushing at clearing operations. Dahil dito napilitan ng pamahalaan na magpatupad ng water rationing sa hindi bababa na 12 barangay. habang naghahanap na rin sila ng alternatibong mapagkukunan tubig tulad ng paggamit ng submersible pumps. Tinatayang aabot naman ang 14,000 liters ang inuming tubig kada araw ang kinakailangan para sa mahigit na 1,300 families na naapektuhan ng pagkalat nga ng abo galing sa bulkan. Nagpadala na rin ang partra ang ilang mga karatig probinsya upang tumulong sa supply ng tubig habang patuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways upang maiwasang gumarama ito sa drainage na posibleng pagbula naman ng mga baha. Umarangkada na ang full response ang pamahalaan sa mga komunidad na apektuhan ng makapal na abong ibinuga ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, nagpapatuloy ang clearing operation sa mga kalsada sa lalawigan. Tinutugunan din ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente. Iginit ng Pangulo, sinisikap ng pamahalaan na mauksan muli ang mga pangunahing kalsada sa Albay. Matiyak ang mabilis at ligtas sa pagalaw ng mga tao at mga emergency services. Nailikas na rin ang mga residente sa danger zone. Nakatanggap ang mga ito ng suporta mula sa gobyerno, gana medical attention at food essential supplies. Nagmamala naman ang P-Box laban sa mga nagpapanggap na TikTok account ng ahensya. Sa inilabas sa bahayag ng P-Box, nilinaw nitong walang TikTok account ang ahensya. At isa lamang ang impersonation account ang nasa TikTok. Nagpaalala rin ang tanggapan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakukuha online, lalo na't kritikal at ang tamang datos pagdating sa lindol at dibidang ng bulkan at maging ang tsunami. Upang matingat na legitimo o tamang mga impormasyong natatanggap, hinihimok ng P-Box. Ang publiko, bisitahin na lamang ang kanilang official na website, Facebook account at X account. Patay ang isang 70 anyos na lola matapos masalpok ng isang Mitsubishi L300 habang tumatawid sa Tondo, Maynila. Inilala ang biktima na si Evelyn Ong Terano, residente ng Rivera Street sa naturang lugar. Naulat ng pulisya ang binabagtang sa sasakyan ang kahabaan ng Jose Abad Santos Street nang bigla na lamang itong makabangga ng biktima. Walang para tumalakon ito, ilang metro ang layo at magtamo na matinding sugat. Dead on the spot ang biktima habang nasira naman ang unang bahagi ng sasakyan. Ay naku, kaya dami ko nga ho sa inyo. Kinakailangan ho sa lansangan, iba yung pag-iingat. Kasi baka mamaya, nag-iingat ka naman, yun namang makakasalamuha mo, makakasama mo sa kalye, hindi ganun kaingat. Ano ha? Gaya kahapon, yung pong bumangga sa atin na bus, yung driver pala, 10 oras nang nagmamaneho. Oo, galing pa ng lawag. May sakay ng mga estudyante. Diba? Papunta sila somewhere. Naawa tayo doon sa mga estudyante yung napiperwisyo dahil sa hindi mo naman din masisi yung driver. Siya ho yung mag-isa. Kaya sabi ko, sige, may insurance naman. Insurance naman bahala dyan.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Sibak sa serbisyo ang isang pulis. Matapos sa kasahan ang panggagahasa ng isang babaeng nawala ng malay sa loob ng isang motel sa Maynila. Ang pulis na nasibak dahil sa panggagahasa ng isang babaeng walang malay ay si Patrolman Joshua Mendoza. Inireklaso ng kasong grave misconduct at conduct and becoming of a police officer. Ayon sa National Police Commission, nakabatay ang kanilang desisyon sa matibay na ebidensya kabilang ang testimonya ng saksi, medical legal findings, CCTV footage at magkakatagbang sa laysay ng biktima. Itinapol ko ang Commissioner Rafael Kalinisan, walang puwang sa hanay ng pulisyang ganitong uri ng karahasan at paglabag sa tiwala ng publiko. Matay sa reklamo ng biktima ng nangyaring naturang insidente matapos umano siyang uminom kasama ang pulis at mga kaibigan ito hanggang mawala ng malay. Nagising na lamang siyang nasa motel na at minumulis na ni Patrolman Joshua Mendoza. Ay nako talaga oh. Mr. President, General Sir, what is happening to the country? Mga misis, amoy araw ba sa Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Amoy balyon sa Jones sa katunan na para labanan ang amoy araw tumoy pawis gumamit ng shield bag so regularly. Ang vitamin shield sa paglaban sa Jones versus another brand, may share battery ng pampanamot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit mo yung malasakit. Sulit na sulit.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 17 na makalipas ang alas 4, simula na ngayong araw ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa mga tatakbong District of Santo Tiyub sa kauna-unahang Bansamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa anunsyo ng Commission on Elections, meron lamang hanggang Mayo 10.

0: May 17, huling araw ng pagsusumite ng mga litrato ng mga kandidato para sa District Representatives at post nominees ng Sectoral Representatives. Maaari itong sumite sa email na law.coc@comelec.gov.ph. Pagkatapos ng filing ng COC, magsisimula naman sa Mayo 8 hanggang Mayo 15 ang pagtanggap ng mga petisyon para sa accreditation. Sa kasalukuyan, mula 16 na political parties na nag-apply para sa accreditation, 10 pa lamang ang opisyal na kinikilala ng COMELEC bilang mga regional parliamentary political parties. Naglabas naman ng Siocos Uro ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa 21 transport network companies dahil sa lampas na bilang ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Bicor Mendoza II, dahil sa ngayon siya natukuyin ang katotohanan sa tinatawag na tempo drivers o kung may sadyang paglabag o simpleng kapabayaan lamang ng kumpanya. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa 197,000 ang TNBS units, lampas sa 54,000 cap, habang nasa 252,000 naman ang motorcycle taxi, higit sa itinakdang 78,826 lang. Gayunman, tiniyak ng LTFRB, hindi layong mawala ng trabaho ang mga driver, ngunit nais nilang maiwasan ang sobrang dami ng mga units na nagpapababa din sa kita ng mga operator. Nagbabala naman ang LTFRB laban sa mga kunorong operations na may multang aabot ng hanggang 50,000 pesos at posibleng susubsensyon o pagbawi ng prangkisa. Binigyan ng 5 araw ang makumpanya upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanilang operasyon. Ah, ito yung tinatawag nga ng mga ghost riders. Binibisaga na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nasa 21 ng mga transport network companies. Kagaya naman ay sobrang-sobrang bilang din ng mga beneficiaryo ng fuel subsidy ride-hailing service. Ayon kay LTFRB Chairman Bicor Mendoza, inisyuan na nila ng Siocos Uro ang mga ito para ipaliwanag kung bakit pinayagan nila ang mag-onboard ng mga rider na kanila sa kanilang mga TNBS partners nang walang kaukulang clearance mula sa ahensya. Nais ng LTFRB na maliwanagan kung ito'y sadyang pagtatangka lamang na dagdagan ng bilang ng mga beneficiaryo sa listahan ng mga TNCs. O isang kaso ng kapabayaan at kabigungang mag-comply sa kautusan ng LTFRB. Isang bahay nawasak ng magnitude 6.1 na lindol sa bayan ng Jambong, Samar. Doon sa isang binanggit natin. Ano ako magnitude 6.0 na? Dadali ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy.
1: Isang bahay na pinsala sa barangay Kantong Tungyabong, Samar matapos tumama ang magnitude 6.1 na lindol kahapon alas 2:09 ng hapon. Ayon sa ulat gawa sa magaan ng materyales sa naturang bayat, halos mawasak ang bahay nito dahil sa lakas ng pagyanig. Inalala ng mga otoridad nagkaroon din ng pagguha ng lupa sa likuran bahagi ng bahay na nagpalala sa pinsala ng struktura. Sa kabila nito, wala namang may ulat na sawi na sugatan sa insidente. Agad naman rinisponde mga lokal na otoridad upang magsagawa ng paunang assessment at magbigyan ng tulong sa apektadong pamilya. Patuloy pa rin ang sinasagawang pagsusuro sa lupang lugar na posibleng mapiktuhan ng lindol. La dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DJ Ritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Mga mamis, laundry day today. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mansya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang sarkan sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stainway formula, tanggal ang matitindi mansya ba isang tansa chocolate, modern sabon ng cotton, gawa po ito ng ACS. Ismayado si Attorney Mark Tolentino, legal counsel ni dating broadcaster na si Jay Sonsa. Naging takbo ng order of release matapos na arestuhin noong nakaraang linggo. Ayon kay Tolentino, halatang pinahirapan ang kanyang kliyente dahil sa dami ng hinihingi ng mga dokumento na may kaugnayan sa dating kaso pa ni Sonsa. Inamin din ni Tolentino na itinagulat niya ang paghingi ng tawad ng hukom na humawak sa kaso dahil sa mga ilang kamalian sa warrant of arrest na isinalbi sa dating mamamahayag. Samantala, ginig din ang abogado na galing lamang sa social media at walang personal knowledge ang National Bureau of Investigation.

0: sa mga kinaso nitong Sandro Label laban sa kanyang kliyente.
1: Pahay-pahay lang sila doon, based lang daw sa nakita nila sa internet, so yun lang. So, wala silang personal knowledge kung bakit nag-cyber libel. Sa pag-alam ko, ang cyber libel, kailangan na pinail mo ang kaso, kailangan may personal knowledge ka. So, in order to have personal knowledge, dapat ikaw yung offended party. So, sino mo offended party, yung agents ba ng India? Hindi naman, kasi wala naman silang alam doon sa story ng kaso. So, it should be the president, kasi siya ang offended party.
0: Ohayo gozaimasu sa mga shooting natin dyan sa Japan. Magandang umaga sa mga taga-Kinabawan City. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Data Privacy Act on 2012 ang lima katao naman ay nagpahalat ng limang video ni na NBI Director Melvin Matibag at ng kanyang kaibigang si Mel Sabio. Sa press briefing ng NBI sa Pasay City, sinabi ni Sabio na siyang naghahay ng reklamo matapos na kumalat sa social media ang video ng kanilang mainitang pagtatalo. Sinabi ni Sabio na siya ang nag-record ng naturang usapan. Ngunit nilinaw na ito ay para lamang sa kanyang personal na seguridad at hindi para ipakalat. Ayon sa kanya, ibabahagi lamang niyang video sa isang kaibigan at wala siyang paintulot ng publication ito. Lalo't maayos na niya ang kanilang relasyon ni Matibag. Naniniwala naman ang hepe ng NBI, posibleng politika ang motibo ng pagpapalabas ng video lalo't ilang taon ang lumipas bago pa man ito ipinakalat. Formal lang inilansad ang Government Service Insurance System ang Ginhawa Bike and E-Mobility Loan o GBEL para naman sa mga kawanin ng gobyerno. Sa ilanim nito, mga miyembro ng GSIS ay maaaring umutang ng hanggang 300,000 para bumili ng brand new e-bike o yung electronic vehicle gaya ng e-scooter, e-mopeds at cargo e-bikes. Meron itong mababang interest ng 5% per annum at walang service fee. Ang GBEL ay bahagi ng mas pinalawak na uplift program ng gobyerno na naglalayong matulungan ng mga government employee harap na mataas na presyo ng langis at transportation costs sa bungsod naman ng tensyon sa Middle East. Mamaya, para ho doon sa mga gustong malaman pa ang karagdagang impormasyon tungkol sa GBEL, makakausap natin ang GSIS. Lalaki na nagamok matapos mabangga ng mga nagsasayawan sa dance floor sa isang disco bar. Apat na suspect sugatan sa pananaksak ng suspect. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, maupay nga ay may buntag mo, Jane.
2: Apat ang sugatan sa isang namung away sa gitna ng sayawan dahil lamang sa hindi sinadyang banggaan habang nagsasayawan ang mga ito sa gitna ng dance floor ng barangay ng Pilar sa Antonio Model Samar. Ayon sa PNP, habang nagsasayaw ang suspect na kinilalang si Kaloy, ay bigla na lamang itong nagalit na hindi sinasadyang mabangga ito ng isa pang sumasayaw na kinilalang si Mel. Nagkagulo sa nasabing dance floor at nagkaroon ng matinding away. Kumuha ng kutsilang suspect at nagsasaksak ang naroon sa sayawan sa gitna ng dance floor, kabilang dito si alias Mel. Ang iba pang sugatan ay kinilala sa kanilang mga pangalan na si Berto, 18 taong gulang, Indoy, 18 taong gulang, at isang kinilalang si alias Jerry, 19 na taong gulang. Ayon sa ulat ng PNP, lahat ay mga estudyante at residente na naturang na bayan ng San Antonio. Ang apat ay nagpamunong ng mga sugat sa katawan at agad na isinugod sa San Antonio District Hospital. Samantala, agad din nahuli ang nasabing suspect at ikinulong ito at mahaharap ito sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Dugan salamat, Jane Galit Bantayan.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau. Maganda umaga din kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, sa mga suki natin dyan sa Amerika at sa Canada, sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Ingat, ingat, ingat. Kung kayo may pabalik na ng Pilipinas, sabi huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito po'y brand ng mga magdiniog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga sakahan, mga nyugan, mga open spaces, ayan ha. Para makapag-produce ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, batay sa Lux Global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Yan sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Dodos muna tayo si Ruru Madrid, muling bibida sa isang action series. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning!
4: Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel! Muli, patutunayan ng aktor na si Ruru Madrid na ibang klase ang kanyang appeal pagdating sa telebisyon. Well, matapos kumita noon at talagang makipagsabayan sa batang probinsyano, ang lolong at sinunod nito ay ang Black Rider at sinundan naman ito ng Encantadia ay eto si Ruru Madrid. Muling gagawa ng isang action series sa television sa Kapuso Network. At ito ay ang Hari ng Tundo. At bilang paghahanda, nagpunta pala si Ruru sa Tundo. Nakipag-usap, nakipagkaibigan, sumama na kumain sa magmerienda at kung ano-ano pa ang ginawa ng naturang binata para maramdaman kung ano ba talaga ang meron sa Tundo. Well, sa totoo lang, bukod sa Hari ng Tundo na pagbibidahan nga nitong si Ruru Madrid na sobrang excited siya, ay may gagawin din siyang pelikulang Los Salvajes Bravos na kukunan sa Spain ang ilang mga eksena. Well, si Ruru mismo ang nagkuwento na sobrang excited daw siya sa Hari ng Tundo. Yan ang ating DZRH Showbiz Atas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
0: Maraming salamat, Morley. Thank you.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Alas 4:30, baka gising na ho yung mga teenager, yung mga chikiting, tsaka yung mga mahihilig sa photography. Muli na po ang pagtangkap ng PAGCO ng mga entries para sa 2026 PAGCO Photography Contest. Ang tema nga po ay Kids at Play. Ang layon nito ay may pakita mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata, mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimbalak sa lahat ng mga Pinoy photographer sa amateur man o professional, edad 16 years old pataas. Ang PAGCO Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco, ang andang paligsahang mamparatili ang matagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Ayan, alam niyo ba na natutunan namin yung skip inhibition dahil sa taguan? Yung bulan-bulan sa Bisaya. Sa paglalaro, nagsisimula ang pangarap at sa paglalaro din nahuhubog ang kanilang kinabukasan ay kay Chairman Tenco. Meron pong tatlong kategorya na pwede nyo salihan, yung conventional, mobile at drone categories. Sa conventional, ang premyo para sa walong grand finalists o sa grand winners, batig 100,000 pesos. Sa mobile at drone categories naman, 50,000 pesos sa matatanggap ng tigwa walong mananalo sa bawat kategorya. Siyempre, meron din mga trophy. Deadline of submission of entries, June 30, 2026. Sa mga magpapadala ng entry, padala nyo yan sa www.pagco.ph/photocon2026. Para sa mga bagong gising ng mga bata, dapat kayo ay nagbabitamins. Oras sa buong kapuluan, 32 makalipas ang alas 4.
3: Maganda umaga, Pilipinas! DZRH number 1
5: na naman
3: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Naku, sakitin din yun.
6: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Celine Plus. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Mas maraming aga sa mga taga-Bicol. 23 sa makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy sa mga nanay! Alay sa mga nanay on Mother's Day, Bongga Kanay. Isang masayang simbasasyon ang gaganapin sa Good Food sa UP Diliman. Sa Sabad na daw ito, May 9. Mag-rehistro daw po kayo at sumali, lalong-lalo na ang mga nanay. Bongga Kanay! Kasama ang ating certified Zumba instructor at dance diva na si Miss Lynn Tamayo. Ayan ha, para doon sa mga gustong sumali. Welcome na welcome ho kayo. Happy birthday kay Don Sergio Luis Ortiz ng PCCI. Congratulations! Kanta na ba si, ano, si Ginoong Sergio Luis Ortiz sa Malu? Ay, para nga pala sa mga kaibigan, kakilala, at mga kabatch ni Janolnik Bartolome, pinapaalam lang ni Janolnik yung wake schedule ng kanyang yumaong anak na si Nicara Noemi Bartolome. So, yung anak ni ano, nila Janolnik Bartolome at naka ni Doktora. Ayan, ha? Saan ba yung schedule? May schedule na pinigay sa atin dito eh. Anyway, yan, nakikita naman ho ninyo. But ang dating ho naman ay sa ano pa, May 8. May 8 po ang dating ng kanyang labi galing po sa Hong Kong, sa Singapore. Siguro balikan natin bukas ano, ha, yung ipapang mga schedule. Ay, nakikiramay din ho pala tayo dito sa pagpano ng Ginoong Hill Parcasio. Diyan po naman sa Kinapawan City, si Ginoong Hill Parcasio po ay actually kaibigan to ng mama ko eh. Oo. Ito ha. Alas 9 ng umaga, hindi, May 9 ang libing sa Cotabato Memorial. Ayan. Kapon siya namatay. O si Ginoong Hill Parcasio, diyan po sa Kinapawan City. Maganda umaga din kay Mayor Sara Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Good morning, Midnight Singers dyan po sa San Diego, California.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: 25 anos na rider, nakumpiskahan ang pinatuyong marijuana sa checkpoint sa Urani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning.
10: 25 anyos na rider ang inaresto matapos makumpiskan ito ng hihinalang pinatuyong marijuana sa Sinigong Anti-Criminality Checkpoint sa Barangay Tugatog, Urani, Bataan alas 11:30 ng gabi. Kinilala ang suspect bilang residente ng Barangay Balot, Urani na edad 25 anyos. Ayon sa ulat ni Urani Chief of Police, Police Major Patrick Carlo Balcanao, habang pinapaigting nila ang checkpoint sa mga nagdarang motorista sa lugar, naharang nila ang suspect dahil sa hindi nito pagsusot ng helmet. Sa sinuwang inspeksyon, na-discovery sa kanya ang isang sachet at glass tube na pawang naglalaman ito ng hininalang marijuana. Agad na inaresto ang suspect, binasa ng kanyang mga karapatan at naharap ito sa kasong paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 965. Samantala sa pinaigting na checkpoint operation sa lugar, nakahuli rin ang mga otoridad ng ilang motorista na pawang walang lisensya, paso aristro, at may iba pang paglabag sa batas trapiko. Dani Cumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Dani. May babakay kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga.
5: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
0: Magandang umaga sa mga taga New Jersey. Sir Ramon Nunod, good morning, ingat ha. Nananawagan si House Speaker Faustino D. sa mga nagpapakalat ng fake news. Itigil na ito dahil hindi naman nakatutulong sa pagresolba ng mga problema ang kinakaharap ng bansa. Sa kanyang talumpati sa maling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso, giniit ni Speaker D. ang maling impormasyon ay nagsisilbing hadlang sa mga tunay na solusyong ginagawa ng gobyerno. Giniyak naman ni Speaker D na mananatiling nakatutok ang mga kongresista sa kanilang mandato dahil ang tanging hangarin nila ay makapaglingkod, gawin ang kanilang tungkulin ng tapat na nakaangkla sa transparency, accountability at kapakanan ng publiko. Iginit din ng House Speaker na gagawin nila ang kanilang mandato at tungkulin ng makatarungan at tapat dahil naniniwala silang dapat ang anumang o nawalang anumang katumbas ang prinsipyo at danal. Nagmatigas naman ang Pag-ibig Fund sa pagsasauli ng 630 million pesos. Na pera naman ng negosyanteng si Delphin Lee na nakalagak sa escrow fund ng ahensya sa loob ng halos 15 taon na. Nako, magkano na kayang interest na tinugo nito? Alam ba ninyong interest na pambayad dito kung sakasakali? Manggagaling din ho sa atin. Kasunod dito, nangapila ni Lee sa ahensya, ibalik na ang nasabing pera matapos madismiss ang kasong stop out fraud laban sa kanya. At apat iba pa dahil sa kawalanan ng sapat ebidensya, hinggil sa manoy 6.6 billion pesos housing scam. Bagamat kinatigan ng Korte Suprema noong 2018 ang summary judgment ng Makati RTC noong 2012 na naguutos sa pag-ibig na tuparin ang obligasyon nito, nananatili pa rin hindi ibinabalik ang pondo hanggang sa kasalukuyan. Matatanda ang kinasuhan ni Lee noong 2011 ang syndicated o large-scale stapa. Naaresto noong 2014 kung saan nakulong siya sa Pampanga Provincial Jail sa loob ng 4 at kalahating taon. Noong 2018, ibinaba ng Korte Suprema ang kaso sa simple stapa. Pinayagan siya magpiyansa hanggang tuluyang madismiss ang mga kaso. Ayon kay Lee, ngayong malinis ng kanyang pangalan, hangad niyang muling makatulong sa gobyerno sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay. Anya, magagawa lamang niya ito kung ibabalik naman ng Home Development Mutual Fund ang kanyang pondo upang makapagsimulang muli sa kanyang buhay at negosyo. Eh bakit ba ayaw isauli kung naka-escrow lang? Diba? Kung nandoon naman yung pera, ano pang iniintay ng Pag-ibig?
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Sumipa sa 86.4 billion pesos ang koleksyon ng Bureau of Customs nitong Abril. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Pumaseno, mas matas ito kumpara sa 78.6 billion pesos na target ng ahensya para sa nasabing buwan. Dahil dito, ito na nagtuturing na pinakamataas na buwan ng koleksyon sa kasaysayan ng ahensya. Kung ikukumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon, tumaas ang nakolektang pondo ng BOC ng 11.69 billion pesos o 15.7% na paglago. Dahil sa record na ito, umakyat ang kabuuang kita o koleksyon ng BOC sa 325.80 billion pesos mula Enero hanggang Abril ngayong 2026. Mas mataas ng 11.14 billion pesos sa program goal na 314.66 billion pesos. Pwede naman palang ma-achieve kung gugustuhin lang, ano ha? Aba, at alam mo ba niyo, isa sa mga nag-contribute dyan ay ang per cargo, ha? NAIA per cargo, dyan po sa NAIA. Ayan, ha? Kaya congratulations muli kay Dr. Siegfried Manawis, Special Deputy Collector ng NAIA per cargo, ganyan din sa kanyang mga kasamahan. Ayan, ha? At syempre kay Collector Jasmine Claire Mapa ng NAIA BOC.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Ito pang Bureau of Customs, nakagagulan, ha? Oo. Ang BIR, hirap talaga, oh. Kaya, Commissioner Mendoza, dapat talaga one-strike policy. Pagka hindi nakakota, tsugi na. Lalong-lalo na yung large stake, yung mga nandiyan sa large taxpayers, ha? Lalo yung mga pinagbigyan lang na manatili sa pwesto. Dapat yan mabigyan ng sample. Kung hindi makagol, goodbye.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Inilala naman ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak at pinaka-aktibong polisiya sa buong Asia-Pacific upang maibsan ang epekto ng naranasang global oil shock. Sa inilabas na ulat ng multilateral lender, binigyan din sa kabila ng pagiging isa sa mga bansang may pinakamataas na itanaas sa presyo ng langis sa buong rehiyon. Mabilis na kumikilos sa malang pamahalaan upang protektahan ang mga mamimili at ang ekonomiya. Ayon sa ADB, naisa katuparan ng Pilipinas ang 7 pangunahing policy responses na tinukoy sa buong Asia-Pacific economies. Kabilang sa mga hakbang na ito ang tulong pinansyal para sa sektor ng transportasyon at unti-unting pagpapatupad ng taas presyo ng langis, mga hakbang upang mabawasan ang konsumo at masiguro ang supply at ang pagpapatupad din ng mga hakbang upang pag-iba-ibahin ang pagkukunan ng langis. Ang naging tugon ng bansa ay sinagawa sa ilalim ng United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o APLIF na binuo sa pamamagitan ng Executive Order 110. Sa ilalim nito, idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Emergency o National Energy Emergency upang maibsa ng epekto ng langis sa Middle East. Sa pamamagitan ng uplift, nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at ang lokal na pamahalaan upang manatiling matatag ang supply ng langis, itaguyod ang aktibidad sa ekonomiya, protektahan ang mga nasa vulnerable sector. Ayan, ha? Yan ho ay ilan lamang sa mga strategies na ginawa ho ng pamahalaan. Para nga po mabilis at mapalawak ang tugon sa global oil, o global oil shock. Ayan, ha? Anong mga mahalagang aspeto ho nito? Ha? Kabilang ngayon ang Pilipinas sa pinaka-aktibong 44 economies. Kasing aktibo tayo ng India. 7 policy measures ang naipatupad at kasama din ang Pilipinas sa 2 bansang may supply side action. Ang uplift po ang nagpalakas sa whole of government response. Samantala, inutusan na rin ng Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagbibigyan ng ayuda, serbisyo medikal at clearing operations para naman sa mga residente na apektuhan ng pag-alboruto ng Bulkan Mayon, kasabay din ito ng pagtiyak na handa ang pamahalaan sa lahat ng pangangailangan. Hindi lamang po pagbibigyan ng ayuda, nagsagawa na rin ng clearing operations sa ASPOL at nagpapatuloy, nagpagting sa response at health response at maganda rin yung koordinasyon sa mga LGU ng Albay para matiyak na ang sapat na suporta ay makakarating hanggang sa pinakamalayong barangay. Tapos meron namang bawat barangay makikinabang. Kung saan tiniyak din ang Pangulo, higit na 200,000 kabataang Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo sa tulong ng scholarship program ng pamahalaan. Meron pong 5 presidential scholars per barangay, ha? Tapos meron 20,000 educational assistance para sa bawat scholar. 100,000 pesos naman mula sa SCPF ang nakalaan sa mga scholars. Ito po yung bawat barangay makikinabang. Mahigit 200,000 estudyante na ang target na makinabang sa ngayon.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Kala niyo, presidente lang namimigay ng pera, ha? Si Sherwin Alparo din!
11: Tumutok sa Visa Agent Manala ng instant 1,000 pesos sa Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Malakas na makinig at panood sa Visa Age!
0: Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandiyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Lakasan nyo ninyo mga radyo television at baka mamaya matsyempohan mo kayo ng tropang pogi ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent.
11: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Ito na!
0: Ang ating Word of the Day ay encroach. Yan, encroach. Yung bang sa Tagalog po ay manghimasok. Yung bang you're encroaching to my property. Sinasaklawan mo. Pinapasok mo na ang aking property. Yan, ha? Sa Ilocano, sumampitaw. At sa Cebuano, manghilabot. Encroach ang ating Word of the Day.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Ayun. Sige na, Sergio Luis Ortiz pala ay 83 years old na. Isa pa tayo apat ang sugatan sa PNP SAP sa inulansan ng Law Enforcement Operation sa Barangay Katugunan, Baudiposo, Buntong, Lanao del Sur. Dali na balita mula kay June Di Makota, ang RA19. Assalamualaikum, Brother June.
12: Alaykum assalam, Brother Angel. Isang patay apat ang sugatan sa panig ng PNP SAF sa inilunsad na law enforcement operation sa Barangay Katugunan, Baudiposo, Buntong, Lanao del Sur. Ayon kay Baudiposo, Buntong, Municipal na Chief of Police, Captain Nor Bashir Kaida, alas 11 pasado ng tanghali kahapon, maghahain ang warrant of arrest sa kasong murder at attempted murder ang government forces laban sa isang sukair jungkat. At habang papasok sa kinaroroonan ng suspect, sinalibong ng sniper shots ang government forces at 5 sa PNP SAF ang tinamaan. Ayon kay Provincial Police Director Colonel Cesar Cabuhat, isang napatay na si Corporal Kelvin Francisco, sugatan naman si Patrolman Presley Bagingan, Corporal Rexil Lejos, Corporal Taha Saripada at Captain Mark Bayan Tamiday. May ongoing operation sa lugar kung saan nag-deploy pa ng karagdagang pwersa ang PNP SAF gamit ang ilang light armored tank upang tugisin ang target na suspect na nagawang makatakas. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jundi Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: So, Fran Jun, maraming salamat. Taharang naman ang maturidad ang isang motor bangkar na may kargaan 52 million pesos na laga ng mga pusit na sigurilyo sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Naispatan ng Palupi Navy at Palupi National Police ang naturang kahinahinalang motor bangka. Ito yung MB Bukal sa layong 8.5 nautical miles hilagang kanluran ng Barangay Poblacion. May lunan itong 7 Pinoy crew members na pawang mga bigong tumugon sa Standard Maritime Challenge Procedures. Kailan para lapitan sila ng patrol team, magsagawa ng visit, board, search, and seizure operation. Dito na diskubre ang milyon-milyong pisong halaga ng undocumented na mga sigirilyo na pag-alamang mula Hulo Sulu. Nasa kasudian ng maturidad ang naarestong mga sospek habang na itong over na sa BIR ang mga nasamsam na smuggled cigarette para sa kukulang disposition. Samantala, most wanted person naman sa kasong murder na aresto sa Alamino City, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fardo, aresto 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy.
13: Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa kustudiyan ay ng Alamino City, Pangasinan Police Station ang kanilang top 1 most wanted person city level at top 2 most wanted person regional level na isang 40 anyos na binata, driver na residente ng Bani, Pangasinan matapos itong maaresto. Sa ulat ni Alamino City Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Alamino City sa kasong 3 counts of murder na walang yan siyang pinagkulob ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon kay Police Colonel Marciliano Bisamito Jr., Officer in Charge ng Pangasinan PPO, ang pagkadakip sa suspek ay patunay ng kanilang mahigpit na kampanya laban sa mga wanted persons, lalo na sa mga high-ranking fugitives. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristotle Taguulat para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
0: Maraming salamat, Freddy.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Napagitan natin kanina, may magnitude 6.0 na lindol sa Eastern Samar. Kasama na natin si PBOX Director Teresito Toto Bacolcol. Director, magandang umaga.
14: Yes, sir. Magandang umaga yung pasyonan.
0: 6.0 o 6.1? Ano ba talaga?
14: 6.0 po.
0: Ah, 6.0.
14: Initially 6.1 and then mayroon calculate namin nag 6.0.
0: Ah, okay. Anong nag-trigger dito, Director?
14: Philippine Trends yung service natin. Medyo malalim, 57 kilometers. Nasa dagat yung epicenter. So, 18 kilometers na 67 east of San Julian.
0: Mabuti na lang pala, nasa dagat, no? Hindi.
14: Yes, pero hindi pa rin kung medyo malaki-laki at saka kung baba, pwede mo generate ng tsunami.
0: Okay. May history ba ito ng pagalaw, Director?
14: Well, sa Philippines, yes, may history mo na yan. In fact, yung Davao earthquake last year, Philippine Century, yung dalawa na malalakas.
0: Ah,
14: okay. 7.4 and 6.9.
0: Oh, pero itong dito sa Eastern Samar?
14: Yes, meron din yung history sa Eastern Samar. Pwede lang kayo meron tayong malakas na lindol dito sa Eastern Samar.
0: So, hindi ito upshare shock nun?
14: No. Isang after yung isang naman kagali. And medyo magkalayo din naman yung dalawa.
0: Okay, dapat talaga mag-ready tayo anytime. Ano? Kasi may kalakasan to, ha? 6.0. May reported damage na so far? Wala naman.
14: Yes, may reported damage. Kaya yung pinakamataas na intensity na 6.6. Kaya mga yung truck, may mga trucks or walls ng ilang bahay and sa floor. So, yun yung description of it. It's may mga 2 trucks, 9 trucks kahit 1 minute lang.
0: Mm-hmm.
14: 2 days in the 6 yun.
0: Sa mga lugar
15: Brother, itong, anong mga bayan ito?
14: Ay, may damage sa ilang bahay. Sa milyan, eastern summer.
15: Ah, yun sa intensity 6 talaga? Ah, oo.
14: Yes, intensity 6. Meron sa South eastern summer.
15: Pero mukhang hindi din lang kasi ganun kasolid yung mukhang hindi engineered yung mga bahay na nadali.
14: May isang bahay din na medyo maganda naman. O baka plaster lang yung maganda.
15: Kaya dapat sagutin nyo, kayo na mismo ho, kayong mga nakikinig, i-check na ho ninyo kung yung bahay ho ninyo is, ano to, ligtas sa pagyanig, how safe is my home?
14: How safe is my house.
15: O para sagutin nyo with all honesty yung mga sagot doon para masiguro nyo kung safe yung inyong mga structure na tinitirahan, ano ho? Bago pa man, dahil tayo ho, alam naman natin anytime may mga pagyanig na mararamdaman, i-check na ho natin. Ngayon, kung may kinakailangang adjustment, o di, tawag tayo sa structural engineer. Diba? Ipa-check natin. Kasi ngayon pa lang nire-review yung building code natin, director. Ay, siya, sige. So, may inaasahan pa tayong aftershocks nito, no?
14: Yes, expected na aftershocks. Pero kahapon amin yung aftershocks natin. Ang pinakamalakas naman is 3.2. So, nababa lang.
15: Mm-hmm.
14: And, pero yun yung paalala sa tumatabayan kapag may malakas na aftershock o dito, dapat nang back cover and board sila.
15: Uh-oh.
14: But again, this is the assumption na yung bahay nila would be able to withstand a strong earthquake. Kasi kahit nang back cover and board tayo, yung bahay naman natin
15: hindi ganun katibay.
14: Magpapalits pa rin yan ako.
15: Director, thank you ha. Maraming salamat again. Ingat po kayo.
14: Yes, maraming salamat.
15: Si Dr. Teresito Bacolcon ng PBOX. Sila ho yung ahensya na nagbabantay sa mga lindol, naglabantay sa pagputok ng vulkan, nagbabantay sa mga tsunami. Pero kalahati po ng kanilang mga staff, job order pa rin. Hindi ho sila nabiyayaan ng maleta. Ayan, ha. Bantakin ninyo, isinusubo ho natin sa bakbakan, isinusubo natin sa mga natural calamities, pero wala pong sapat na sweldo at hazard. Ayan, ha. Ay, Ginoo ko, DBM! Bakit ba hanggang ngayon hindi pa rin nare-release ang pondo ng mga ito, ha? At saka yung supplementary fund na kanilang matagal nang hiningi, ano ha? Sana naman ma-action na kaagad, ha? Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium!
16: Maganda umaga, Pilipinas!
15: 4 minuto na lamang bago mag-alasing ka ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mang isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo? Kung may mga concerns pa po tayo, o pwede po tayo makipag-ugnayan sa mga medical experts na naka-standby sa 0931-033-2871. I-text nyo po yung inyong mga tanong. 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung meron mo tayong available po ito sa Mercury, ha? Mercury Drug, Amesco Drug, HB1 Plus Pharmacy, at Amesco Drug. Ayan, ha? Ngayon, kung may mga concerns tayo, sabi ko nga, makipag-ugnayin kayo sa 0931-033-2871. Kapag bumili ka rin ng isang box ng ultabayo, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Purdue HFDA CFRR permit number 0981, series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tutok sa Visa Agent mananang instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakas na makinig at panood sa Visa Agent.
15: May huli na pero walang kulong ang kasama ngayon ni Sherwin Alvaro. Sherwin, good morning.
17: Yes, magandang umaga Kuya Angel. At syempre, dahil nga tayo'y nagbabalik itong mga pagbati sa iyo galing sa Kuala Lumpur. Salamat pagi kepada Andayang Sedang Megandar Program Angelo Palmones DDCRH. O, diba? Anong sinabi ko? Magandang araw sa mga nakikinig sa programa mo, Angelo Palmones sa DZRH. Ano doon sa mga nasa Kuala Lumpur?
15: Sherwin, nagpunta ka ba sa mga tandas doon?
17: Tandas?
15: Hindi mo alam.
17: Nagpunta ako ng kuweba.
15: Hindi, tandas.
17: Ano yun?
15: CR.
17: Isa lang pinuntahan ko doon lugar. Peluar. Alam mo kung ano yung peluar?
15: Ano nga yung peluar?
17: Exit.
15: Ako, natandaan ko talaga, tandas.
17: Saka ako yung Berhati. Yun, yung napuntahan ko rin yan.
15: Ano naman yung Berhati?
17: Istap.
15: Ha?
17: Istap? Hinto. Hinto. Berhati.
15: Okay. Sige. Ayan ba ating, yan ba ang ating word of the day?
17: Hindi. Ang word of the day natin. Ano ba yun?
15: Encroach. Eto ka na, binibigay mo, nakikinig na yung listener, yung winner natin, yung pambihara.
17: Ito mo, nag-lipstick pa yan. Magandang umaga po.
18: Magandang umaga din po.
17: Ang pangalan niyo po?
18: Remedios Estefano.
17: Si Nanay Remedios na taga dito sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong.
15: Nay.
18: Opo, opo.
15: Nay, ano mo ba yung lipstick niyo? Dior ba yan o Echuete?
18: Galing lobo sa Kalakal.
17: Sasa ng sardinas, mga ganyan. Kasi pula din naman yun. Malasa pa.
18: Opo.
15: Mas maganda ang chuete, natural.
18: Nung medyo sa probinsya po, hindi yan ang ginagamit namin.
17: Suwete talaga nung araw?
18: Opo.
15: Okay, tama.
18: Mga Ilocano kami, so alam namin yun.
15: Bakit saan natin sa Ilocos?
18: Hindi po, Nueva Ecija.
15: Nueva Ecija. Talanaur. Malayo kayo sa amin sa San Jose. San Jose City kami.
18: Pakarang lang na po kayo, Munoz.
15: Ako
18: naman po, Pagabaldon.
15: Pagabaldon. Hindi ba, malapit naman kayo sa ano? Malapit naman kayo sa tawag dito. Ano nga yung ano natin doon? Dam natin doon?
17: 100 Islands?
15: Hindi.
18: Ay, hindi po, Pantabangan.
15: Pantabangan.
17: Pantabangan.
15: Pantabangan.
18: Opo. Bungabong lang po yung
15: Naku, ang init ngayon. Ang init doon sa Nueva Ecija, Nay.
18: Ay, opo.
15: Ang tindi ng init.
18: Ibali po, marami sila itong ilog.
15: Oo nga bagay.
17: Makakapagbabad, no? Sarap.
15: Lalo sa may bandang Karanglan. Sige. Sherwin, bigyan mo na yung premyo natin.
17: Dahil na, Nay, sino paborito mang announce sa tuwing umaga sa Lisa Rich?
18: Si Mr. Angelo Palmones.
17: Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces.
18: Thank you po.
15: Si Kato Nying, taga Nueva Ecija din yun. Si Kato Nying, taga Nueva Ecija.
18: Ay, opo. Taga Nueva Ecija po.
15: Yung kanyang Kato Nying, yung Kato Nying restaurant niya, doon nag-umpisa sa Nueva Ecija.
18: Si ano po, kung nakikila, si Taro.
15: Si Manjo. Si
18: Dr. Taro. Dito po sila sa may Gapan.
15: Gapan.
18: Si Gapan po.
15: Ayan.
17: Ayan, ako talagang alam.
15: Batiin natin ang mga taga-Gapan. Ohio Gusay Pass sa mga taga-Gapan.
18: Japan po yun, sir.
15: Japan po. Kaya nanay na, sinakyan pa tayo. Sige, Nay.
17: Opo, Kuya Angel, luma. Nakakahiya sa mga nakikinig.
15: Hindi ba, benta naman kay nanay.
17: Nakikigil sa D-Series, kailangan masagot mo ating word of the day para makumang ating medium component.
18: Opo. Encroach po.
15: Ayan, binibina kami na eh.
17: Encroach ang ating medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H, alagang Astron, alagang maasahan, at syempre meron ka rin matatanggap na grocery mula rin sa ACS at sa Deezer H. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Public Conditioner, Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban mo gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo na Deezer H T-shirt. Yan na.
18: Maraming salamat po.
19: Walang ano man ay.
18: Sabi pa nga nila na kapag ikaw ay yung sa, maagang gumising, siyempre po may biyaya.
19: Ayan.
17: Mula pang araw, hindi naman nakalabas pa yung buwan, no?
19: Early bird.
17: Nakabuhusa dito.
19: Early bird catches the worm. Ayan,
18: sir.
19: Kaya marami sa mga kababayan natin, ang huli mga bulate. Si Nanay Libo.
17: Late bloomers catches cold. Yun na lang. Okay na yan. Pabalik ka na sa radyo mong luma. Ayan na. Oh. Ayan, may bago ka ng radyo ngayon, Nanay.
18: Maraming salamat po.
19: Oo. Tagal na ng radyo mo na yan.
18: Apo, sir, kasi parang medyo ano pa.
17: Mukhang tuluan pa daw yan. Angel.
19: Mukhang dala pa yata ni General Romulo yun. Dumating siya kasama si MacArthur, ha?
18: Hindi naman. Siguro.
17: Okay, maraming salamat. At syempre sa mga nais marami ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo sa dating winner sa Deezer H Mala Cash Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batalfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
19: Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga sa mga taga Mandaluyong City.
20: Tutok lang. Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Maracash Promo.
19: Ma'am Chanel Dominguez, mula sa Pagansa. Kasama na natin, Ma'am Chanel. Good morning.
21: Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. So ngayon, e-service po yung umiiral pa rin sa buong bansa natin at ito yung inaasahan natin. Magdadala ng mataas na chance na ng mga pag-ulat sa Samuang, Batangas at Palawan. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman ang panahon ng ating inaasahan. Pero asahan din yung init at alinsahan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga isolated showers o kaya localized thunderstorms pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius at ang posible po natin pinakamataas na maitala ngayong araw ay dito po sa Mimang Busaw, Capiz at Dagupan City, Pangasinan with 44 degrees Celsius. Para naman sa ating update dito sa binabantayan nating dalawang low pressure sa labas ng ating FAR, di isa po yung mas malapit po sa ating boundary po ng ating FAR ay posible pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero mababa naman po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Pero bilang low pressure area ay naasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas at Mindanao by Thursday. Yung pangalawang low pressure area naman natin, yung mas malayo po, mataas yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at posible itong pumasok ng ating FAR by Saturday or Sunday. So yun po, ito po yung matuloy po nating minomonitor. At yan po muna ladies and sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po, magandang umaga.
19: Ma'am Chanel, mahangin ba to? 2 PM na to?
21: Ano yung kita po natin posible po, yes.
19: Mahangin? Sana matubig na lang, wag na lang mahangin. Namumulaklak pa lang, hindi pa ganun kalakihan yung mga bunga ng rambutan, lansones, at saka ng durian eh. Tapos madadali na medyo may, alam mo yun naman, pagka ganun, lalong-lalo na pagka hindi nakapag-spray, mahal ang spray ngayon eh. Mga ngalaglag pagka medyo malakas yung hangin. Anong tama nito? Visayas?
21: Ito po yung isa po, yung mas malapit po, yung mababa yung chance na LPA. Visayas po tsaka Mindanao. Tatawid po ito pa pong Palawan.
19: Saan sa Mindanao?
21: Buong Mindanao po siya.
19: Naku, buong Mindanao. Oo. Yun ang malungkot na development. Gusto natin ng ulan, kaya lang huwag naman sana mahangin, ano? Para huwag malaglang yung mga bunga. Oo. Sige, Ma'am Chanel, ingat po kayo. Maraming salamat. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
16: Maganda umaga, Pilipinas!
19: Kala ko pa naman, magiging tiba-tiba ngayon ang harvest ng ano, ng mga prutas, ano ha? Lord! Okay lang tubig. Huwag lang ho ulan. 7 minuto na makalipas ang 5 na umaga.
22: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
23: Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bioflu na.
24: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
23: Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: R-H!
23: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Kauna-unahan sa Pilipinas.
22: Manila Broadcasting Company. DZRH. A proud member of NBC Media Group.
4: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Maganda umaga, Pilipinas!
15: Good morning sa mga taga-Mandaluyong. Ngayon po ay Martes, May 5, 2026. Patay ang tatlong pasahero ng isang cruise ship na naglalayag sa Atlantic Ocean dahil sa pinaghihinalaang impeksyon na lanang hantavirus. Isang pambihirang pamilya ng virus mula sa daga. Sa kumpirmasyon ng World Health Organization, 3 sa 6 na individual na pinaniniwalaang ginapuan ng nasabing virus ang nasawi. Kabilang ang isang 70-year-old na lalaki, dumanas ng lagnat, sakit sa ulo, pananakit ng tiyan. Yung isang 69-year-old na asawa naman ito, galing din sa barko at isang pampasero, pumanaw na habang nasa biyahe. Ayon kay Foster Mohale, tagapagsalita ng National Department of Health ng South Africa, ang mga apektadong pasahero ay lulan ng MV Hondius. Nagsimula ang biyahe nito 3 linggo na nakalilipas mula sa Ushuaia, Argentina, patungong Canary Island. Dumaan ang barko sa mainland Antarctica, Falkland Island, South Georgia, Tristan de Cunha, at St. Helena, Argentina sa Cape Verde. Patuloy pa ang investigasyon kung hantavirus nga ba ang naging saninang pagkamatay ng nasabing mga pasahero ng cruise ship. Labi naman ay isang matandang babae na tagpuang nakalibing sa isang liblib na lugar sa Bukod, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Ang bagdabi kay Romy.
6: Natagpuan ang 64-anyos na matandang babae na bahagyang nakalibing sa isang liblib na lugar sa Barangay Daklan, Bukod, Benguet noong araw ng Linggo. Ang biktima ay pinatay umano ng kanyang 34-anyos na lalaking anak. Ang biktima ay malamang na pinatay, 2 hanggang 3 araw ang nakalilipas dahil sa senyales ng decomposition sa kanyang labi. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang biktima, samantalang ang itinuturong suspect ay ang sariling anak ng biktima na ngayon nasa custody ng pulisya. Batay sa investigasyon, ang suspect ay may history ng pagpapagamot sa isang mental health facility sa Baguio City noong 2014 at ipinigil niya ang pag-inom ng gamot para sa kanyang mental condition. Isang residente nakakita sa suspect na may ibinabao na bagay sa liblib na lugar sa Barangay Daklan, kaya kagad na ipinabatid nito sa pamilya ng biktima. Inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay at motibo sa pagpaslang sa biktima. Nilinaw ng mga otoridad na bagaman tinuturing ang insidente na kaso ng suspected parricide, ang kaso ay nananatiling under investigation at wala pang formal na naisasampang kaso laban sa suspect. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
15: Maraming salamat, Ronnie. Diyos na ignina.
22: Maganda umaga, Pilipinas!
15: 9:11 ang oras sa buong kapuluan. Kasama na natin si PJ Wick Biloso ng GSIS. Maginhawang umaga po sa inyo, PJ Wick.
7: Maginhawang umaga, partner, sa iyong mga tagapakinig.
15: Ba, meron kayong bagong gimmick ha, si G-Bell. Ayan. G-Bell.
7: Ano?
15: Para ito sa...
7: Pakinggan eh.
15: Oo.
7: Ginhawa, bike and E-Mobility Loan Program yan, partner.
15: O parang ano, ang magang pamasko. Gigi Bell, Gigi Bell.
7: Pero ito sa mga... Ka, mayo na. Baka magulat tayo. So,
15: malapit na, oo. Anyway, ito ay para sa mga membro ng GSIS. Ano ho? Para po sa tugon ito ng GSIS sa National
7: ito ay loan para sa active members po ng GSIS. Alam mo, partner, itong nagkaroon tayo ng State of National Energy Emergency, isa sa mga ginhawa series na inilusan po ng GSIS. Matapos yung ginhawa loan moratorium, paalala na naman, kung tayo nagbabalik ng mga hulog ng ating mga barrowers, pangalawa naman, yung ginawa solar loan, may naman po to get to allow you to get from point A to point B, meron po tayong tinatawag na bicycle or bike and e-mobility loan program. Ano ba po siya, maaari kang makahirap dito ng hanggang 300,000 at ang interest lamang ay 5% at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon or 26 equal monthly payments.
15: Teka muna.
7: Alam mo yan, 3
15: PGM?
7: Yes, sir.
15: Bakit naman ang laki, 300,000 kung bike at saka e-bike ang bibilhin?
1: Maganda umaga, Pilipinas!
3: R.H. The mighty sound across the archipelago. Radio Mackin nationwide.
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radio Natin Nationwide, a member

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban kahit saan pa man kami naroon at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita upang kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamgitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, ng kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong

0: Ops, teka. Ito-try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Diyali na magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Hindi umano kapani-paniwala ang katwiran nito na isa lang ang kanyang boto pagdating sa mga kontrobersyal na usapin gaya ng national budget. Dahil alam ng lahat na ang pinaka-leader ng Kamara de Representantes ay siyang nagdidesisyon kung ano ang dapat talakayin sa komite hanggang sa plenary, lalo na sa usapin ng pambansang budget. Matatanda na si Romualdez ay itinuro ni Sergeant Oli Gutesa sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap kumano ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Saldico. Dalawang beses siyang inimbitahan na huwarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi sumipot. Narito ang bahagi ng privilege speech ni Senador Rodante Marcoleta.
4: He's not a just passive participant. He's the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisiyatibo.
3: Ito si R.H. 28, Raymond Adpas, para sa DCR.H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
5: Maraming salamat, Raymond. Binigyan din naman ni House Speaker Faustino Bongivi ang papel ng Legislative Energy Action and Developmental Lead Joint Committee bilang coordinated response ng Kamara sa mga hamong pang-ekonomiya dulot ng gulo sa Middle East. Ang Speaker D tinatag ang Lead Joint Committee upang tugunan ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-isahan niya rito ang mahalagang sektor tulad ng energy, agriculture, food, transport, labor, ganyan din ang trade upang makabuo ng magkakaugnay na policy solution. Binigyan din ang leader ng Kamara na ang pagtaas ng presyo ng krudo ay direktang nakakaapekto sa pamasahe, presyo ng pangkain, pang-araw-araw na gastusin na higit na nakakaapekto sa mga mahihirap na sektor. Samantala, isinusulong din hindi ang pagpasahan ng panukalang Kalinga Act of 2026, isang komprehensibong panukala na naglalang maibsa ng epekto ng inflation at mapalakas ang economic resilience dyan po sa Kalinga Act pala yun, ha, hindi pala Kalinga. Inaprobahan ng House Justice Committee ang kanilang report ng pagdideklarang may sapat na batayan para ma-impeach Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng komite makarang lahat ng mga membro sa mga ayon ay akyat na sa plenaryo ang impeachment complaint.

0: laban sa Vice Presidente. Sinabi ni House Committee Chair Gerbil Luistro, lahat ng mga House members, gandi ng kampo ni VP Sarap, complainants, ay panadalhan ng kopya ng articles of impeachment bago itakda ang plenary votes. Para umusa naman ang kaso sa mataas na kapulungan, natatayong impeachment court, kailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 106 votes mula sa 318 members ng House of Representatives.
1: Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote, no? Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. Okay. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent Vice President, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? Mm-mm. As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, napag-aralan na ng members, napag-aralan na din ang Vice President and even the complainant.
0: Tinanong naman na makakakuha ng sapat na boto ang impeachment case laban kay Sara Duterte sa Kamara. Ayon kay Bicol Saro Party Representative Batero Redon, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha ng kinakailangang 106 votes. Sinabi pa ni Redon, inaasahang mai-impeach ang Vice Presidente sa susunod na linggo matapos aprobahan sa committee level ang articles of impeachment at isusunod naman ang deliberasyon sa plenaryo ngayong linggo. Samantala, sinabi naman ni ML Party Leader Representative Laila De Lima, kahit isa lamang sa apat na articles of impeachment ang mapatunayan sa Senado, sapat na ito para mahatulang guilty ang Vice Presidente. Sa mga kababayan natin pauwi ng Pilipinas, muli ang ating paalala, huwag nang magpasalubong ng tangerine chocolate. Ng tangerine chocolate, ng imported na tsokolate. Ganda umaga kay Ronaldo Andres. Oh, ito, hinahanap po kasi tangerine chocolate. Ito po'y gawang lokal, batay San Lux Global, dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Ang tangerine chocolate po'y brand ang mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para may tanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit na 10 variants ng tangerine chocolate ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
2: Ganda umaga, Pilipinas!
0: 27 na makalipas ang alas 5 umaga.
3: Radio Natin Nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality Pride detergent.
3: Nationwide.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality Pride detergent.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Nationwide!
6: Helcor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, Patina, ang Salay Maya at Ilbisyon. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahal Foot Mito, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Helcor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo, eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: noon hanggang ngayon.
1: All you need is pride. All you need is pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kelcor Ultra, ang pag-control sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Ilbisyon. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahalfot Muto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng tag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Kelcor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
4: This is Easy Wonga Stains, a champion dishwasher.
5: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Janina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mo detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
7: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
8: 31 na makalipas ang alas 5 umaga, mamalengke muna tayo. Ako, karne, baboy at manok ka, pati na isda. Tumaas dyan po sa market, 7th Avenue Market sa Grace Park, Caloocan. Nandun sa Edwin Duque, RH 23. Edwin, good morning.
9: Good morning, Mike. Good morning, Trinidad. Ilang araw lang po sa pagbaba ng presyo ng manok. Wala 190. Ngayon, may bilis na tumas ito at 200 pesos bawat kilo. Ano itong presyo ng baboy kay Joel? Itong pro-chat, meaning ay 360. Yung papaulihan, 350. Yung ilumahan ay 360. At ito pong lupo tawag. Dagat maging 430 na ulit ngayong araw na ito. Abang itong katika na pili na 540 ang napapaitan ay 230. Abang itong presyo ng mga pata ay 480 pesos bawat kilo. Tumas din ang presyo ng bangos. Dagat na natin na 210 ngayon ay muling na kumalo na 400 pesos bawat kilo. Abang itong bisoko, itong bakoko ay na 400 pesos bawat kilo. Ang natinatiyan na mga vehicle ay tapas din mula sa dating 4FM ay 140 itong Batangas at itong 90 pesos na tinatiyan na tilakaan ng Batangas ay tumalo ulit ang 110 pesos bawat kilo. Abang ang dalawang vehicle ay natibili natin ang 110 ito. Ngayon ay 140 pesos bawat kilo. Yung lalaki naman ay 150 pesos bawat kilo. Pero na natulog 200 pesos ka pa ng yellow bean. Yung motosiklo mo ay 380. Yung dalawang ay 240. At ito pagkalamaris naman ay 240. Ito ay buhatalo pa rin ang 360. At 260 hanggang 450 pesos bawat kilo. Yung ilumang isa ko ito ay hindi na para pagkato sa pagkakas at presyo sa merkado. Ang presyo ng bulo ay hindi na kaya sa pagkakas pesos pero wala po sa pagkakas kilo at mayroon niya ay 200 pesos. Yung kabato, yung saluling ato ay 50 pesos at ang important ay 70 pesos na bawat at kilo. Yung itong presyo ng gulay ay wala namang matagalaw. Ang presyo naman na sagit na kata ay yung mga 70. Hindi nilang medyo. Merong 90, yung lakas na patagal ka, itong lakas na patagal ka, at merong medyo na patagal ka, yung lakas na patagal ka. Sa presyo na pagkakas, itong Japanese rice, 57 grain, yung red rice, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 43 pesos kada kilo at ang malaki pa ba 58,100 pesos bawat kilo. Yan kayo kaya natin sa price monitoring na report kailangan ka rin dito ng 7,000 pesos pagkalitan.
8: Maraming salamat, Edwin. Magkapatid na babae patay sa sunog sa San Mateo Rizal. Detalye mula kay RH52, Edniel, para sa Edniel. Good morning.
10: Hello, Edniel. Patay ang dalawang magkapatid na babae matapos na-trap sa sunog sa barangay Malanday, San Mateo Rizal. Kiyang pirma sa Visa Rich News na pamura ng barangay na pawang mga minor de edad. Itong mga nasuwi, isang 17 anyos at isang 7 taong gulang na bata. Sabi ng barangay, posibleng nagugat ng sunog sa malapit na welding sa nabanggit na lugar. Bagi na iniimbestigyan pa rin ang tingayon ng Bureau of Fire Protection. Nagsimula nga po yung nagtatanghali kahapon at mabilis din ang mga apula. Alas 12:30, pero alas 4 na ng hapon na iulap itong pagkamatay ng mga biktimang na wala mura ng ilang oras bago tuloy ang nahugot sa loob ng kanilang tahanan. 10 pamilya mula sa 4 na kabahayan na nadami sa sunog at may nanatili muna sa covered court ng malanggay. Pag-aon ang malagbay, nagpatid naman ng tulong ang lokal na pamarasan na tayo kung lamang ng grocery packs para sa mga naapektuhan. Samantala ay humadala mo kuya Angel, isang sunog din ang sumiklab dito naman sa bahagi ng Barangay Tumana, lungsod ng Marikina. Iniyakit ito sa first alarm, 4:51 na ng madaling araw, pero ngayon pasado na 5 ay ibinigtar na itong under control. Ako si Edmiel Porrosa, Alicia H. Una sa Pilipinas.
8: Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Daniel. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Spring, Texas, USA. Justice Senator Gito ng Sandigan Bayan. Good morning. Justice Max De Leon. Good morning. Yeah. Siyempre, si Justice Raul Villan naman ba? Tsaka si Ma'am Sally. Good morning din po. Mga nakatutok ng maaga yan. At siyempre, si Chief Justice Alexander Gasmundo. Good morning po. Nananawagan naman sa Batangas First District Representative Leandro Levise para sa isang malalimang investigasyon sa Kongreso hinggil sa malay ugnayan ni na Executive Secretary Real Precto at Construction Workers Solidarity Party Representative Edwin Gardiola. Ayon kay Levise, nagsimula ang serye ng mga atake laban sa kanya matapos niyang simula ng pagsusuri sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Batangas, partikular na mga kumpanyang hinihinalang may koneksyon kay Gardiola. Bukod sa mga anomalyan sa proyekto, ibinanyag din ang Levise na dati siyang nilapitan para maging partner, hinga ng suporta para sa isang kampanya at bilang patunay, nagpakita ang mababatas ng mga larawan mula sa kanilang nakaraang pagkikita. Una ng konestyon ni Levise ang bilyon-bilyong pisong halaga ng infrastructure project sa Batangas na muna'y napupunta sa ilang paid contractors na may koneksyon sa mga opisyal ng pamahalaan.
11: Maganda umaga, Pilipinas!
8: Liar! Ito naman ang matipid na reaksyon ni Executive Secretary Raul Precto laban sa serye ng aligasyon na ipinupukol sa kanya ni Batangas First District Representative Leandro Levise. Kabilang narito ang manay koneksyon niya kay CWS Representative Edwin Gardiola na sinasangkot sa kontrobersiya sa flood control projects. Paglapit niya kay Levise para sa pagiging partner at paghimungunan ng tulong sa kampanya noong nakaraang eleksyon. Una nang inakusahan ng Levise si Recto na manoy humahad lang sa panukalang batas na bawasan o ibaba sa 10% ang value-added tax sa mga produktong petrolyo at iba pang bilihin. Willie Rebillame, magkakasyon na muli sa GMA 7. Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
12: Itinanggi ng isa executive ng GMA 7 na nakausap namin ang kumakalat na balitang magkakashow daw uli si Willie Rebillame sa Kapuso Network. Ang sabi sa mga chismis, magkakaroon daw siya ng isang weekly show. Pero hindi raw totoo yun, sabi ng isang GMA executive na aming pinagtanungan. Nagkaroon ng ganung haka-haka dahil sa naipost kamakailan lang sa social media na nag-dinner si na Willie at ang senior vice president ng GMA 7 na si Attorney Annette Gozon Valdez. Sabi naman ni Mama Net, wala lang silang pinag-usapan na magkakashow ang TV host at exploring pa lamang daw. Yan ang sabi nito. Magkakaroon kasi ng mga pagbabago sa programming kagaya ng asap natin ito ng Kapamilya Network na ililipat daw ng 5:30 ng hapon simula ng May 17. Ang each showtime naman daw ay ma-extend hanggang Linggo pero itinatanggi rin ito ni Mama Net. So far ay wala pang kumpirmasyon kung saan network babalik si Willie Rebillame dahil ibabalik daw niya ang ang kanyang programang Wawa Win. Gorgie rin na po nagulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
8: Maraming salamat, Gorgie!
11: Maganda umaga, Pilipinas!
8: Runtime Wabi na makalipas ang alas 5 na umaga.
13: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
14: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
1: Radio Natin Nationwide!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
11: MX3, dito ako, dilib.
1: Radio Natin Nationwide!
14: Wala nang tag-imik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radio Natin Nationwide!
4: This is Easy Hugas Stands, a champion dishwasher.
5: Easy Hugas! Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
1: Radio Natin
11: Nationwide!
4: This is Easy Hugas Stands, a champion dishwasher.
1: Easy
5: Hugas! Oops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
11: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
15: Ay may kape na non-acidic. MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso. At ito pa ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo MX3 Coffee Mix. Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
2: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
16: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas? So,
17: yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
16: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
17: But that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima, o higit pa na mga araw at sobrang ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, hun.
20: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
19: Aww.
20: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
22: This is Easy Wuga Stains, a champion dishwasher.
5: Oops, teka. Ito-try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Kenkor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Televisyon. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahalfot Muto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Kenkor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
22: This is Easy Wuga Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Wuga. Oops, teka. Ito-try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
23: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
24: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
25: Maganda umaga, Pilipinas!
8: Pronto, siya makalipas ang alasing ka na umaga, nananakita ba niyong kasukasuhan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pambalakas ang muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuhan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at Ultravio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Update po naman sa pag-alboroto ng Mayon Volcano sa Albay. Kalaman na natin si Ruel Chaldico, RH18, Rosmarie Gaga Noel.
0: Diyos Maray Naga, Kuya Angel, umabot na sa 6.69 million ang pinsala ng agrikultura dahil sa pagdalburot ng vulkan ngayon. Ayon ito sa Department of Agriculture sa Bicol, abot naman sa 62 magsaka ang apikado habang 16 hektarya ng mga taniman at 84 metric tons ng produksyon agad na wala. Apikado rin na sa 3-3 alagang hayop agad ng mga magsaka. Batay sa P-Box, nagnatibing alert level 3 ang vulkan na may katuloy na lava flow at iba pang vulkanic activity. Samantala, agad na kuminos ang Department of Agriculture Region 5 sa pamunong ni Region Director Roberto Romiga sa pagpunturo ko naman sa pagbubayang sa mga lokal na pamanahan para naman sa maglikas sa mga hayop at pamahagi naman ng feeds, mask at gamot. Nagdaan din ng ahensya ng pautang sa makagdang sa 25,000 sa mga lalim ng Survival and Recovery Loan Program upang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Mula pa rin sa nalibin ng albay, ito si RH18, Ruel sa Bico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
8: Mabalos Ruel, abutay sa mga Tagamantayan Island. Kamamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsarang palitan sa 61.56 kahapon. Mas mahina ito kaysa sa 61.48 na naitala last week. Ang muling pagsadsad ng piso kontra dolyar ay kasabay ng anunsyo ng Department of Energy, hinggil naman sa taas presyo ng diesel at gasolina, hanggang din sa LPG. Harap ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Hinikayat naman ni Caloocan Second District Representative Edgar Irise na muling sumabak sa pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 election si dating Interior Secretary Manuel Rojas. Kumpiyansa si Irise na taglay ni Rojas ang lahat ng kwalifikasyon para pamunuan ng bansa. Kasabay nito, tiniyak ng kongresista, hindi siya lalahok sa namang betuhan sa plenaryo sa Kamara, hinggil naman sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
25: Maganda umaga, Pilipinas!
8: Ay, maganda umaga din, syempre. Batiin natin ang magandang umaga si Senator Luisa Ontiveros. Ayan, ha? Naabalang-abalang ngayon sa kanyang pagpa-farming. Ayan. Senator Luisa, kumusta na yung mga iniimbestigahan ho ninyong mga Chinese fugitives, ha?
25: Maganda umaga, Pilipinas!
8: Kasado na ang taas presyo sa diesel at gasolina ngayong araw matapos ang tatlong sunod na rollback. Linggong merong rollback. Sa anunsyo ng Department of Energy, 2.66 pesos per liter ang dagdag sa halaga ng diesel, 2.21 naman sa gasolina. Magpapatupad naman ng 3.53 na tapyan sa kada litro ng kerosene. Epektibo yan ngayong alas 6 ng umaga.
25: Maganda umaga, Pilipinas!
8: 52 makalipas ang alas 5 ng umaga.
25: Number 1
7: na naman
25: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.

0: papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
2: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: Janina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: 6 na minuto na lamang, isa sa umaga, inilatag ng House Speaker Faustino Goggi D ang legislative priorities ng mababang gobyernoan kasama ng pagbubukas ng sesyon kahapon. Ayon kay Speaker D, nasa 62 panukalang batas ang nanasa ikalawang pagbasa na ang inaasahang tatalakayin at pagbubutohan sa susunod na linggo. Kabilang na dito ang National Land Use Act na napag-uusapan ngayong linggo. Ako, lagi hong ipinapile ito na tuwing may kongreso. Ano? Pero hanggang ngayon, hindi ho na ipapasa. Ito po ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang plano sa paggamit ng lupa at likas na yaman ng bansa. Isinusulong din sa Kamara ang pagbabibigay o pagpapatibay ng batas para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang masiguro ang sapat at napampanahong tulong sa mga mahihirap na pamilya. Kasabay nito, muling nanawagan din si Speaker D para sa agarang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill na niya'y kritikal na hakbang para mapalakas ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ngayon ng House Speaker, ang mga ito ay bahagi ng mas pinalawak ng legislative agenda ng Kamara na naglalayong ihanda ang bansa para sa hinaharap. Pag-atake kay NBA Chief Matibag, konsekwensya mo noon ang pagtistigo sa impeachment laban kay BP Andresara. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
6: Good morning, Kuya Angel. Giniiyak ni National Bureau Investigation Director Attorney Marvin Matibag na consequence ng pagtistigo niya sa impeachment proceeding laban kay BP Sara Duterte ang kabilang pag-atake umano sa kanya sa social media ngayon. Sa pagkatanong ng DJ, sinabi ni Matibag na natural itong resulta ng pag-arap niya sa House Justice Panel na dinilig sa pagkatangkang pagkapatay sa posto sa pangalawang panggulo. Klaro naman ang ito sa mga social media account na tumitira sa kanya ngayon, kabilang ang paglalabas ng mga lumang video at recording, kagaya ng pagbatalo nila ng kaibigan si Mayor Sabio na nangyari noong 2020 pa. Inakalkal at inihilipang ang mga ito, sabi ng direktor, upang palabasin din inaabuso niya yung kanyang kapangyarihan sa kagawaran. Pero sa katotohanan nga nangyari yung mga ito ilang taon na yung nakalilipas at mga pribado itong usapan. Idiniin ni Matibag na full force yung mga ginagawang pag-atake sa kanya at paborito siya ng mga tol na yun. Pero pag siguro niya haabuli ng biro ang sino mang gumagawa ng illegal upang maiwasan ng chilling effects sa ating mga kababayan. Pakinggan natin.
7: But that is the natural consequence or parang result. Kasi nga, kaya nyo ako tinatanong ng ganyan, yun yung iniisip nyo, di ba? Tama ba? Ako naman magtatanong sa inyo. Di ba? So, ganun lang yun. At saka kita nyo naman kung sino yung mga account na tumitira sa akin. Full force na talaga eh. But again, let me tell you this, NBA will not stop on this. Yung pong ginagawa nyo yan, it will make me work more and go after illegal operations, illegal activity.
6: Ito si Giselle Ricaport para sa DJH News sa Pilipinas, solo sa Pilipino.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Salamat, Giselle. Magdanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Angel po siya, Halapalbona, Sigiwan, Simbionis, Magandang Umaga. Susunod ng 2x2 at ACS Balita. Ang ating quote of the day ng araw nito ay galing po kay sa Greek philosopher na si Pythagoras. Ang sabi niya, a man who really fights for justice must lead a private, not a public life, if he is to survive for even a short time. Kaya sa mga bashers, thank you, love you. 2x2, susunod na sa ilang saglit. 2 minuto na lamang, ACS sa umaga.
4: Maganda umaga, Pilipinas! 4H!

0: yung sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunuto ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
3: I am Dr. Mia Rodio, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MS3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolene Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: ang Reversal Nude ang iyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jalina Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Hi! Ito po si Gladi Mabini ng radyo natin nationwide. MX3! Dito ako believe!
2: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid! Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
5: Ang mga ginagawang aksyon ng pamahalaan ay nakabatay sa isang strategic whole of government framework na nakaangkla sa United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift na binuo sa bisa ng Executive Order No. 110 kasabay ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. Kaya ang sabi mo ng ADB, ayos kayo, mga bata. Mga bata.
6: Kaya minsan kasi pagka dito tayo nakatingin sa atin, sabi natin, ay, hey, kulang to. Pero pagka yung ibang grupo nakatingin, ano, tulad ng ADB, nakatingin from the outside.
5: So, ang tingin nila, ayos kayo.
6: Ayos yung mga ginagawa ng Pilipinas. Alas 6:08 ng umaga, Archie, ahiya, Mr. Jelen Tang, Lakyam Kaung Pwehun. Inaprubahan na ng House Justice Committee ang kanilang report na nagdedeklarang may sapat na batayan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng komite makaraang lahat. Lahat ng mga miyembro na nandoon doon ay sumang-ayon na iyakyat na sa plenaryo ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sinabi ni Committee Chairman Representative Jerry Luis Ro, lahat ng mga members sa gulat ay. Gayun din ang kampo ni VP Sara at complainants ay padadala ng kopya ng article of impeachment bago itakda ang plenary votes. Para umusya ng kaso sa mataas na kapulungan na tatayong impeachment court, kailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 106 na boto mula sa 318 House members o kumakatawan po ito sa one-third ng kabuang House membership. Kamin, Congresswoman.
7: Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote, no? Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent Vice President, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, na pag-aralan na ng members, na pag-aralan na din ng Vice President and even the complainant.
6: Ano, ayun. Ito ang tinig ni Congresswoman Jervin Luis Ro. Nung unang butuhan nila, So far as the existence of probable cause is concerned, 53 lang. Nung nagbutuhan kahapon, nadagdagan pa pala ng dalawa.
5: May pumasok pa, ha?
6: Na naging 55-0. Kumbachero. Yan po ang update sa House Committee on Justice.
5: Alas 6:10 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Gising na! Epektibo na ngayong araw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang tatlong sunod na linggong rollback. Sa price adjustment na itinagda ng Department of Energy, 2 pesos and 21 centavos ang itataas ng gasolina, 2.66 naman sa kada litro ng diesel. Samantala, magkakaroon naman ng 3 piso at 53 sentimo o 3.53 kada litrong rollback sa kerosene. Kasado na rin ngayong Martes ang 2 pisong tapyas sa kada kilo naman ng LPG ng Regasco. Ngunit ang DOE, inanunsyo ang 1.22 increase sa per kilo ng LPG katumbas ng 13.42 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na tangke.
6: Alas 6:11 na ng umaga, susunod!
4: Dito po!
6: Nako, meron daw isang pulis na nan-rape.
5: Ano ba yan?
6: Pulis natin, kung ano-ano, kinasasangkutan mo yun.
5: Misis na gustong magtrabaho abroad, binarel ang mister.
6: Nako po.
5: Ba't kaya?
6: Yan at iba pa sa pagbabalik na
4: ACS Balita!
6: Engineer Tony Nanggeal, 6:12 ng umaga.
8: Radio Natin Nationwide.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Radio Natin Nationwide.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3, dito ako, dilib!
8: Radio Natin
4: Nationwide!
2: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radio Natin Nationwide!
10: Ito lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Alaga pa.
11: Helps stop cavities even before they start. While keeping red fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga.
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS!
2: Ang kinis niya.
13: In fairness, nag-glow up.
2: Budget.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS na
2: Nationwide!
3: Janine na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero magdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Ay, bakit hindi ka kasama

0: Aura. Pero magdadagdagan ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo, tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat to sa inyo.
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
2: Two shots lang agad eh. Congratulations sa mga taga Hero of Customs. Ang team din ito si Customs Commissioner Ariel Lumamaseno. Hindi, pinakamataas na po ito sa kasaysayan na monthly collection.
3: Malagay ka sa kasaysayan na ganyan.
2: Ibang klase. Congratulations mga taga Customs. Ayoko na mo naman.
3: Alas 6:20 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Binigyang din ng House Speaker Faustino D. ang papel ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee bilang Coordinated Response ng Kamara sa mga hamong pang-ekonomiya dala ng gyera sa Middle East. Ayon kay Speaker D, itinatag ang LEAD Joint Committee upang tugunan ang mga epekto sa pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-isaan niya nito ang mahalagang sektor tulad ng energy, agriculture, food, transport, labor, and trade upang makabuo ng magkakaugnay na policy solutions. Binigyan din pa ng leader ng Kamara na ang pagtaas ng presyo ng krudo ay direktang nakakaapekto sa pamasahe, presyo ng pagkain, pang-araw-araw na gastusin ng higit na apektado ay ang mahihirap na sektor. Samantala, isinusulong din ni Speaker Boje D. ang pagpasa ng panukalang Kalinga Act of 2026, isang komprehensibong panukala na layong maibsan ang epekto ng inflation at mapalakas ang economic resilience.
2: ACS Balita. Lakunin daw po mga magsasaka sa Bulacan, particularly dyan sa may Doña Remedios Trinidad,
3: sa DRT.
2: DRT Bulacan, kakabakaba dahil sa nakaambang El Nino.
3: Diyan pa naman sa DRT, talagang kapag uminit ang panahon, talagang napakainit din dyan. Napupuntahan ko yung lugar na yun dati.
2: Pero naalala ko, nung isinama ko ni Engineer Ramel Daniel dyan sa area na yun, may mga, parang may mga batis dyan sa mga...
3: Meron, lalo na yung papunta ng Jerusalem.
2: Sa Jerusalem.
3: Kung nakarating ka doon, yun ang mataas na parte na medyo lumalamig kahit na summer.
2: Ayan, may mga maganda rin naman puntahan, pero ang problema, yung ating mga magsasaka na nangangailangan ng tubig. Baka maging tuyo ang kanilang mga lupa. IH25, Grace Sansano. Come in, Grace!
4: Dating ni Kajeri, nangangamba sa matinding epekto ng El Nino ang mga magsasaka sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Isa rito ang nasa 370 members na Irrigators Farmers Association sa pamumuno ni Sotero Fichon. Sabi ni Fichon, kung dati-dati ay minsan lamang sila nakapagtatanim at umaasa sa sakod ulan, ngayon, simula nang magawa ang Bulo Dam ay nakapagsasaka na ng 2 beses at dati-dati ay umaani lamang sila ng 50 kaban kada ektarya ng palayan sa ngayon. Ay nakaka-isang 100 kaban na sila ng
2: pan. Baba, doble agad.
4: Doble. Kaya malaking bagay naman ito at magpapasalamat sila sa tanggapan ng National Irrigation Administration.
2: Bulo, ano tawag? Bulo Dam? Bulo. Bulo.
4: Bulo Dam.
2: Alam mo, sa amin sa Nueva Ecija, pagka bulo, anak ng kalabaw yun.
3: Kalabaw,
2: Yun yung sumusungkal dun sa inahin.
3: Pero pag binago mo yung spelling, B-O-L-O,
2: bulo yun.
3: Itak yun.
2: Itak na yun. Ito pala, bulo. Bulo ang pronunciation, ano? Bulo Dam. Ano sabi ng mga farmers dyan, nung dumating si Bulo, Bulo Dam.
4: Ito yung naging pahayag ng Pangulo ng mga Irrigators Farmers Association. Pakinggan natin si Pangulong Sotero Fichon.
5: Hindi baka po pwede, bigyan nyo kami rin ng kahit ilang solar pump, kaya ng 50W. At yan po ay malaking tulong po.

0: doon sa ating mga farmers na nasa dulo na magamit nila pansamantala hanggang hindi po naaayos yung, ay hanggat hindi po mahina ang daloy ng tubig sa kanila.
1: Yung dulo, anong dulo sinasabi niya, Grace?
2: Yung dulo yon, yun yung southern part. Yun yung mga nasa laylayan na.
1: Oo, mahina na kukunti na tubig doon sa dulo.
3: Baka, tsaka baka mataas, hindi na abot.
2: Mataas yung lugar na yun, dulo pa. Yung tubig.
1: Ayun, kaya sila kinakabahan yung mga magsasaka sa area na yun. Ganun ba?
2: Yes, doon sila kinakabahan dahil nga itong summer na ito. Magamat ang dulo dam ay malaking tulong nga sa mga mahigit 200 mga magsasaka. Pero dahil sa tindi ng pag-init ngayong summer, ay bumaba na yung pinagkukunan ng tubig sa naturang dam.
1: Meron bang sukat yan? Ano bang sukat ng yung lalim ng tubig yan?
2: Pagkakatanda ko, nasa mahigit 100 plus din yung lalim ng tubig, well, above sea level.
1: Well, yung malalim din. Malalim din pala yung bulo dam na yan. Ano? Pero kung pinapakita mong video dito, kung pa lang, napapanood ko pa lang, naaalin siya nga na ako eh. Parang gusto ko lang maglublub sa tubig eh. Sa init, ano?
2: Halos na tayo nga yung mga damo na. Dahil nga talagang mainit ang panahon. Nung ako nagtungo dyan pera kahapon, talagang napakainit, matindi.
3: So itong nakikita natin, Grace, sa video, malaki na yung binaba ng tubig, ano?
2: Yeah, malaki. Malaki yung binaba ng tubig.
3: Kasi dahil sa summer.
2: Kasi bumadanas ng ulan. Hindi bumadanas ng mga ulan, yung parteng yan ng Doña Remedios. At yung parte, alam naman natin na ang tubig na naiimbak dyan, galing yan dito sa bahagi ng Montalban, gabag niya sa bahagi ng upper part na ng Dingalan. So talagang walang mga ulan na nararanasan. So wala talagang dumadali, walang naihipon na tubig sa bahagi niyan.
1: Okay. So, thank you.
2: Okay, so bagamat may mga irrigation canal nga na nababarahan ng mga tumigas ng putik, ganito yung mga inireklamo ng mga magsasaka din sa Zone 6, 2000 part na binabanggit ko. Lalo pag halos natutuyo na yung mga kanal at hindi na nga umaabot. So sa ngayon, ang farmer leader na si Belinda de la Cruz, mahalagang makipag-ugnayan daw at nakikipagtumuhan yung mga miyembro ng mga Irrigators Farmers Association. Ayon sa kanya, kinakailangan tulong-tulong para yung planting calendar na pinapatupad ng National Irrigation Administration ay ito ay sinusunod ng ating magsasaka. So yan ang ating update. Ito si Always 25, may Clara Salpano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
1: Thank you, Grace! ACS Pandita! Eh, tama, napag-usapan natin ng tagtuyot. Medyo kakabahan ka din kapag ka ilang buwan na lang hindi umuulan. Kumusta kaya ang kalagayan ng ating mga dam na minomonitor mismo ng National Irrigation Administration? Pausapin natin si National Irrigation Administration Chief.
3: Ayan, tama.
1: Engineer Eddie Guillen, Administrator.
3: Magandang morning!
1: Si Ika Tuming po at saka si Ika Jerry.
4: Naimbag kabigat po,
1: Kabagis.
4: Apo.
1: Narinig niyo po yung report ni Grace. Ang request yata ng mga magsasaka natin doon, yung bandang dulo, yung southern part daw, dahil sa siguro yung mataas. At mas mahina ang daloy ng tubig doon. Kailangan daw nila ng mga solar pump?
4: Yes po, Kataning. In fact, hindi lang sa bulo dam ang ating gusto lagyan ng mga solar pump. Lahat ng tail end dapat na irrigation system sa atin ay meron ganyan. Ano po? Yun po yung mga dulo na kasi. Dahil alam niyo po, ang isang problema dyan sa itong climate change ay, nagkakasilitad na yung mga pinanggagalingan ng tubig natin. So, kinakapos talaga yung laman ng ating dam at mga ilog. So, asahan po nila, kato nyo, lahat yung mga tail end ng system natin, nata-propose po yan, nalagyan ng mga ganong sistema. Marami na po tayo nagawa, nasa 2,500 na po buong bansa.
5: 2,500 na, na solar pumps?
4: Solar pumps, yung maliliit lamang po yun, yung katulad ng request po ng Pangulo po doon sa Bulo. Pero marami pa rin kami nagawa yung malalaki, katulad ng inaugurate namin ng Pangulo sa Kamsor ng last month.
5: Ayan, nakita.
4: Yung mga 1,000 hectares.
3: So, ano ho yan, administrator? Motor, may pump na ang tubig na hihigupin niya galing din dyan sa Bulugam? Ganun ho ba yan?
4: Yun pong iba, ano po ka, kagaya sa Bulugam, dapat groundwater po yan. So magdi-drill po tayo, kukuha siya sa ilalim ng lupa. Pero yung iba naman po, kung may mapagkukuhanan po na surface water, mas prefer po natin yun dahil
3: mas madali yun. Pero kaya na pala yun, may mga solar powered pump na nakakahigup na ng kahit na malalim na tubig sa ilalim ng lupa, administrator?
4: Tama po yun, kahit na yung iba nga 15 na tubig.
3: Para mga submersible pump yun, administrator?
4: Tama po. Kagaya sa Palawan, malalim po ang tubig dyan. Ano? So, sa Bulacan, ibang area po sa Bulacan, malalim po ang tubig dyan. So, kailangan pong abutin natin. Walang problema po sa NIA kasi mayroon po kaming geo-resistivity equipments. Nakikita namin kung nasaan
3: ang tubig. Pala. May detector pala kayo.
5: Para pala kayo si General Torre.
3: Meron, bukod sa water detector, meron din ba kayong gold detector?
5: Baka naman. So yun po pala, ganun pala talaga, ang mga dam natin, ang mga buntot. Yung mga buntot, yung mga dulo, talagang walang tubig, ano? Halos wala nang tubig.
4: Opo, dahil dito sa climate change. At saka tama rin yung narinig ko kanina yung pakiusap ng Pangulo sa Bulugam, ano? Kasi alam mo, sa ating mga IAs, tinuturuan namin sa NIA yan. Eh. Parang sabi namin sa Ilocano na matugbo, dalusan na matugbo. Or tapat niya, linisan niya.
3: Dapat ganun.
4: Alam niyo po yung mga IAs natin, binibigyan po natin sila ng subsidy kato ngayon at kay Jerry na 500 pesos per hectare na mapatubigan nila at 2,800 pesos po para sa paglinis nila ng irrigation canal. So dapat nilinisan po talaga nila. Hindi po trabaho na ng NIA yung operation and maintenance ng irrigation canal. Trabaho po ng IA. Pero pagka malaki po ang problema, tinutulungan natin ang heavy equipments. Kaya po meron tayong mga heavy equipments po.
5: Malaking bagay po yun na yung mismo mga beneficiary ang nagmamalasakit dun sa
3: sila nakikinawa. Tama lang naman yun.
4: Tama po yan. In fact, ang saniya po mula sa pagplano ng project, nandiyan na yung mga IAs natin sa building, sa implementation, doon sa acceptance at saka sa operation and maintenance, nandiyan po sila katulong ng Jerry. Kaya sa NIA po, masisiguro mo wala talagang ghost project sa NIA.
5: Ayun. Okay. Ano pong ang epekto sa atin nitong El Nino na actually pagka narinig mo salitang El Nino, matatakot ka na kaagad eh. Ano ba ang epekto ngayon sa mga dams po natin? Kumusta po ang mga water level ng mga dams na inamonitor po ng NIA?
4: Pagka high dams po, mas gusto nga namin mag-El Nino kasi sige. Alam mo yung ang araw po kasi yan ang kailangan ng halaman ng palay para you know mas marap, di ba pagka summer season mas mataas ang ani natin kasi po ang kailangan ng halaman para mag-produce ng kanyang pagkain o yung sugar ay ito pong araw, carbon dioxide at tubig, ano po yung mga kaya yung mga high dams po natin, may tubig pa po yan eh. Nakadalawang trapping na nga po kami, diba? Bilago namin yung trapping calendar. Pansabangan, nakadalawang trapping na kami, mataas pa po yung tubig. Ganun din po sa mga. So wala akong problema sa mga ganun po. Kaya yung utos ng ating Pangulo, diba, sa atin na magtayo pa ng mga impounding dams. Kaya, last week, katulad yun, nag-inaugurate na naman tayo sa Leyte, no? Meron naman tayong inaugurate na impounding dam doon. So talaga binibilisan namin ang construction ng mga ito.
3: Sa bagay nitong mga sa mga nakaraang lipas na panahon, pag ganitong mga petsa, Puro pinag-uusapan na natin, kakulangan na sa tubig, mababang tubig sa dam. Pero lately, ngayon, ano na ngayon? May ano ba ngayon? May 26 na ba?
5: Hindi. May 5 pa lang.
3: May 5 pa lang pala. Pero hindi masyadong, parang hindi natin masyadong ramdam ngayon yung kakulangan sa tubig. Tama ho ba kami sa assessment na yan, Administrator?
4: Doon po sa mga irrigated facilities natin, mga irrigated areas po natin. Kasi na, again, binago namin yung cropping calendar, kaya po nakapagdalawang cropping na po kami. Di ba yung mga umalis sa niya noong February, eh, parang nagkaroon pa sila ng off-season cropping. Ano? Kaya mataas ang pinagbentahan nila ng kanilang palay. Ano po? At, you know, ang maganda kasi doon sa ginawa natin natin ngayon, Jerry, yung off. Instead na December, October na po kami nagtatanim yung first dry cropping natin eh. So instead na nagpapakawala kami ng tubig sa dam natin, October umuulan pa eh. Kaya nakakatipid po tayo.
3: Tama yun eh no. Tsaka dun sa ano ho, sa mga palayan ho na sahod ulan lang, Administrator, total meron palang ganyan ng mga solar pumps. So hindi na sila magiging matatawag na sahod ulan na lang para makapagtanim.
4: Ano po, tsaka malaking bagay po pagka solar pump, ha? Una, malayo po mas mura ang construction yan kesa yung high dams, ano? Mm-hmm. Yung high dams, nag-average siya ng 1.6 million per hectare. Mm-hmm. Yung solar pump, nasa 250,000 to 500,000.
5: Ang laki ng depresya!
4: Tsaka mabilis mo namin gawin yan, ha? Nasa 6 months to 1 year lang yung solar pump samantalang sa mga high dams. Inabot ang 3-5 taon yan.
3: Ang isang solar pump, ilang hektarya ho ang kayang patubigan?
4: Ay, yung mga ginagawa po natin, may mga 1,200, may mga 1,700. At saka ano po, ito nakakalungkot pa ito ng Gregory. Baka hindi alam po ng karamihan ito. Yung natitira po na 1,000 hectares natin na potentially irrigable, nandoon sila doon sa major and principal river basin, yung malalaking ilog, malalaking tubig. Kagaya ng Isabela at Cagayan, maraming hindi napapatubigan yan. Dahil hindi naman pwede namin lagyan. Hindi namin po pwedeng lagyan ng dam yung ano eh, Cagayan River kasi masyadong mahal. At saka pag nilagyan mo ng dam, malapad siya eh. At nilagyan mo ng dam, magbabaha naman sa upstream. So ang kailangan mo dyan talaga, yung pump irrigation. Mahal ang ano eh. Mahal po ang diesel at saka mahal ang kuryente. Ang solusyon ko talaga dyan.
5: Solar pump talaga. Naku, ang kalaking bago. Alam nyo, ngayon ko nare-realize, yung binanggit nyo kanina, yung pagbabago talaga, yung aayusin mo lang yung cropping calendar, ang laki ng benepisyo sa ating mga magsasaka eh, no? Kung mag-uumpisa kayo yung first cropping season mo, ng dry season, ay October, edo Enero, maahangin na yun.
4: Opo, tsaka October, umuulan yan eh. Nagpapatulog kami.
5: Ayos po, Secretary. Administrator, salamat po. Eto muna, meron palang phone in question dito. Kailan daw po ba matatapos yung balog-balog dam sa Tarlac?
4: Ayun po, naka-full blast po kayo na patunin kay Barry. Ang target po namin gan is 2028, ano? Tapos ano yung balog-balog dam na yan eh.
5: Ang dami ng winasak na tahanan yan. Ang dami ng matang pinanuhan yan.
4: Dalawang presidente na po ang galing ng Tarlac, hindi nila natapos yan. Pero ngayong si Apo BBM ang President Ferdinand Marcos Jr. at Presidente, ang biling
3: sa akin
4: tapusin yan. Kaya halos hindi na kami natutok. Pag tingnan nyo yung trabaho namin doon, natunyeng, nag-double shift, triple shift kami doon, kahit gabi may gumagawa doon.
3: Malaki ho ba yan?
4: Si gusto namin matapos.
3: Malaki yan eh. Malaki ho ba yung balog-balog?
4: Nasa 32,000 hectares po ang kayang patubigan.
5: Kayang patubigan. Magandang balita niya. So, 2028, ano yun? Bago bumaba sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos, tapos ang balog-balog?
4: Aba, yun po ang target natin. Kaya ang requirement namin sa contractor po, tatlong shifting sila.
5: Okay. Administrator, salamat po, Kabagis!
3: Thank you, Kabagis!
4: Just said yun na po, thank you.
5: Mabuhay po kayo. Si Administrator Eddie Gillian ng NIA. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabo.
3: Ito po si Jerry Baha.
6: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Sherry Baha. ACS Bandita.
5: Sabi nga nila, Kumbachero, it's how you look at things.
3: Mm-hmm.
5: Kapag ka narinig mo yung El Nino, matatakot ka.
3: Uh-huh.
5: Eh, pero ito mo yung kausap natin, si administrator, ay maganda nga yung El Nino.
3: Mas lalong bumibilog ang palay.
5: Oo, malintag. Busog na busog ang butil ng palay.
3: Palay.
5: Oo, at ang ganda ng ani.
3: Ayan.
5: Doon sa mga irrigator.
3: Ganun nakakapag, sabihin natin nakakapagyabang si administrator. Dahil alam niyang kaya patubigan yung mga taniman ng palay.
5: Oo, yung maswerte yung mga irrigated areas, ano, yung mga irrigated farms. Mm-hmm. Kaya lang, tanggapin natin, marami pa rin pong mga lugar dito sa Pilipinas na nasasayang sapagkat wala pa pong irrigasyon. Kaya mabuti na dyan si administrator. Isip-isip mo yung sinasabi niya, yung comparison ng pagtatayo ng high dam versus irrigation in yung solar pump. Mabilis pang gawin.
3: Mura pa.
5: Saan ka pa?
3: Ayan.
5: Yeah.
3: Kaya ayos yan. Director Luis Galian.
5: Hindi. Administrator. Saka Eddie pangalan niya. Doon po sa mga taga-barangay Addition Hills, Mandaluyong City, bawal po ang nakahubad dyan. Baka akala nyo, ha? Bawal ang nakahubad dyan, pero kapag kayo naghahalo lang ng simento, sige, magubad ka na. At nakaintindihan na dyan. Sa barangay Addition Hills sa Mandaluyong ay meron pong namimigay ng pera.
3: Ayan.
5: Ito pong DCRH Malakas Promo Team.
6: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DCRH Mini Component? Ito na!
5: Para manalo kayo ng matinding
3: medium component.
5: Dapat ay masagot ninyo ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay Scare.
3: Ayan, Scare.
5: Ayan, yan po ay kapatid ni Auntie Claire, si Auntie Scare. Scare.
3: Takutin. Ayan, China failed to scare civilian mission.
5: Ayan, tinatakot pala daw ng China.
3: Yung mga nagpupunta dyan sa West Philippine Sea.
5: Ayan, pero hindi daw po natakot. Ulit natin, ang ating word of the day ay Scare. Oras na natin, Mr. Jerome Tang, Lakyam Shakdihun, 6:42.

0: na noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Nationwide.
4: Janine magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.
6: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Duas por dos!
7: Isa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
8: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
9: Basta pag nilalagnat,
10: dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Sa lagnat, iniisip anong maingat magpagaling.
10: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga doksa, lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay, Jesse.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, kumusta ang managsabi ng 2026 is gonna be my year? May progress na ba kayo? O baka naman dreams and goals nyo ay dreams and goals pa rin next year? No judgment, pero walang new year, new me. Pag wala kang energy, tapos sakitin ka pa, kahit galingan mo kasi ang pagpaplano, mahirap ma-achieve yan pag bagsak ang energy pati immunity mo. Di ka naman kulang sa ambition o motivation. Akala mo, wala kang time o wala lang gana. Pero ang totoo, kulang ka talaga sa energy. Ano? Hanggang planning, booking o imagining ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. It helps give extra energy from B vitamins plus stronger immunity, delta zinc at vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Mag Enervon Z Plus na. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jalina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
14: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Forex B. Sapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB Deo. Mag Forex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Forex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang BB Deo. Mag Forex B araw-araw.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikip, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
0: Mula noon, hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
6: Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos.
11: Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan.
6: Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos.
19: Nagkakaisang inaprubahan ng House Justice Committee ang report at resolusyon na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nagbukas ng daan para sa plenary vote sa susunod na linggo.
20: Sa motion ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon.
19: Nako.
20: Pag napapanako ko. Huwag mo na ipaalala yung babalatan ng buhay.
19: Tatalo pa
20: ng buhay.
19: Kung makapagbanta naman kasi yung
20: iba.
19: Iba.
20: Yung kontakutin si Deputy
19: Speaker. Kaya lalo yung tumatapang si Deputy Speaker JJ.
20: Mukhang yan ang napapansin ng marami ngayon.
19: Diba? Siya mismo ang nag-motion.
20: Oo. Sa motion ni Deputy Speaker David Suarez ng Quezon, inaprubahan ng lahat ng 55 miyembro ng panel ang committee report na nagre-rekomenda sa plenaryo na i-transmit sa Senado ang impeachment articles laban kay Vice President Sara para sa paglilitis.
19: Sa consolidated report ng 2 verified complaints at binalangkas na 4 na articles of impeachment na inaprubahan as amended, mayroon daw po sapat na batayan o probable cause upang ituloy ang kaso. Kabilang po sa mga aligasyon ang bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at kill plot. Laban sa...
20: Ano daw?
19: Kill plot.
20: Kill plot.
19: Laban sa first couple at dating Speaker Martin Romualdez.
20: Sa Senado, sinabi ni Senate President Tito Soto na magpupulong sila bilang isang impeachment court sa Mayo at 13 kung ang articles of impeachment ay maisumite sa Kamara sa May 12.
21: Issue ng Bayan, Katotohanan 2 for 2.

0: hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna.
1: Ito po si Jerry Baha.
0: Muli po sumasa sa inyo ang Dos por Dos sa umaga ito ng Friday! Yuhuu! Halimbawa, 2028 na ngayon, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga bases, mga trolls, boboto na kayo.
1: Election na. Presidential
0: election na. Halimbawa na, boboto kayo. Sino ay boboto ninyo? Ang pagpipilian nyo lang ay si VP Sara at si Senator Rafi Tulfo.
1: Ah, dalawa lang.
0: Oh, oh. Ang sabi po sa survey ng Pulse Asia,
1: survey yan.
0: Survey ito.
1: At ang pinili ang nilimit lang ng Pulse Asia sa doon sa dalawa.
0: Itong isang scenario muna na
1: isang scenario na yan.
0: Ang isang scenario na to, VP Sara at Rafi Tulfo lang ang maglalaban. Ito po ang resulta. VP Sara 46. Rafi Tulfo 46 din?
1: Aba!
0: Tabla!
1: Tabla pala. Aha.
0: It's a tie!
1: Matindi
0: yung Rafi Tulfo.
1: Matindi yung Rafi Tulfo pala, ha?
0: Matindi yung Rafi Tulfo. Ito po yung breakdown, mga kababayan, ha? Sa NCR, tabla sila ng 42%.
1: Okay.
0: Sa Balance Luzon, 19 si VP Sara, si Senator Rafi Tulfo ay 72.
1: Aba,
0: yung balance niya, ibig sabihin niya, lahat ng parte ng Luzon, maliban sa Metro Manila. Tapos ay sa Visayas, 64 si VP Sara, 32
1: Ayan. Si bumawi si VP Sara sa Visayas.
0: At ito pa, mas matinding bawi. Sa Mindanao,
1: Mindanao,
0: 90 si VP Sara, 9 lang yung Rafi Tulfo. Kaya yung average na, tabla sila kung
1: bachero. Ano?
0: Ito po ay survey ng Pulse Asia noong Feb 27 at March 2. Ito daw po ay regular na survey ng Pulse Asia, pero yung rider ay kinomission ni Senate Majority Leader Mig Zubiri.
1: Ayun. Okay. So wala pa, wala pang hindi pa mainit diyan yung sa impeachment.
0: Hindi pa galing kayo na. Ito, Fortis tablo na to, kung bachero. Tanong nyo, paano si BP Lenny?
1: Ayan.
0: Ito po yung, kung ang maglalaban ay yung dalawa. Ito po yung tanong eh.
1: Dalawang babae.
0: Actually, ito pala kung bachero ay aided, ang tawag nyo, aided survey, you know? Aided survey. Duterte, 51%. Lena Robredo, 43%. Pero malapit na rin to.
1: Malapit,
0: malapit na rin to, kumbachero.
1: Para
0: 8% points lang ang naghihiwalay sa kanila.
1: Tapos ano yan, February to March yung survey.
0: February 27 to March 2, kumbachero. 50, ulitin natin, 51 si VP Sara, 43 yung Mayor Lenny Robredo ng Naga.
1: Sa survey yan, one-on-one, and Sara, Rafi, tabunod, Sara, Lenny.
0: Sara, Lenny.
1: Meron pa ba?
0: Una to, Sara, saka Mateo na to.
1: Sara, Heronio mo na yan. Mateo Dudicelli. Mate, kumusta?
2: Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa
1: TV. Eh kaya pala, kaya pala itong si Kong Egay Irise, biglang...
0: Tayo mo na.
1: Ano ba yan? Bakit yan lang?
0: Bakit yan lang?
1: Hindi pwede yan. Sabi ni Kong Egay, dapat kasama dyan si Marrojas. sabi, kailangan daw at mukhang itinutulak ni Kong Egay Irise, si dating sekretary, dating senador, dating kongresista, Marrojas, na tumakbong presidente dito sa 2028 elections.
0: Eh, sabi naman ni Het, teka muna, kasabi ko
1: muna. Teka muna.
0: Kumusta muna.
1: Ako muna.
0: Sige, Het, ikaw muna.
2: DCR Reach Number 1
3: na naman
2: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
3: protection.
4: Yakult!
3: With 8 billion live LCS.
4: Yakult!
3: That may reach the intestines alive.
4: Yakult!
3: Helps improve digestion and boost immunity.
4: Yakult!
3: With proper diet and exercise.
4: Yakult!
3: Kaya panalo ka dyan.
5: Yakult! Panalo ka dyan. Yakult every day. Every day, okay.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So,

0: Napakaling sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwede makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang yung nilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Parish!
9: Isang kakaiba at nakakabilib na Tuesday morning sa ating lahat. Kakaiba ang isang bote ng alak na mula pa noong 1945 na naibenta sa record-breaking price na mahigit 48 million pesos. Isang pambihirang bote ng alak na mula pa noong 1945 ang kinilala bilang pinakamahal sa lahat dahil naisubasta ito sa auction ng halagang $812,500 o nasa mahigit 48 million pesos. Ayon sa auction house na Acker, ang 750 ml na bote ng alak na 1945 Domaine de la Romani Conti ay orihinal na nagmula sa koleksyon ng personal wine cellar na si Robert Ruhin. Merong natatanging kasaysayan ang naturang bote dahil ito ang huling vintage na ginawa bago muling itinanim ang mga ubas sa Domaine de la Romani Conti. Nakaligtas rin ang puno ng ubas na ginamit sa alak mula sa mapinsalang peste na Phylloxera at dalawang World War. Dahil limitado na lamang ang mga bote na naitabi, maraming ang mga kolektor ang naniniwala na ang ubas mula sa panahon na yon ay nagbibigay ng lasa na hindi matutumbasan ng mga alak sa kasalukuyan. Ayon naman kay John Capon, na chairman ng Acker, sulit umano ang napakataas ng presyo ng naturang bote dahil natikman niya ang alak na ito at itinuturing niya ito na pinakamasarap na alak na kanyang natikman. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Tuesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3. Dito ako, Bilib. Magandang morning!
8: Radyo natin nationwide!
10: Pare Boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
11: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
10: Crop Giant?
11: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
10: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
11: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
12: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
13: Wow! Amoy yayamanin! Matibong umi pa bango?
14: Hindi, sis! Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
15: Simply G, simpleng ganda.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
1: Matibong umuwi pa ba mo?
2: Hindi, sis! Sensi-G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, huwag araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
3: may

0: Relaxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, ishield mo. Pagpili protektado, ishield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy ay yamanin!
2: Matibuk mo, may pabango?
3: Hindi, sis! Sunsin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, walang araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie and San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Jalina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Jalina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.

0: NX3 Capsule, dito ako bilhin.
1: Mahalagang paalala, ang NX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi! Ito po si Ate Cheska ng Radyo Natin Nationwide. NX3, dito ako bilhin.
3: Nationwide! Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member

0: maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
1: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib, mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo, Angelo Balbones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
2: Martes na tayo ngayon, May 5, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa plenaryo na matapos aprubahan ng Justice Panel.
3: Oil price hike naman ng marangkada na ng LPG may dagdag bawas sa presyo.
2: Galax street toll fee sa loob ng isang buwan.
3: Inhawa bike at e-mobility loan inilunsad naman ng GSIS.
2: Apat na ethics committee o apat na ethics complaint laban sa mga senador ibinasura ng Senate Ethics Committee.
3: FOI bill lusot naman na sa Senado.
2: Filing ng COC o Certificate of Candidacy para sa unang barn parliamentary elections simula din ngayong araw.
3: At isang police Maynila na inireklamo ng rape, pinasisibak ng NAPOLCOM.
2: Ito yung sinamantala habang walang malay yung victim.
3: Ay?
2: Oo, partner. Nakipag-inuman yung girl. Dinala sa motel.
3: Ay!
2: Si Baxiles po.
3: Oh,
2: buti nga. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
3: Jessica San Diego, Bobadilla.
2: At Angelo Palomones. Sa detalye, naprobahan na ng House Justice Committee ang kalarang report na nagdideklarang may sapat na batayan o probable cause para ma-impeach Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng komite makaraang lahat ng mga miyembro sumang-ayon na iakyat na sa plenaryo ang impeachment complaint laban sa VP. Sinabi ni House Chair Representative Gerby Luistro, lahat ng House members, gandin ang kampo ni VP Indaysara at mga complainants ay padadalhan ng kopya ng Articles of Impeachment bago itakda ang plenary votes. Para umusad ang kaso sa mataas na kapulungan, natatayo namang impeachment court kailangang makakuha muna na hindi bababa sa 106 votes mula sa 318 House members.
4: Sa dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang Articles of Impeachment before the plenary vote, no? Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent Vice President, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, na pag-aralan na ng members, na pag-aralan na din ang Vice President and even the complainant.
3: Para naman kay Bicol Saro, Representative Terry Redon, uusad siya o kumpiyansa siya na uusad sa paglilitis ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na pagbutuhan at pagtibayin ng House Committee on Justice ang report at resolusyon na naglalaman ng Articles of Impeachment laban sa bise sa botang 55-0. Tiwala rin si Redon na hindi naman magiging mahirap na makakuha ng 106 votes sa plenaryo ng Kamara at sasalang na sa Senado sa susunod na linggo ang impeachment complaint.
2: Hindi ba man nakakaboto ng tuluyan ang lahat ng mga mambabatas sa mababang kapulungan? Nagpahayag na ng posisyon ang ilang senador kaugnay ng nalalapit na impeachment proceedings laban kay VP Indaysara. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, natural lamang natutulan ng minority bloc ang mga usapin sa Senado kabilang na ang pagkukonvene ng impeachment court. Giit niya bahagi ng kanilang tungkulin bilang minorya ang magsilbing oposisyon bilang pagsunod sa parliamentary procedure. Germa, nilinaw na Padilla na ang kanilang pagtutol ay hindi nangangahulugan ng pagkiling, kundi pagsunod lamang sa papel ng minority para sa umiiral na democratic system. Samantala, sinabi naman ni na Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senators Amy Marcos at Jingo Estrada, hindi pa nila napag-uusapan bilang grupo ang kanilang magiging posisyon sa issue. Iginit naman ni Senate President Vicente Soto III, obligasyon ng Senado na agad na mag-convene bilang isang impeachment court sa sandaling matanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kamara. Anya malinaw ang mandato ng konstitusyon na dapat itong isagawa port with. o agad-agad at hindi dapat na pagtalunan pa. Inaasahang may papasa na sa Senado ngayong Linggo ang article o may papasa na sa Senado ngayong Linggo ang articles of impeachment matapos aprobahan ng komite ng House of Representatives.
3: Maaari naman daw kunin bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang. Ayon kay Congresswoman Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, nakadepende sa mabubong prosecution panel oras na ma-transmit na sa Senado ang articles of impeachment. Kailangan din muna niya siguruhin na maigi kung gaano kahalaga ang mga magiging pahayag ni Carandang kung tayo itong witness sa impeachment case.
4: Ito naman sa Senate, pwede naman diretsuhin na nila. Because no doubt, this is an impeachment case, di ba? So, siguro pagka na-constitute na, Katunin, ang prosecution panel, we can discuss kung magiging significant ba si Carandang for the purpose of establishing the unexplained wealth, considering na siya ang unang naglabas itong AMLAC report.
3: Matatandaan na sinibak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Carandang nang isiwalat nito ang bank transactions ng pamilya Duterte noong 2018. Ngunit kamakailan lang pinawalang bisa rin ng Korte Suprema ang naturang kautusan.
2: Pinuna ni Bicol Saro Representative Terry Redon ang kumakalat na listahan umano ng 15 mababatas na nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment case laban kay BP Inday Sara. Kine-question ni Redon ang kanyang fake name na nakalagay sa naturang listahan na kumalat sa social media. Pinabibilangan din ang 4 na miyembro ng House Committee on Justice. Ayon kay Redon, masama ang nasabing o nakasama sa nasabing listahan ang isang Bier Rodriguez. Kahit hindi naman nila ito kasamahan sa kamera. Matatandang kahapon, unanimous nga naging boto ng Committee on Justice na aprobahan ang kanilang committee report na nagdideklarang may sufficient may sapat na batayan ang mga reklamo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
3: Pinagpapaliwanag naman ngayon ng Supreme Court si Senate President Vicente Tito Sen III kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa unang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte noong 2025. Sa resolusyon ng Korte Suprema ay natasan si Soto na magsumiti ng paliwanag nito sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat maharap sa indirect contempt. Na ito ng reklamong inihain ng grupo ng mga abogado, kabilang na si Attorney Ferdinand Topacio at Attorney Manuelito Luna. Nauna na na binatikos na ni Soto ang ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment proceedings laban kay VP Inday, kung saan iginiit na ito'y panghihimasok umano sa kapangyarihan ng legislatibo ang ginagawa ng Korte Suprema. At ayon sa abogado, lumagpas na umano sa saklaw ng simpleng opinyon ng ilang pahayag ni Soto at may turing na kawalan ng paggalang sa kataas-taasang hukuman.
2: Tinawag na kasinungalingan at fake news ng kampo ni Attorney Manases Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang ulat na meron silang 6.7 billion pesos sa loob ng kanilang mga bank account. Depensa ni Attorney Peter Paul Danao at Attorney Neil Abayon, mga abogado ito ni Manscarpio, bloated o pinalobo lamang ang nasabing numero at ang isang 2 billion pesos transaction na nakapangalan kay Carpio ay 2 million pesos lang dapat at nagkaroon lamang umano ng data processing error sa panigdaman ng Bank of Philippine Islands. Matatandaan sa pagdinig ng House Justice Committee, nilinaw ni Ruel Benaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, na ang 6.7 billion pesos ay ang kabuang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 20 taon at hindi ng kasalukuyang balanse ng pera ng mag-asawa sa banko.
3: Typo error lang daw, partner.
2: Typo error.
3: Hindi letter A, hindi letter B, letter A. Parang malayo naman sa keyboard ata. Hindi, malapit-lapit pala, partner. Samantala, kasado naman na ang taas sa presyo ng diesel at ng gasolina ngayong araw matapos sa tatlong sunod na linggo na may rollback. Sa anunsyo ng Department of Energy, nasa 2 pesos 66 centavos ang kada litro ng idadagdag sa halaga ng diesel, habang 2.21 naman sa kada litro ng gasolina. Magpapatupad naman ng 3 3 pesos 53 centavos natapya sa presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang panibagong price adjustment ng kumpanya ng langis alas 6 ng umaga.
2: Clearing operation ng mga apektandong lugar sa Albay nagpapatuloy kasunod ng malawakang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Detalye ng balita mula kay Arlene Morales Maniaol mula sa 107.7 Radyo Natin, Tabaco City. Miss A.
5: Diyos Maray Naga, damo ng Albay ang malasakit at pagmamahal ng mga kapwa Bicolano at Karatig Lalawigan kaugnay ng patuloy na ginagawa ang clearing operation matapos ang malawakang ashfall ng Bulkan Mayon, hatid ng pinagsamang Strombolian activity, lava fountaining at lava dome collapse alas 5:35 ng hapunong Sabado. Pinakamatinding naapektuhan ang bayan ng Kamalig, Uwas, Ligao City at Ginubatan Albay, kaya ang mga Karatig na LGU ang sumaklolo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga fire truck kasabay ng mga personnel mula sa BFP, PNP, CDRRMOs at iba't ibang government agencies. Tumulong din ang pamalaang lalawigan ng Sorsogon sa clearing operation sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga food packs, bottled water at

0: tahanay ng agrikultura. Kasabay ng clearing operation, patuloy naman ang DSWD sa pag-ayuda sa mga apektadong pamilya. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po si Mr. Arlene Morales Manyaul. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Ms. Amy Mabalos.
2: Radyo Natin Nationwide.
1: Alas 7:20.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simply ganda. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo Nationwide.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every afternoon kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
10: Wow! Amoy yayamanin! Matibuk, umuwi pa bango?
9: Hindi, sis!
10: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washi!

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
2: Wow! Amoy yayamanin! Ba't ibuho ko? May pabango? Hindi, sis! Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
2: Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
3: And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose.
2: Be confident with Simply White. By Simply G. Simpleng ganda.
3: Simply G. Simpleng ganda.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mo detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
5: Nakikiraan.
6: Lola, ang dami ng dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Jalina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
9: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Theosmin plus hesperidine is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nationwide! Oras para sa lahat ng may almoranas. 7:29!
11: Wala na mga amin. Pero sige, quiet na lang kayo.
10: Okay, pero normal lang yan. Ay, para po dun sa mga entusiast, ha, na photography entusiast, ha. Eh, patuloy po ang pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema nga po, Kids at Play. Layo nitong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa mga Pinoy photographers, amateur at mga professional, 16 years old pataas. Ayon kay Pago Chairman at CEO Al Tenco, ang andang paligsahan na mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng isang paslit. Ano ba partner? Yung Scape Innovation sa ROTC, dyan namin natutunan sa taguan pong.
11: Oo naman. Marami kang mga values din na matututunan. Or skills din na matututunan.
10: Sa Bisayan, tawag namin dyan eh, ano, bulan-bulan.
11: Bulan-bulan.
10: Kasi, gabi kami maglalaro eh.
11: Gabi?
10: Pagka may maliwanag ang, ano, pag maliwanag ang buwan. Taguan yan, bulan-bulan. Tapos tatakutin namin yung mga nagtatago. Sige, may kapre dyan. Ha, labas. Ang mga sasalihan po ninyo, conventional, mobile at drone categories. Kabilang sa conventional category ay mga larawang kuha ng digital camera, mga single lens reflex, mirrorless, compact, point to shoot, bridge, at saka yung mga rugged models. Ang premyo dyan, 100,000. Lalo ang mananalo, ha? plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, tig 50,000 yung tig-8 mananalo plus trophy. Deadline ang submission ng entries, June 30, 2026. Ipapadala nyo ang mga entries sa www.pagcor.ph/potocon2026. Pwede ba nating picturean ang mga lalaban sa darating na eleksyon?
11: Kaso play lang daw ang tema ngayon eh.
10: Oh, nga ba?
11: Huwag nilang lalaruin ang halalan.
10: Pwede siguro yung ano sa SK. Okay. Kasi 16 and above eh.
11: Oh,
10: di ba?
11: Tignan natin.
10: Ngayon ho ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy. Kasama na natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman, good morning.
5: Magandang umaga po, Sir Angel, Ma'am Cheska. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
10: Ayan. So, start na po pala. Finally!
11: Tuloy na, attorney.
10: Ano, tuloy na talaga ito, Chairman? Wala na pigilan.
5: Opo, talaga pong tuloy na ang eleksyon sa September 14. At ngayon nga po, tama po kayo, Sir Angel, Ma'am Cheska. Filing po ng candidacy ngayong 5 hanggang 7 lamang, maiksing panahon lang, sapagkat regional election lamang naman po ito.
11: 3 days lang?
5: Opo, tama po kayo.
10: Okay,
5: so, araw lamang po. Total, ang magpapay lang naman po ng candidacy ay yung pangasa parliamentary district. 32 parliamentary districts po ito, and therefore inaasahan natin na kahit putik sa 10 bawat distrito, mga 320 lamang yan na mga kakandidato para sa mga parliamentary district po.
10: Hindi, tsaka karamihan din ito nagsipag-file yata nung nakaraan, di ba?
5: Yes po, madami pong mga nag-file na. Tsaka ang problem lang din siguro, Sir Angel, kung sakasakali, baka po kasi may mga naglipatan ng mga partido politikal. Dahil nagkaroon na po tayo ngayon, 16 ang partido politikal na nag-file ng accreditation sa amin. At noong nakaraan kasi, bago na reset, ay 7 lamang ang na-accredit ni COMELEC. Eh ngayon po ay medyo madami-dami tayo inaccredit, at kaya yung iba may posibilidad na naglipatan o mga iba naman maaari nag-stay sa dati nila na partido politikal.
10: Hala, bakit ang dami, Chairman?
5: Ay mas maganda po yan. Kami mas winelcome po namin yung mas maraming partido, sapagkat ibig sabihin lamang mataas ang kanila expectation dito sa Bangsamoro parliamentary election, na ibig sabihin na andyan yung mataas na oportunidad na sila ay manalo at o kaya sila ay makaupo bilang representante ng distrito, o kung hindi naman bilang nominado ng mismong partido.
10: Hindi, may nag-register na Kristiyano ang partido?
5: Kalimitan po kasi ang partido ay may either combination ng Christian at saka Muslim, at talaga namang madami halos ay yung mga Muslim groups natin dyan sa Bangsamoro. Although, again, hindi po nakabase ang pagpaparehistro kahit ang accreditation natin sa religious denomination o yung affiliation po nila.
10: So mixed talaga?
11: Mixed talaga.
10: Walang yung solid talaga?
11: Mga hybrid lahat, partner.
5: Yan po ang maganda sa Angel eh. Talaga namang ang Bangsamoro parliamentary election ay hindi lamang talaga namang kabilang sa isang religious organization or group. Ito po'y para sa buong Bangsamoro na magre-representa ng kanya-kanyang isla, kanya-kanyang munisipyo o kaya parliamentary district.
10: Pero Chairman, yung binabanggit ninyong bilang, that covers the entire region, o merong isang partido para lang sa particular na town, particular na bahay, na province?
5: Ganito po, Sir Angel, Ma'am Cheska, ganito po. 80 ang miyembro ng parlamento ng Bangsamoro. Sa 80 niyan, 40 po dyan ay ihahalal mula sa partido. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, Sir Angel, halimbawa, ang partido ko nakakuha ng 2.5% noong dati po 4 eh. Binabaan po nila ng 2.5% ng kabuuan ng bumoto sa mismong eleksyon. Halimbawa po, ang kabuuan na bumoto ay 100,000, nakakuha ako ng more or less ay sabi natin 25,000. Entitled na po agad ako sa seat doon sa parlamento. Kung ako lang ang nakakuha ng seat ng 2.5%, ay sa akin po mapupunta, Sir Angel, Ma'am Cheska, ang buong 40 na naka-allocate para sa partido. Tama po. Yun naman pong 32, yun naman po ay nagre-representa sa parliamentary districts. Halimbawa, ang probinsya ng Lanao del Sur, meron siyang 9 na distrito. So, yan po ang paglalaban-labanan para mga kung sa atme, parang congressmen.
11: Oo.
5: O kung sa mga probinsya, para mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. At pagkatapos, may natitirang 8 Yung pong 8 naman, para sa 80, yan naman po ay ihahalal sa tinatawag na sectoral organization. May representante ang kababaihan, may representante ang kabataan, may representante ang traditional leaders na tinatawag, o yung mga cultural minorities, o yung mga settlers. So yan sila po, mag-ahalal din sila na may representante ang bawat. Kaya po ang isang botante doon, ay boboto
10: ng tatlo
5: ng anim para doon sa sectoral organizations. Anim po. Pero isang balota lang ang ibibigay sa kanila.
10: Iba nga ito. Ibang-iba ito doon sa traditional na botohan natin.
11: Kasi parang may kahalintulad. Halimbawa, parang may mga party list din sila, partner, di ba?
10: Oo, hindi. Sectoral nga. Yung sectoral. Pero sa sectoral, automatic anim ang iboboto nila?
5: Yes po, naka-classify po sila. Yun po yung, actually po si Angel, Ma'am Cheska, yun po yung pinupursigin natin na amendment sana ng ating
10: party list.
5: Kung akin lang maitutugma, ano po.
11: Sige po.
5: Ang gusto natin noon pa, sana i-define ng Kongreso natin ano ba talaga ang mga iba't ibang sektor ng ating bansa. Kabaihan, kabataan, urban poor, farmers, fisher folks, mga veterans. Halimbawa, yung talagang alam natin na sila ay may hina at walang representasyon upang sa bawat eleksyon, meron sa laging sigurado na may representasyon. Dito po sa kanilang formula na more or less nasunod yung kagustuhan natin, meron po silang iba't ibang sektor na yan, and therefore yung isang tao, boboto, halimbawa kababaihan, merong apat na kandidato sa kababaihan na organisasyon, pipili sila ng isa doon. Halimbawa, doon naman po sa kabataan, pipili rin sila ng isa doon. At kung sino ang manalo na number one doon sa bawat sektor, yun po yung ipoproklama ni COMELEC.
10: Mas maganda yan!
11: Kasi well-represented lahat at saka nakakategorize na partner lahat ng marginal sector.
10: Matutukoy mo agad yung marginalized sector at saka hindi na ito magiging partisan.
11: At saka hindi ka na manghuhula. Ano bang itinatanggol nitong kandidatong ito?
5: Tama po kayo. At saka ang kagandahan, sa bawat isang pagkakataon, laging may representasyon ang sektor na yan. Halimbawa po, ngayon sa Kongreso, with all due respect, ano po, siyempre, hahanapin natin, Sir Angel, meron bang representasyon ang veteran sector? Siyempre, alam natin, ang mga veterano, habang lumalaon ng panahon, kumukonti sila eh. Pero kung dahil nga kukonti sila, paano sila makakapaghalal kung ang labanan ay sa buong Pilipinas, 1:155 ang mga makakalaban mo? Dito, kung tatlo lang kayo, apat lang kayo, na mga membro ng sektor na yan, kayo ang maglalaban-laban sa sektor na yan. And therefore, mas mataas yung chance na kayo ay manalo o makakuha ng representasyon.
11: Hindi mo kalaban lahat.
10: Magandang template Magandang template ito,
11: parang
10: Chairman.
11: Parang mas fair yung ganyan.
10: Mukhang mas maganda pang barm election pala.
5: Actually po, Sir Angel, Ma'am Cheska, ang barm election, meron din po sila na tinatawag na anti-political dynasty.
10: Correct.
5: Naunahan pa po ang national. Meron po sila na hindi kinakailangan related up to the fourth degree yung mismo mga membro ng mga nominado sa mismong partido. So yung pa lang, malaking hakbang po yan para sa pagpapatupad ng provision ng saligang batas natin on anti-political dynasty.
10: Eh samantalang, alam naman natin yung mga clan, di ba? Clanish karamihan ng mga grupo dyan, Chairman, di ba? Pero, they adhere to that law.
5: Opo, diba? At kaya po pinupuri po natin sila bilang magandang pamarisan din. At sana nga, ayun nga po, at least itong election nila na mauuna sa barangay and SK election na dapat yung November 2. At syempre, mauuna sa national and local election ng 2028. Magandang mga pamarisan, maipakita po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, this is how we conduct election. And this is how we conduct the right election for our country.
10: Teka muna, Chairman, pwede palang mag-iisang yung 40 members manggaling lang sa isang dominant party? Pwede yun?
5: Pwede po yun kung sila lang ang makakakuha ng requirement na 2.5%. Pero siyempre, Sir Angel, dahil madami sila maglalaban-laban, nakabase ngayon yun sa tinatawag na proportional representation. Halimbawa, ikaw, Sir Angel, nakakuha tayo kayo ang partido mo ng 3%. Ako, nakuha ng partido ko 2.5%. Si Ma'am Cheska, nakuha niya, halimbawa, 10% of ng mga bumoto. O di siyempre po yung 40, hahati-hatiin mo kaagad yun base doon sa nakuhang boto. So therefore, yung mismo maa-accredit namin mga political party, almost sure na baka meron silang representasyon ng bawat isa. Kahit malang tigitigisa o kahit malang meron tigdadalawa, tatlo, yung iba naman, baka mas madami.
10: Paramihan pa lang ng kamag-anak to pagka nagkataon. Pero, again, again, this is democracy in action.
11: Correct.
10: Di ba?
5: Kaya po kami natutuwa, Sir Angel, Ma'am Elcheska, na madami po ang nag-file ng kanilang candidacy at saka po yung mga accreditation sapagkat nangangahulugan lang napaka-vibrant ng demokrasya sa Bangsa Moro at ito po yung welcome na welcome kesa naman po yung isa lang o dadalawa lang ang naglalaban-laban sa isang eleksyon, mas maganda po itong madami rin pagpipilian ang mga kababayan po natin.
10: Teka muna, so yung partido kailan ang filing, Chairman? Bukas din? Today din?
5: Meron po silang deadline, hindi naman po kinakailangan ng filing. Meron po silang deadline to file hanggang Friday na tinatawag na yung mga nominees nila. Kinakailangan i-submit sa COMELEC. Pero siyempre, ang kaunahan muna, magpapile ngayong araw na to hanggang sa 7, yun munang mga kandidato para sa bawat distrito. So, siyempre, yung bawat distrito, yan po yung may mga munisipyo na kabilang. Halimbawa, isang distrito, limang munisipyo ang kabilang dyan, parang congressman din. Uh-huh. Therefore, yun po ang paglalaban-labanan lang nila.
10: Ilan bang radyo natin sa bar, mga partner?
11: Parang...
10: Marami kaming radyo natin station dyan,
11: Sir Man. Oo, hindi ko ano yung
10: exact. Meron tayo Bungaw Tawi-Tawi, di ba? May radyo natin Bungaw doon. Mahalaga yung ano yung education campaign na Chairman para mas maintindihan ng mga kababayan natin kung paano sila boboto.
5: In fact, Sir Angel, ang gusto nga po namin pati, although meron pong nagsumulat sa amin na huwag daw namin gawin, pero yung po ang interpretasyon namin sa batas nila eh, required po kasi na ilagay ang logo ng partido political. Mandatory po yun.
11: Okay.
5: At the same time, kami po ay nagdesisyon na ilagay din ang pictures ng mga kandidato dahil yung pong bago binago nila yung mas, nakalagay po ay pwedeng ilagay ang pictures ng mga kandidato para mas madali rin ang pagpili at pagtingin ng mga kababayan natin. Kung kaya nga lang, may sumulat po kasi sa amin, ang sabi nila, baka daw mga AI o baka mga Photoshop yung mismo yung picture. Yung mga maganda na, baka labi daw mas gumanda.
11: Kuminis, attorney.
5: O baka kuminis bigla. So, pinag-iisipan po namin kung talaga bang wag na lang ilagay. Pero alam niyo po, magandang feature sa national election natin.
10: Oo, dapat nga ganun eh. Kasi,
11: para visual partner.
10: At kita mo, halimbawa, doon sa ano, sa party list partner, yung mga nominees nila, hindi naman yun yung nangangampanya. Artista yung nangangampanya eh.
11: Correct.
10: So, nabubudol ngayon yung butante.
11: Correct.
10: Kasi akala nila yung artista ang kumakandidato.
5: Pero alam niyo po ba, Sir Angel, ang bagong batas po ng Bangsa Moro na binago po nila, ito po yung bago ngayon. Kapag po kayo ay membro ng sektor, ang nakalagay po na iboboto o yung nakalagay sa balota na ipiprint ay yung mismong pangalan ng number one nominee ng sektor na yan, hindi po yung pangalan ng sectoral organization. So, kung Palmones Angelo po yun, Palmones Angelo ang nakalagay dahil kayo po ang number one nominee. Tapos, open and close parenthesis, yung pangalan lang ng sectoral organization.
11: Meaning
5: to say, pag namin ngayon yung tao, ang alam ng tao kung sino ang number one nominee na yan. Hindi yung sa party list natin na pag binoto mo na hindi mo misan alam kung sino yung mga nominado ng party list natin.
10: Uy, Chairman, kagandang template niyan, ha? Sana.
11: Maganda
10: sana
11: ka ba gayahin, ito, partner?
10: Gayahin ang national. Kasi
5: ko da, Sir Angel, tama po kayo. Yan po ang pinupusigid din natin ng mga pagbabago sa party list lo natin.
10: Hindi ba kayo mahirapan, Chairman? Ako sa bago, may window naman para mag-print ng balota, no?
5: Opo, ang putante po sa buong Bangsa Moro ay 2.3 million. Kaya po namin ma-imprinta yan in a matter of 2 weeks, i-verify. Tapos susubukan yan po kasi ang butuhan po sa Bangsa Moro ay automated election. At sabi nga po ng batas, kung ano po yung ginamit nating makina, sistema, equipment, ay yun din po ang gagamitin sa Bangsa Moro parliamentary election.
10: Para madali na mag-adjust, no?
5: Yes po.
10: Pag ipinatupad yung mga reformang yan nationally, mas madali na makapag-adjust kasi na-practice na. Uy, exciting. Apo. Exciting ito, Chairman. Ano? Kasi ang daming reforma eh.
11: Totoo.
10: Oo.
5: At sana nga po yung nadidinig ng mga kababayan natin sa radyo natin sa buong Bangsa Moro, itong mga gantong klaseng mga balita upang kahit paano yung voters education ng program natin at sila rin ma-share nila yung mga gantong klaseng impormasyon. Kaya importante sila ay boboto. Dahil kauna-unahan, mapagmamalaki sa mga apo at mga susunod na salinlahi, bumoto ako sa unang parliamentary election ng Bangsa Moro.
10: May panahon pa naman eh. Sige, ikakaskade namin doon sa mga radio natin, stations natin, Chairman, ha. So in the meantime, thank you for joining us ngayong umaga, Chairman, ano ha. Pero exciting ito, ha. Kailan mag-uumpisa ang ganban?
5: ay mga ang ganban po natin magsisimula mga bandang August dahil yan din po yung simula ng ating election period. Ay announce po natin yan properly. Pero later on po, yung lahat ng nag-file ng candidacy mula ngayong 5 hanggang 7, ilalagay po namin sa website yung kanilang mga certificates of candidacy para nakikilala ng mga kababayan natin. Sabi, may mga tatanggalin kami mga information para hindi naman ma-violate yung data privacy.
10: Pwede naming i-upload sa Radyo Natural website?
5: Pwede po. Yung talaga natin. Sinimula natin yan itong 2025 elections. Tutuloy-tuloy na po natin hanggang sa mga susunod na election na dapat lagi nating na ipopost sa COMELEC website ang mga pangalan, ang mga certificates of candidacy ng mga kandidato.
10: Pwede na daw masilang mangampanya.
5: Ah, yung pampangampanya, hindi pa po. Pero ganito po, para maliwanag doon sa mga nakakapanginig, natatakbo. Dahil ito ay automated election. Sabi nung Piñera versus COMELEC na pinag-uusapan natin, Sir Angel, pag nag-file sila ng candidacy sa isang automated election, sila daw po ay hindi pa kandidato. Inuulit ko, pag nag-file kayo ng candidacy mula as 5 hanggang as 7, sila ay hindi pa kandidato at kandidato lang daw po sila sa unang araw ng kampanyahan. So meaning to say, kung ang kampanyahan po natin si Angel ay mga bandang August pa, limbawa, ay more or less, doon pa lang sila kandidato. Kaya mula ngayon, onwards, wala pa po silang ma-violate. Unfortunately, yun ang batas natin, yun ang decision ng Supreme Court, wala pong magagawa si COMELEC sa bagay na yan.
10: So, kung gusto nilang mag-ikot, magkamay, huwag lang kayo mamimigay, ha? Vote buying yan. Pwede pang tawag dito, medical mission. Pwede pa yung mga ganun.
5: Dahil hindi pa po sila kandidato, po ay considered palang maaaring aspirants, pero hindi sila kandidato sa definisyon ng ating batas.
11: Eh, paano kung may jingle na?
10: Okay rin.
5: Opo, yung iba nga po, naalala niyo po, nung nag-filing ng candidacy noong October 2024, di ba, pagkalalaki na ng mga mukha nila sa mga tarpaulin, nasa mga kalsada, may mga nasa radyo na, nasa TV, pero technically, wala po silang na-violate pa dahil sabi ng Korte Suprema, sa kaso ng Piñera versus COMELEC, sa isang automated election, kandidato lang sila sa unang araw ng campaign period.
10: Okay, Chairman. Sabi nyo kanina, very vibrant ang democracy. Kaya lang, sa dami ng maglalaban-laban, at alam naman natin, puro klan itong magtutunggalian dyan, paano natin i-manage ang possible violence?
5: Alam niyo po, natutuwa tayo dahil ganito magpapiling ng candidate. So far, so good. Wala po tayo na-encounter na election, maaaring election-related violence. Nung isang linggo, nagpa-meeting na po tayo sa PNP, AFP, at Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamana kasama NBI at NICA upang maplano na natin, mailatag natin ang security preparation, yung pag-mobilize ng mga pwersa natin. At again, dun sa mga nag-iisip na mag-create ng mga problema dyan, sana pag magdalawang isip sila, dahil the COMELEC will never hesitate to enforce and apply the full force of the law, lalo na na gusto nating panatilihing maayos itong halala na ito.
10: Kasi bagay, ang turo naman ng Quran na partner, peaceful ang ating mga brother Muslims, di ba?
11: Kapayapaan.
10: Yun ang mahigpit na turo ng Quran. Anyway, Chairman, from time to time, tawag kami, ha? Exciting ito. Marami pa lang magagandang development dyan. At sana nga, pagka ito'y nagtagumpay, gayahin naman ng ating national politicians, ano, ha? Ipasa din ang Kongreso, ipasa din ang Senado,
11: sana yung
10: mga
11: bansa.
10: Reforma na katulad doon ito. Chairman, thank you for joining us. Magandang umaga.
5: Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat.
10: Assalamualaikum, Chairman. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng COMELEC.
12: Radyo Natin Nationwide!
10: Buti pa doon, partner. Ano? Yung lahat ng reforma gusto mo.
11: Pwede mong gawin, partner.
10: Place na.
11: Ready na.
10: Ready na. Pero sa national, mukhang malabo pa. 49, makalipas ang 7 ng umaga.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality Pride detergent.
14: Simply G, simpleng ganda.
15: MX3, dito ako, believe.
16: Radio Natin.
15: Nationwide!
16: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
17: Radio Natin Nationwide!
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon, hanggang ngayon!
21: All you need is Fried! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pagpili protektado, i-shield mo.
0: Shield Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Natibong kung may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sensing G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hoga Stay. It's a champion dishwashing.
7: Easy Hoga.
8: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit ng detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoo tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat to sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Natibong kung may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sensing G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Best of Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hoga Stay. It's a champion dishwashing.
7: Easy Hoga!
8: Whoops, teka. Ito, try mo bang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa inyong Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo natin nationwide!
10: 7.55, ibang araw sa buong kapuluhan.
11: Ma, may isang lalaki. Nabaril lang Secret Service.
12: Oh.
11: Alamin natin ang detalye mula kay Jojon Valerete Aco, live mula sa Washington. Jojon, good morning.
12: Magandang umaga, Kuya Angel at Jessica. Isang armadong lalaki ang binaril ng mga kagawad ng U.S. Secret Service matapos ito magpaputok malapit sa White House kanina lamang.
13: Mm.
12: At isang inosenteng binatilyo ang nadamay at tinamaan ng ligaw na bala.
13: Mm.
12: Sa initial report, Kuya Angel at Jessica, bandang alas 3:30 ng hapon, U.S. Eastern Time, napansin ng mga nakasibilyang ahente ng Secret Service ang isang lalaki na tinamay dalang baril. Nang lapitan siya ng mga naka-uniform Secret Service, mabilis itong tumakbo, bumunot ng baril at pinaputokan ang mga otoridad. Dahil dito, gumanti ng putok ang mga Secret Service. Ang suspect ay akagad na sinugod sa ospital matapos ang pamamaril. Hindi pa malinaw ang kasalukuyang kondisyon nito. Isang binatilyo naman ang natamaan din ng bala sa gitnaan po ng palitan ng putok. Dinala ang bata sa ospital at hindi naman critical o bagta sa buhay ang tama nitong sugat o tama ng baril ng ligaw na bala. Naniniwala ang mga investigador na ang balang tumama sa inosenteng bata ay nanggaling sa baril ng suspect at hindi sa mga otoridad. Ang nasabing insidente ay ilang hakbang lamang mula sa White House at nangyari ito matapos na dumaan at pumasok ang convoy ni U.S. Vice President Judy Vance. at ngayon ay sarado pa din po ang mga kalsada sa paligid ng White House.
11: Anong baril ang ginamit?
12: Wala pang nabulapan ng mga otoridad. Pero ito po ay isang...
11: pistol.
12: Pistola.
11: Kasi pwedeng i-conceal eh. Hanggang gaano ba kalapit po nakakaano yung mga anto, yung mga nagpapa-picture, hanggang gaano kalapit sa wall po pwedeng lumapit? Kasi dati pwede ka talagang dumikit eh.
13: Okay.
11: Di ba?
12: Pwede kang dumikit. Ngayon tatlong wall na ang kanilang dalaan. Sa pangatlong wall, ito po ay isang maliit na semento, pero mayroon tong mga rihas after that. So hindi ka pwedeng lumampas diyan. Unless otherwise, kung meron kang business na pasok sa White House.
11: Kailan pa itinagay yan?
12: Actually, nung nagpalit ng presidente, si Pangulong Trump, ay meron ng mga ganyan na barikada. So tatlong barikada ito, Kuya Inyel. Kung ikaw ay nakapunta ka na dito sa White House, yung normal na gate at barikada, nandoon pa rin yun. May electric yan. May electric fence yan.
11: Mm-hmm.
12: Pero after that, mayroon pang isang fence.
13: Mm-hmm.
12: At yung una, yun naman yung sibento na kung half ang katawan mo ang makikita doon.
11: Ayun, dati yun lang yun eh. Yung half lang ang katawan mo. Okay. Yung nakikita. So ngayon, tatlong level na siya. Tatlong layer na.
12: Tatlong level na, yes. Tatlong layer.
11: Correct. Pero wala ng barbed wire. Wala na mga...
12: Mayroon pa rin. Sa gilid at saka sa harapan, wala naman po sa harapan at saka doon pa sa Constitution. Wala doon. Pero tatlong layer pa rin po ang barikada na makikita mo naman.
11: Matindi, parang garrison na pala talaga, no ha?
13: Tatlong layer of defense.
11: Sige. Update po kami, Joy Jun, ha? Kahit buka siguro umaga, pag kami mga developments. Thank you.
12: Ayaw mo nang balik sa krudo.
11: Ayoko dahil doon tinanong kita last week, nagkatotoo eh. Sabi natin, tataas na ulit, tumaas nga eh. Sige, magkano ngayon per barrel?
12: ang Brent crude ngayon is $113.62. Ito po ay tumaas ng konti ng $4.05. Samantala ang WTI, ito po yung dito sa US, yung West Texas Intermediate Crude, ay $104.97.
11: Basta yung Brent.
12: Yung bumaba ng korte.
11: Yung Brent, $113.
12: $113.62.
11: Mm-hmm. Ano nakikita niyong projection nito? Pataas, pababa?
12: Pataas pa rin, Kuya Angel.
11: Wala kang kwenta ka usap.